teqaliko lañuy def.

0: xamanté ko saña bañ muy doomi jey ak doomi badjel waaw yow mi la sama amon ñaar man sama yaay ben la amon te ñoo bokkon ci ndey seen bay ngir jamm am ci loolu manam won le li yalla teural nakariwuma kuma la fekk ni la jox ma yaama uppele won yaay sama sang kuma la fekk joxal ni la yaay sama jamm ni olof toftale lu bax ci mirage kon mom nanguna ba ci dess nak muy ciet mag ni samonté buñ samonté won ak ay ak moy fas wi nga xamanteni bi dañ ko yew yob ko ngir mu dem jeli set bi mo tax ñu wax ak waral ndax ci liñ meenal moy jigen day war ci fas ñu ni waral ga nañ dem ci waral ga fas wo ay moroy fasam yim yendo wona liggeyel nga xay mom ay dekk bi yep fas dañu yendo de bay mbañ yendo tak mbañ yendo liggey guddi jot ñu noppulu yow nga yewi ko yob ko ni ko kay jeli wop set bu ñewé liñ koy ñëk defal moy dang koy neexal gi ngi koy neexal gi ngi koy neexal mo lay yobbu ci manam bu ñewé nga la jëlé mbolo mom fekk ci di yépp nga jël layu soti ci dugg bam fess nga tek ko ci bop seet bi ni fas wo ko wëddi dal di ñew tim ko lek ci pep mu ba suural bopam dal di sigi ñu do ko yobbu jël pep mom nak yok ci menen pep soti ko muy dugg ji de ko soti ci loxo yi ci kanam bamu fess ñu la tural nga tour ñu koy def ko ñetti yoon def ko ñetti yoon ci ginnaw ñu tural ma ngi jangale won ci ni kat ki ñu la andil tay na nga xamni lo fi andi ci luñu wara dundé muy dugub ni la koy defal waye bu mu tax mukk nga bako lam cey mayete momuko lam cey joxete nangam lan ko ki ñu la jox dana yaq te dañ koy muñ waaw nga nangul loolu buñ taré ci loolu ñu ni la togal ci biir neeg bi xaar ko auto yi bi ne du xaar mom bu joge ci ramé bobé dalay fekk ci biir neeg ba nga baye bu muy dugg ci nga genn ba fara ñeukanti wat ak mom neeg bi ñuy la manam ki keur ya tax mu ñoo fi kon na nga xamni bo genné lo am na nga daw ci indi wat muy jàngalé wat bo xamanteni ma ngi ni ko jàngalé ci loolu bu ngeen togué ñu dal togg am laax jox leen ko mom ku goor ki moy ñeuk xex yabbi tek ko ci sa loxo nga xex yabbi tek ko ci loxo ngeen jël ci bobu tek ko ne ma ngi jangala ci ni la yeen ñaar ñi ko seen and bi tay limi neex na ngeen japp ni wop man na ñew magat man na ñew bu ngeen agge fofan bu kenn cheikhlu sa morom ci jang ci tib bi ngeen joxolante maam loolu la ma ngi daan def ci ciet la ci res nak muy dekkendo yi nga xamanteni ñom dañuy ñew war la ñew di def xaar moy baatu xaral gi lay xaral yoon yi nga wara jaar ndax ya nga dogu dugg ci lendum bo xamni xamoko manam ñuy jël gëna koor diko debbu nonu dila wax manam nan la sa goro bu goor bëggul añ bu naaje sa goro bu jigeen bëggul poot musetul sa ñeeke ci kër gi manam bo leen tibalul nangam di wax seen jikko ngir wan la jikko yi wa kër gi yow pour jox na feuille de route bi nga xamanteni bi ci ngay xey tambuli liggey bi te do ci fakkasal do ci joom mag ni dañ daan ñak manam baax lañ daan ñak ba kenn ko mëna genn ba ci dess nak da ngay gis ko xamanteni bi borom kërëm day faatu ñu xamni du jëkërëm dong ko nabon waye jëkërëm dong ci amon señ jotti ma ngi dañ wax jabar yu ñepp nopp te yow dong nga ci jot legi nak bu jëkëj démé manam ma ngi lay jël xafsanu jëkërëm solo ko manam ak dañ jëkërëm takal koy téxal ma mu musoru ba ko gisagal ko laal ko tudom ci kanam nga legi nak du bako kenn año ba jumaale sangu te buy sangul awon nga nañ koy ber day yelwani bu yewane day and kenn ci wa kër gi ci xalé yi koko koy jitu mu top ci ginnaw koko buñu accé koko dugg ci biir kër gi mom lay jonkon ci buntu kër gi yenn koy borom tek bu koko xalé bo mu andal dugg ci biir kër gi ni jëtum baang yelwan ñu sarax ko mu ñew bo ñewé dang koy sarax ya koy jox boko saraxé par da koy sanni ci da koy sanni ci ginnaw ab layu lay doon loko defal yelwan bi rek sarax bi da koy sanni ci ginnawam dal li jog yanu dem nga dogo wëri for loola ber gog ñu lay ber nonu ba nga xamanteni bi maam do sax kenn dara ci nga dal ñago ba mudul ñu delo la ci nit ñi manam nga dogo ut borom kër te do def moy yalla bi ko nit ñi ñagge da di koy def bi da def ko aada nit ñangi muuru te eembu manam lool ba ñu ñewaxe lool daara nañ l'islam nangul lool nañ muur l'islam moy ñaalu do nga yam ci nit ñangi muuru di eembu
1: Aboubakar xamna ni togn nañ len tay waye
2: non togn len da nga defar
1: penti ni la yef yi nekke li nga xamni yagul rek waxna ko fi mam cheikh lo niko bokk yi ñu ci bari dañ doon wax ni l'islam dafa ñew bi mu ñewé lim baxlé won daf ko baye ak non lim bon lé won non mu sanni ko may japp ni wax ki bëggona wax lool da xamul limuy wax xeyna dafa bëggona wax lu rafet nak waye xamul lim wax da doon wax waxu propagande waye wax ji deug deug moy bimu fi ñewé ciéddo mi xam lu bax gis ni da am lu bax mu nanguko non la démé ndax no bokk lé lu bari ba lu bari bari ndax lu bax ñepp ko bokk lu bax ñepp ko bokk lu bon ñepp ko bokk ndax ñepp bañ lu bon ki nga ñew nak fekk muy wut lu bax te nek ci lu bax nga yor lu bax mu xam ko mo xamé ba xam ko day and ak yow waaw lool non la démé won lolo tax li l'islam bi mu l'islam ñëwé ñi nga xamné melna ni mam tierno mëna xol yi fi ba xam ko deug deug dina xam ni ndeke l'islam li la bëggoon waay yoon wi mu ñi jaar nak ak yoon wi mu ñi jaar dafa bokul waye finalité be lool rek la won boko gisé ci jëtum manam ci teung ñi teñji dañ ko doon solo lu ba ñang kenn du ko ñew setsi
2: muuk ba bam
1: wa di muy ani woko ñu nga xamni dang koy daw day takki xaw ak mu bum jëkëram lay solo ak mbaxana lay solo ak nangam nangam aljuma lay sango yu deme nonu falan koy bayyi kenn du ko nopsi
2: da melni sax ba legi
1: am lu mu rafetone rafet luñ ko bëgg danañ ko bayyi ba muriku mu doora wuti jëkër
2: mané melni ñak la woon buñ ko doon def
1: yu bari ñak la woon lén lu ci nek boko xolé ci namu warona nek nonu lay dem waye dañ ko xolaat leneen ba ni la demé lool da la ci gis
2: ñoo abakine mom lool dindi nañ ko fi
3: ñun kay amul doole dindi wala def
2: ñuy genn dindi
3: l'islam mo am doole dindi ak def yalla bi mu yonne yonenti bi ci ajjatul wida sallallahu alayhi wa sallam daf leen laaj ndax matal na ñu ne ko matal nga lepp al yawma akmaltu lakum gis nga dina ja matot na ba pare yenn yi nak parfois xel la ci nit ñi di waxe xel mu rafet nak ak dine kenn du len jaxase dine du xel dine bu doon xel sayna ali ndane dine bu doon xel nit du julle ay dalam waye dine da dul xel mam cierno mi ma koy nuyu diko ziar
2: ñu koy ziar bu baax lu
3: xel mu rafet rek la doon waxe xel mu rafet
2: non limu xam ci ciéddo gi niñ ko doon defé
3: xel mu rafet lool la xel mu rafet li ciéddo djublu won ci mbir mi rafet xel la won waye diiné da dul xel diiné du ci xel biñ la né bu sa borom kër gënné aduna togal ñenti wër ak fukki fan bobu ñu ngi lay won né da nga wara réservé wu
2: bu ca ñaawlu
3: waaw bu ca nit ëmbé nak mo ca def lam wara def waaw mo ca def lam wala mo warta def ñom nak amon nañu ay méthode yu ñoon tek ba bëgg la soril nit ñi waye diina mom rek la won na problème bi lo ca defaat rek diina mom rek la won na problème ba paré fofu mom benen bi aussi tam wax na lu am solo ci mirage néna goor ñaar jigen ben nga gis doomu nijaay ak doomu ba jant dajé ka ndayam amone ben ka bayam amone ñaar moy jox ka ndayam amone
2: voilà
3: lool yépp xel mu rafet la rek bi nga amé bi nekk ñaar ki ben ñu ngi cey wax né ñu lay won ni ki mo wara yor ki
2: lool mom diiné deppo na fa ak
3: non diiné da ko rek la won ba paré ñom kay dañ ñoo rek gëna rafetal moy li
2: bala den fa né diiné mo fekk ñom ñi def seen yëf xana lool baye ousmane wax
3: non non dama ni mais man non man
4: koy kor mo wax rek
3: xawma ku fekk ku def ay yëfa mais diiné mom rafetal won na ba paré té limu def moy li jek leneen lu ñu defat lu diiné deful da ngay jëm rek waye diiné mom jek dafa nopi xam nga diiné mi la ni ki ñaar ki ben da ngay dégg ci bir wax jana ka am ñaar mo leen wara yox lolu jeexna rek la nañ problème bobu ci deg ay bir rek mer bi ñew mëna gënal deg ay dañ ma bëgg gënné suñu ma tok bi avre ka ay xel mu rafet la yo da nga
2: wax ah yeen de ngeen def lool ñun duñ def lool mom ñun mom duñ def
3: lool dañ koy def da nga da nga naan yow da nga ko def rek
2: waaw ñun duñ def ñu lool def ñu sax ay ñun duñ def sax ay laax ak affaire yoy
3: waaw laax yoy yep ku nekk ak sa aar
2: waaw dugub yi dañ jël soti
4: dafa ak ciitam ci wolof yi la ko defé rek
2: ci waaw ci la wolof yi la ko defé waaw parce que
4: gox mom moy yeen du ngeen ko def
3: gox bu nekk ak nang koy defé légui nak lolu daf lay won ni ciado gi man dama japp ni lepp rafeto ay nit yu noble lañu won ay brave homme lañu won yo xamanteni ñepp leen xam ci ay valeur wessuul dine may la sax dara nga ne dine may na mako sax
2: way sama ngoro mako may
3: na tegg rek dine moy ngor rek man duma ni sama ngoro mako may mais nga ne man dal yeguma fi yonnati bi alayhi salatu wassalam dañu mbeut la gay togg niko kay lek mune len wallahi dine aramaluko waye man
2: waye dal
3: ma sama yaram
2: ñewuko
3: waaw mais dine aramaluko waaw yoyu nak man dama japp ni ciado bi lu rafet la ken monul jam ci adobe mais nak l'islam mom maton na ba nopi
2: indi na yenen tam ay xaxar
3: won la ni li lañuy bañ ni lañuy bëgg bi ngay dem la diiné yapp ni la kiñ lay jox li taskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah kon bo diiné préparé won na la ci walu ciofel walu no wara def ki nga bëgg da ngay bëgg ay bokam ki nga bëgg da ngay bëgg lu tak ci mom ki nga bëgg da ngay bëgg fi mu dëkk ki nga bëgg da ngay bëgg environnement
2: bi mu nekk
3: lolu diiné préparé won la ci ba paré ni la nak ñëwo fi da nga ñëw pour saxal fi
2: lé ñi nak Baye Ousmane nak ci kéddu gi la doon wax Abou Bakri jël na affaire yi moma lé ko
3: diiné non non dafa laal diiné puisque dañ ni man cheikh
4: mom limu fi mu ñëw fi fofu la
3: mom
4: fi mu ñëw fi la
3: dafa laal diiné
4: dafa ko ci bëlé seulement waxi domba dar la ko waxi
2: waaw
4: baye limu wax ni andana ci ak mom
2: ay wa
4: parce que fi lu bax ñaari yu bax da fe dajé waye ñom niñ koy waxé loolu la dul dalay wax ni yow xel nga yor ba nopi limu yor mom mu waxé ko xel ndax package deal la diiné mom package deal la limu wax deug la da nga koy nangu diiné mu nopi na lu leer la dina dini yep na dina yep bu ci nek dañ yo ciadu gi nopi na mom liñ ci wax def na ñu no ñew dindi ko motax it gis nañ problème bi salam bo sa yo dindé lu bax féké lu bax nga wax say waxe bop ba dindi ko da nga gis finalité bi motax gis nga nun lañ nekkon lañu ba motax it gis nga ni nu mel
2: mais xaxar mom xawna doy waat tuti de dañ ci wax yena wax yu jéggi dayo
4: dindi loolu yépp dañu dindi nam melone waye limu wax lool la xaxar metti wul won xaxar kay dañ la daan wax sa bop xaxar dañ la daan wax sa bop wax la sa bopi say goro ngir ngeen defaru manam dakkom genar la won wax sa soxla lool la won waye du won xasse du won garmbasu du won garwale du won yenen
2: kon après lañ ko yak
4: bien sûr moy la nekkon djuk mo waral sun wax ji ni tay mo waral
3: xaxar moy lañu def veille
2: non non jour tete gi bu ñewé di sey ci quoi
4: waaw mom gis nga
2: ñu ko wax dafa
4: ñew ba ci buntu dafa ne xaxar moy ka xar
2: ta xar
4: ka xar waaw ka xar moy kon mbir mi ni lu ci nek dafa bax waye lu ci bax lu ne xel mo koy teug yi ñi wax ni nan xel lañuy waxe ñom yi xel lañuy waxe
2: ñeppay waxe
4: xel ñom yi xel lañuy waxe ba pare ne la xel ngay waxe yi xel la li diine le dedet xel yi diine koy wax ni na xate nax nit ñi xam nga seen wax moy indi ay mbir pour bolal leneen la ci dess pour wax yeenu ki ay nit dom la ñu nit
3: diine do xel
2: ñi ñeppay
3: waxe xel la
4: lu dul yalla amu fi
3: dina du xel de
4: lu xaral lu dul yalla amu fi amul aduna
3: dina du xel
4: dara mané
3: waye dina du xel mom nango nango
4: dina xelako yi wax dina du xel waye dara du xel
3: legi depp wonan fa dina du xel
4: big bi du xel waye xelako yibinde du xel big bi du xel waye xel mo koy binde mo koy jefandiko xel moy jefandiko aduna xel mo koy jefandiko ludul xel amul yi ngeen di wax ni ngeen wara tej
3: ni ay texte la du xel
4: texte la kay texte yo xamni xel mo koy jele fi mu ne yobuko fu mu yem xel koy jefandiko xel
3: rek nas la bil aql
4: deglul mo wax la xartuti mo wax la ci ben mbir man suma dofe jang alquran dof yow jang ga alquran dofo yow yaay am jariñ man sama alquran amul jariñ parce que awma xel ni la demé xel la kay
2: ngexna
4: xel la bay len li ngeen di wax xel la dof bu jang alquran ak nit ku jang alquran xam nga ni nit ki moy
3: li nga wax bu comparaison
4: xel la
3: dina du xel
4: xel la
2: ngay na lolu benen débat lay doon ci man da fay am benen
5: xam nga gaay dañ am na yu rafet non c'est que bu ci du batu xel bi duggu ci da ngay gis ko am xel mu rafet jël affaire yi du ko fi ray xel mu rafet
4: wax kay
5: da ngay dem ba ci biir na da ngay teunku xam nga teunku wessul nga yabbi lax tek ko ci loxol ni
4: c'est lolu
5: yabbi tek ko fi
2: mais pour lolu wone ne waru len cheikh lolu di lolu la
5: wone
2: solution
5: man ban la ko maye
2: amna ño xamne xamuñu ko
5: non non ban la ko maye xolal sey dañ koy jang
2: Abou Bakari amna ño xamne xamuñu lolu
5: sey diine da ko jangale ay sa non non ben exception diko régler problème
2: non non pas exception amna ñu xamné xamuñu né waruñu
5: séxlonté dédé non non ñaar ñu ñu bass ba mayanté waruñu séxlonté puisque fonu jëm rek da am solo
4: waruñu séxlonté waaw kay
2: waruñu
4: séxlonté mais nga dëgg dé waruñu
2: séxlonté aduna
4: aduna sëñ bi lepp pratique la lo gis pratique
5: la alaaji dugogul de dina takk na so bu xonko
2: technicien bi neena fim toll ni danaka
4: bon ñu karaj ba benen yoon
2: waaw len rek na ci ki xamna dinañ ci ñu
4: waati ñu wajeexul
2: di nga xamne ben lañ fay def
4: li amna suite aljuma
2: nga xamne dañ ci jël ben
4: altiné donon ko
2: su boba dañ ci jël ben mo xam dañuy and ak ñi nga xamne ñom ñoy communicateur traditionnel lañuy wax wala ñu jigen ñi
4: waaw
2: nga xamne dañuy ñew waxtane li nga xamne mom moy xaxar nañ ko daan defé ak légui
4: waaw
2: waaw duggal na sank sax kandang puisque waxna affaireu gën ak lool kandang la batay bokul ak xaxar
4: kandang menen
2: amna solo li nga dañ ko def ben lañ koy def ñu xol bay ay fan la tolu
4: kandang amna ay way bu ñewate sax
2: inshallah
4: nañ ko denc bu ñewate ñu ñew boyu kandang yi nak moko fatali
2: amu ben
5: kon da ngay way bu boss ba
4: waaw
2: inshallah
5: voilà notre culture
2: bay ay aksina tonta ay ñu lay ziar
6: ba ngi delo wat ci ak sama sax
2: wa ñuy jéglu xawna ci até touti waye liñ
6: nekkon mo no bax na waxta bi bax
2: mo
6: bax waxta bi baxé nonu lay mel
2: wallahi ndaysan jaay
6: ñu ñu santa bu bax ci kërëma bu bax waye ñu doon leen ñu yépp bu bax seen xamal na réseau de tel dal ma sha Allah li moy tax ñu gi jëm kanam tel yu wuté waye ku ne di rot ndabal tranga bu ko defu dajé rek lepp da di bax
2: wallahi ndaysan
6: Abou Bakari Antar Ousmane deglu na len ak yow sax nga xamne yow coordonné wax ji lele mu xawa am touti ay différent wa lol mo koy taxa bax waye fi ngeen na la woor na son Aïssa Abou Bakari mom moy sunu serigne moy sunu lepp oustaz la waye lepp lo xamne andul akam xel buno ci ay yew ba nga yewi ci ndax li Baye Ousmane wax du waxi jaayil man dama jangal alquran ben har xelma tuxu dootuma ci defar duma ci dootuma ci xamé li defar ak li yaq da xéta fa nekatu xalé fekk ndox mu bon nga jël nan ñak xéla koy waram lu bari ci li ñi def ci biir réew bi ci mu ma tagu ci yoon xel mu sel moko mëna def mu sel tu xoo dara du ko ja bax deug la di ñu ci rek do sa lol moy seen war la do sama wos
2: jere jef amna solo
6: way ñu wat ci dëkk bi rek ñu xamal ne suñu bi wax dëgg yalla ci gëna bari mom leena yabal ak mom
2: ah ma sha Allah
6: xat xat yi mom taxu na tax sank dem na ba bori san corono se de ba bori kër AC président bi seigne Macky Sall de part ñeu jaar yoni wakam bi ba xiyat ci sori wu ma ne torop ma ngi ci bori tuddo ndo pay xam ngeen ko wax dëgg yalla yoni ubbe ko na seigne Abbas Daw dal mo amul yoon mom ale et retour Abbas Daw dal mo fait ni complètement à fond de la fontaine momi tam ma yox sama mbokk ma dul ci ñu ku ko mëna téggi nako téggi waye premier facit ku ko mëna téggi nako téggi ci nga joggé boré abbas daw jëm ci kolaban do mëna ñew man nga joggé nak ci fofu jëm boré abbas daw waye nga joggé côté abbas daw jëm ci kolaban mom dañ ko tej lu la nek à part lolu nak wax na yalla ci nit ñi bëdd yi xawna ubbe ku dal xawna ubbe ku dal des ni ko jak dal te def li ba Ousmane di wax ci teggi tank da ma na jeri ñoo bedd bi waye nak wax yi bari na de ak ndox yi ne xej lool bari na man xamna de li mom xawma kañe la ni xaw ni xaw waye dal bu fekke do bedd weer wat na du meuna soti man ñu ko bëgge ku fi ñew da nga xeb de xamna he ndam lañ ci wut kon lool nak ñu interpeller ci bu baax suñu autorité yi ni do le xol xam ni ngey bi desna de ngey bi de mom
2: desna kay
6: lol sax nak
2: ma sha Allah
6: way borom auto yi mom xam nga mom yeen dal sen kat dal katan di def rek ñu man ak lu mu bekk rek ci mëna yobbu sen client client fa xam na sala ñu bëgg dem bu ko defé rek sama isa dal pour gattal dal robay de la gare diar na fo diar fo ñu wax l'arsenal xam nga ko toujours regal mo dis fofu itam wax deug yalla am na digënté bo xamne ndox ma dafa bari lol ba jégi dayo kon ak yoyep baaté ci biir dëkk ni ci asama saagi makhriba dé na ju tangara té bi def ay kambar wala ci ñu ci wax yoy itam ay yalla rek dañu moy borom biir bi
2: yalla baax na
6: dal soxna ay sopp ngeen gërëm bu baax bu fekké amul yenn laaj dal lol dal la ju teunkat ñaari
2: ci
6: nga xabé baaxé jëm bakkat
2: jere jeuf tonton ayib kon na xamna ñu lay jaajeufal bu baax dila jox rendez-vous ci la vitesse 3 mort sur 5 mercredi lay doon inshallah kon na dikoy jaajeufal bu baax diko ñaanal yoonu jam xamna taggo bu dul tekkaliko lañuy def bay Ousmane elage Ibrahima Cissé jere jeuf ci walu technique bi ci réalisation bi ak ci li nga xamne moy rubrique santé Aboubakri ñewon ci rubrique société bay Ousmane Lou ñewon nak ci mbor ak mbatit histoire et culture mbokk ñu ngi leen di jaajeuf ci seen tewlu ci 88.6 lañ doon addo rue 41-38 CNR FM Koloban ñoo ngi doon joko ak Lergui FM ci Louga ci 94.6 Jamt bi FM ci Touba ci 95.2 ngeen doon ñu sétane ci YouTube bi ci li nga xamne mom moy Jamt bi TV ñu leen di jox rendez-vous lundi prochain inshallah ci benen numéro l'équipe du matin ki pangok mirni bi Aissata Sall et sa team 9h30 ba 11h bu ko kenn raté. Thank you.

رسول. اليوم برسول.

0: dala gisa resultat yi leral sama digante ak yalla nak motax may wax sama apply taala waaw mang koy sante bu baax diko geureum o fogole mesim nanon gidmanu na pa bo paax to santa rogo yalla en tamit santa sirno Touba santa borom daru gidma rogo yalla mi koy kam je problem new katan bu jaxet ute lol nda rar jotle rogo taw fo katam fa sidi be mbur meki Touba garas daru muhti taref new katan emorit bo ñamu na reyo ba bos kep ko wano na ko jek febar neene hop da garno tin lam mi de wax de yalla fanweri ak tewar mo jek jet new katan ara foko roga foko tam futen bo indamir na lay taxamaate na sasi ga atum katane sa dakuy dami na sasi bo foko le serer kep ko wano na de jega neena problem giro garde sidin mi ne garas dar musti sidi be mbur mene Touba garas dar musti wala hoy na 77 304 29 wassalam
1: merci en wax touté la ci dibe mi bari na ñi fi ñew indi fi ak new katan te biñ fi joggé bañu démé ba ci ngonté rek seen xol ci dina guuy luñ doon wut ci katan am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy katanalé mag ñi dem ba mëna ci la gone yi fay seen bokk yalla nako yalla katanalé non ci dibe bi nek garage daru musti ngosu laaju la su bax la su nango dimbalé aw mag la ndax new katan soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi soy do doone do ci ne ci yow moy bokk fi indalé so ñibé sa kër dé so nañé ci garab yi su ngone boko sétlo yaakaana ni dootu neew ci dootu lé ci yow parce lolé goor ga waxon ni juroom ñaar fukkat amna ko té ngeen ci la bëkk ci dem waye man mi dé jégué na juroom ñaar fukkat sama xol dégg na sét té sét na tay kon nak fokk ma wax ndax bëkk dem ba tay yow fi dibé lék sax bobé dawuma lék sax buñ ma tébé ci téré duggu gër demay tour waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dem bay xoraat sa bop na nak man mi ma du lañ may lékolo kon nak yalla nanga yaa bimay sa garab gi diko nan ak reeg yek na ci sama yaram gi luma geje yek luma juromi atangi di yegum ko beug ko la fajj dal beug lu wer ca wo ñewal ci sidibe nek garage daru
2: ak mohammedou sidibe mbour nek fi ci Touba garage daru mohti ci etage bi dende ak daral gi ci garage daru mohti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29
3: Mohamed Sidibe City Moyan City Febar Tiossala City dafa bari jamono bi parce que City dafa def ñaari façon lay donte li ñëtt City kepp ko xamantene problème City ngay am commencé ma City moy da ngay xassal sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yépp day téel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassal bu ko def bulbul bu ñuur bu na genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokkatu bu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème City City kepp ko xamantene problème City nga am bu ñëwé inshallah rabbi bala semaine da ngay content ci borom bi
4: mais city dafa nek jangoro yo xamanteni ñi nga xamanteni ñom ñoo di fakkati ci bopam daf leen eutul
3: wa city garab la yi nga xamanteni bu fekkanteene genn na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamanteni dafa nga dang koy diw ak yi nga xamanteni bu fekkanteene ci bir yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser ci bir da ngay nan après mu jeex parce que city ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamanteni dang koy diw ci kaw pour mu meuna dem inshallah rabbi
1: walu city bi na nga xamni mom suufu tanki yi day tangi piki di gen kep ku ci am city bo jappante ak mom insha allah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ci nga xamanteni manam faible sexuel yi ñuy wax ku ko ci am demal set city bi mbu garage daru mu
5: di len xamal ne man de dama amon febar bo xamni bi ne dama tey won ñew katan ndoxum city jangal yu kadior ak tank yu metti yeb ak bari lendum waye kero bi mo xamni bi ne yalla dogal na may dem li wër ak ci mom yalla xamna ne fumay wax ni man amna luma juroom ben fukat duma wax lo xamni li deug li yalla do nga tax may wax bima ko dégalé bi asaman daan set li nga xamné mom la ma waxon dama ko gis international kenn ko xamné ci dégg nga ko dama xamné lolu dal na la bo ñëwé garage daar musti nga laj sidibe mbour ci étage bi ñu tek tal la ko
2: ak mohammedou sidibe mbour nekk fi ci Touba garage daaru mohti ci étage bi dende ak daral gi ci garage daaru mohti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñëwé ba ci daaru lu garage daaru gilé nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
4: ci sidibe mbour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may
3: wa problème beut ñaari façon lay doon ci nit oti katrak ak ak golokom mon mënu mako faji bu démé ci golokom mënu mako faji mais katrak commencement katrak bi moy sa boti da fay dem dem wala sa boti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassene lolu moy problème katrak yi du sobe na inshallah bu fekkante ne katrak yi dem na bu jissul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñewé dina ko faji bu mo giss bi fekkante li nga xamantene golokom la mënu mako faji ki nga xamantene tension beut la gënu mako fa xamantene degg nga sama wax bi nga xamne problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene guddi da fay leer mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolu nga xamne problème katrak la wala bu deme bu gisul dara xana bu taal lampa ngay gis wala bu taal courant ngay gis lolu nga xamne problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faju ci saasu ma gis inshallah rabbi amul bëgg dig inshallah
2: rabbi ak muhammadu sidi be nek fi ci touba garage darul mukti ci étage bi dende ak dara gi ci garage darul mukti dende ak defar ko tupulu yi wala bo ñewé ba ci darul garage daru gilé nga wo ko mom muhammadu sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29
4: mohammed sidi be mbour ngay fajj hémorite fièvre bet city impuissance sexuelle infection ya ci mën waye chefis ken du ko xato yow ndax liñ ci def feegnal tepp hémorite moy lan ak nokay safara
3: kep ko xamantene ya nga am problème hémorite bu commencé ci yow sa bir bi day séré séré nga xamantene da ngay séré ñaari fan ñetti fan do dem douche wala da ngay def séré bi nga xamantene semaine do dem douche lolu moy problème hémorite wala ki nga xamantene santé gibi day metti hémorite du moko def wala ki nga xamantene sa tanke yi day cramp day dis hémorite du moko def wala ki nga xamantene bo lekke touti da ngay gaaw fess hémorite du moko def wala ki nga xamantene hémorite bu fekkentene yagane ci yow bo demé douche da fay deggene pitch bo xamantene day gendi wala ki nga xamantene bo dem douche da fay gene direct yoy yop hémorite du moko def kep bo xamantene ya nga am yoy bu fekkentene ki nga xamantene ci bir bir la nek bu sobe la inshallah bo ñewé ci man dama lay jox garab bi nga xamantene bu ko commencé utiliser wala ñaari fa ñetti fa da ngay tagaga mo bu gat inshallah rabbi ka bu fekkentene ki nga xamantene da fay def pitch bi nga xamantene da fay gendi lolu bu sobe la inshallah rabbi ka bo ñewé dama ko lay jox yo xamantene forot la bu nga xamantene dang koy diw su ko defé inshallah bala semaine pitch bi da fay toj inshallah da ngay am li nga mel bu ñëk lolu ngay mel bu sobe la inshallah rabbi
6: man la modou sidibe bi nek garas daru dama ñewon fon fajj sama jabar mo am umri bu genn ni mais yalla def na ben budel lama jox ben budel man na sama soxna nang bu ko nané mom sama umri bi do xey genn néw na ma del soir sa way mu juba del soir waaw mais ben budel dong lama jox kess wonu serigne fallou mbacke lolu mom ma la ko wax lajuma lu seer sax dana mon yow mécanicien wala da manako de man do mécanicien damay takal rek yalla def mu jox ben budel bi ma jox sila sama soxna nang non la affaire do xey seen barke sin touba waaw
4: way umri bobu nga xamantene wax nga ko dafa am externe ak interne bu neub ak bu fess ba lepp dang koy rappeler fa dama beug di seeni jax li jeex
7: musuma ko melni yow waye loone man na ko rek man nga man ñew na fi dajé dama ak yow waye jangoro bi nekkon ci man yépp emorit bi dañ na andi na fi ñu seeni ba lendam dang ko fajj joni joni bo déme ba nga xam sa kat neew na bu yalla dogalé nga ñu bu la joxé ni teum bi boko naané do ko jeex bu yalla dogalé nga naan ni teum bo naan ko ba mu jeex do jeex sax li teum lo man dama ci bagay goone dang ko man na fajj te jambaana te werna te wax deug yalla ak wéxalam séru nit la ko xamanteni bi li muy def man nako xamna ay jang nako ba man man ñi day li won ci man dilina ko ma ngi to wa te yalla dara yegatuma ko sama yalla xamna ay city muy ndoxum city emori dema dem ba naw ka new kat ci sa walu keur bu yalla doxale dama lay leni nga ñew ci mom ba mu jox la gal dara li te ñu boko naane do jexal li jamba tuwal xal tuwal ka
2: ak muhammadu sidi be sidi be mbour nek fi ci touba garage darul mukti ci etage bi dende ak dara gi ci garage darul mukti dende ak defar ko tupulu yi wala bo ñewé ba ci darul garage daru gile nga wo ko mom muhammadu sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29
4: mi te gis bokk ci ni ngeen di deg dalena safara ba no
8: sun do dudu man pierre john
4: la nga fa ci yo fecc mom mo la dal
8: man mo rit dal
4: ah e mo rit mo genn bi
8: wa
4: mohammed sidi be xana fañ mako de
8: sa di ko bu mu wer
4: mohammed sidi be ñu li nga xam tane modi impuissance sexuelle joni joni def legi gis legi wa mohammed lolu yeen na ñepp
3: wa yalla moko may lolu problème impuissance sexuelle ñaari façon lay donti ne problème impuissance sexuelle amna yo xamantene umuri du moko def ci nit amna yo xamantene do ci moko def ci nit bu sobe la bala mo wax dara moy borom bi da bo deg sama wax bi fekkentene problème impuissance sexuelle momo dal inshallah rabba bo mo degal lima lay wax da nga xamne problème impuissance sexuelle la faiblesse da fam yo xamantene da ngay gaaw yegi sa bop lolu yepp problème amna yo xamantene umuri du moko def amna yo xamantene problème do ci moko def kep ko xamantene ya nga am problème lolu bu sobe la problème faiblesse la la wax de bobu bo jele garabam joni joni nga koy gis mom nekul li nga xamantene da ko jël garab dem suba won dang ko jël garab dem gennaw suba lolu joni joni lay don lolu moy problème impuissance sexuelle bi bobu garabam mo tuddu joni joni ci mam
9: wa assalamu alaykum wa man mi si debé problème new katan la amone wa ci jour magal ma deg ko ci la ñew fi ci garage daru bi mo ñew mu jox ma garab joni joni bi wa garab joni joni bi mu démé bu ne mutel la ma jox ci guddu gi ben cas bi mo nan ci ko la amat sama ngoro mu xey la ko mané ko faj werna sax mu ne ma continue garab bi wa ci debé ma faj ñom wer wa li waxumako pour mu fay ma way ki man mi mo degé sax gem mako waye buma ñewé ni faj da bo wer wa ko am problème new katan da ñoxum ci to emorite wa ñol fi ci garage daru mo fi ci garage daru wa bu ñew bu daral boko wër ak mu genn wa inshallah
10: wa assalamu alaykum mbokki juliti mbokki talibé ma ngi leen di nuyu mbokki touba ak mbokki daru musse man defala joggé goné la nak lima am ci at motagut fanwer yat ma amon new carton wa deug yalla biñ ma deg le radio bi deg sidi be mbour ci la ko wo waxtan bu jibo mom muné ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jélé garab gi ci sa ci la jota sama carton waye sama carton nak ñakon nako ma ng koy sante bu baax kep ko xamné da nga am emory wala ngay séré wala boota dekk sa soxna sa yaram sa xel du ci nek nga am febar yoy ñewal ci four bo ñewé bo jëflanté ak mom da nga am contente bu baaxa baaxa baax man nak contente na bu baax limam ci at nak
11: bari FM
10: motu ñaar fukki at ak nangam wala fanwer at yu manki tuti la waye wax deug yalla ñak new carton mom amon nako waye bima ñewé bu mu jox ma garab yi ben kaas la ci naan gudiguma ko naané ci la gisat resultat yu lu leer sama digante ak yalla nak motax may wax sama akulay taala waaw ma ngi koy sante bu baax diko gëreum ofogolé mesim nanon gidmanu na pa bo paax to santa rogo yalin tamit santa sirno Touba santa borom daru gidma rogo yal mi koy kam je problème new carton u jaxet uté lol ndaraar jotlé rogo to ko kata am fasidi be mbour meki Touba garas daru muhti taref new carton emorit bo ñamu na reyo ba boss kep ko wana na ko jek febar nene ob da garno tin lam mi de wax de yalla fanweri ak te war mo jek jet new carton ara foko rogo foko taxam futen bo indamir na lay taxamaté na sasi ga atum katone sa dak kuy dami na sasi bo foko le serer kep ko wana na de jega wona problem giro garde ci din mi ne garage dar musti sidi be mbour mené Touba garage dar musti wala xoy na 77 304 29 29. Wassalam
1: men wax touté la ci dibe mi bari na ñi fi ñew indi fi ak new carton te biñ fi joggé bañuy démé ba ci ngonté rek seen xolcé dina guuy luñ doon wut ci carton am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy cartonalé mag ñi mu dem ba mënatu la gol yi fay seen bokk yalla nako yalla cartonalé non ci dibe bi nek garage daru musti ngotu la bi la su bax la su nango dimbalé aw mag la ndax new carton soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi soy do doné do ci ci yow moy bokk fi indalé so ñibé sa kër dé so nalé ci garab yi su ngone boko sétlo yaakar na ni dootu ñew ci yow kasté lolé goor ga waxon ni juroom ñaar fukki at amna ko té ngeen ci la bëkk dem waye man mi dé jégué na juroom ñaar fukki at sama xol dé ñaar sét té sét na tay kon nak fokk ma wax ndax bëkk dem ba tay yow fi dibé lék sax bobé dawuma lék sax buñ ma tébé ci téré duggu gëré demay ci wul waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dem bay xolaat sa bop nana man mi ma du lañ may lék lo kon nak yalla nante yaa bi may sa garab gi diko nan ak reeg yeb na ci sama yaram bi luma gëjë yeb luma joomi atangi di yeb mu ko bëgg ko la fajj dal bëgg lu wër ci wo ñoy ci xibe nek garab
2: ak Mohamedou Sidi Be Mbour nek fi ci Touba garage daru muxti ci étage bi dende ak dara di ci garage daru muxti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñëwé ba ci daru garage daru gëlé nga wo ko mom Mohamedou Sidi Be ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
4: Mohamed Sidi Be city moy lan
3: ci febar ci sala city dafa bari jamono bi parce que city dafa def ñaari façon lay donte li ñëtt city kep ko xamantene problème city ngay am commencé ma city moy da ngay xassal sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yépp day téel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassal bu ko def bulbul bu ñuur bu na genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokko bu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème city kep ko xamantene problème city nga am bu ñëwé inshallah rabbi bala semaine da ngay content ci borom bi
4: mais city dafa nek jangoro jo xamanteni ñi nga xamanteni ñom ñoo di fajjali ci bopam daf leena teul
3: wa city garab la yi nga xamanteni bu fekkanteene genn na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamanteni dafa nga dang koy diw ak yi nga xamanteni bu fekkanteene ci bi yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser ci bi da ngay nan après mu jeex parce que city ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamanteni dang koy dem ci kaw pour mu meuna dañ inshallah rabbi
1: walu city bi na nga xamni mom suufu tanki yi day tangi ci ci digeen kep ku ci am city bo jappante ak mom insha allah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ci nga xamanteni manam faible sexuel yi ñi wax ku ko ci am dama set city be mbour garage daru mu
5: di len xamal ne man de dama amon febar bo xamni bi ne dama tey won ñew ko tan ndoxum city
11: ngal kayor
5: ak tank metti yeb ak bari lendem waye kero bi mo xamni bi ne yalla dogal na may dem di wor ak ci mom yalla xamna ne fumay wax ni man amna ma juroom ben fukat duma wax lo xamni li deug li yalla do nga tax may wax bima ko defale bi asaman da don set li nga xane mom la ma waxon dama ko gis international kenn ko xane ci deg nguko dem xane lolu dal na la bo ñewé garage bu dar musse nga laj sirbe mur ci etage bi ñu tek talako
2: ak mohammedou sidibe sidibe mur nek ci ci touba garage daru mokti ci etage bi dende ak dara di ci garage daru mokti dende ak defar ko tupon yi wala bo ñewé ba ci daru garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
4: ci sidi dembour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may
3: wa problème beut ñaari façon lay don ci nit topi katrak aga ka aga golokom golokom mon mënu mako faj bu démé ci golokom mënu mako faj mais katrak commencement katrak bi moy saboti da fay dem wala saboti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassel lolu moy problème katrak yi du sobe na inshallah bu fekkante ne katrak yi dem na bu ji sul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñewé dina ko faj bu mu gis bi fekkante ne li nga xamantene golokom la mënu mako faj ki nga xamantene tension bot la bu ñu mako fa xamantene degg nga sama wax bi nga xamne problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene guddi da fay leer mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolu nga xamne problème katrak la wala bu deme bu gis dara xana bu taal lampa ngay gis wala bu taal courant ngay gis lolu nga xamne problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faj ci charge ma gis inshallah rabbi amul ben dik inshallah rabbi
2: ak mohammedou sidibe sidibe mbour nek fi ci touba garage daru mokti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupon yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
4: taw len setiko moy safara moko jang moko xam mohammed sidibe sidibe mbour

0: كريم هم يا نبي محمد سيد صلاتي جملته صلاة عليه
1: abibu gay mam cherno abbu ñu ngi leen di bégué di leen ndokké leen mbokk gaara sudaru madiyana sunu baye ba ndaw ñaan
0: muhammadur rasulillah tafaa nabi ha sallallahu min maula wa nubut man wadam sal sal sal lu beda
1: ay la xati la ñi nga koy nuy mi nga fi ci ko xni sudaru radio la Serigne Fallu Ndiaye ci ngirane mo Serigne Backe Baxum Serigne Dawoud
0: Nabi a salamu Mawla wa albu
1: Ibrahima Ndiaye soldaru wala bok sa pep Serigne Saliou bi tak tak wakana ma ngi lay beggé di len dokélé jere jeffo ci
0: Kerimun Kerimun Kerimun Nabi

0: go ayaron abi sara khumuna tal qarn bi yotun nabe ayo go mami sense khona nun to khona sun kare bai gabai kuba di kar bamba dewa sara khumuna tal qarn bi gabai la deful gan gi bai xamar awa ken ganula nuntu khona lasun kare bai gadai la kuba di kar bamba dewa ay ma ke yasul kharno bi
1: ajirote soxna ndagya nek ci kay bi ñu ngi koy nuyu te diko ñaanal yalla defal ko lim bëgg
0: bayisi abdu khundo sabah nuntu khona lasun kare bai

0: taxal mu nawas
1: ni
0: tak kat radio ñoo woti won bis bi radio mba ñew ci guddi ge mo xadi ngey ko fe ci mbar ya
2: ay ben gi may gi matna de ko rabi ñew
0: jangi de fañ ko don def

0: Faire bu nek dañ koy leral wax ni mi def ci domadam bi faire buñ fi leral man nañ ko safara faj bam wer dañ abal la te bu dañe dotul ñewat yalla mo ne ma farad nafil kitab min sayin tere bayu dara lepp mi ci bir alquran karim yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa hadith ne addu'a salahul mu'mini ñaan moy nga naal julit yaronte bi wax na ci ben hadith ne addu'a nuko to tamay ibada deug deug jam yalla moy ñaan damay jike ci febar gor gu tele ci walu sey lan moko indi febar diabete type 1 ak diabete type 2 ñaar yep da fay indi tele ci walu sey febar infection day indi tele ci walu sey febar nobbi met day indi tele ci walu sey febar bobbi met day indi tele ci walu sey febar tanki met day indi tele ci walu sey tox cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey bo beure loy buddi bagn man la indi tele ci walu sey ndax sidid gi te bagn bi mo te ci ndigli ngir nga man am katan dañuy jangale motax ñukoy leral febar diabete type 1 diabete type 2 ñaar yëpp da fay indi tele ci walu sey képp ku bëgg faju ci bëgg ñëw fi ci kër gi fi nekk ci dakar ñi ngi dakar kër massar lañ nekké waye képp ku xamné ki manam bëgg nga faju am nañ ay auto am nañ ay moto da ngay wax fi nga nekk ci dakar ñu indi li sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko da ngay wote ci numéro yi muy 76 369 27 76 369 27 ci ngay woté 76 369 27 képp ki dugul émission bi numéro yi da koy insérer sa appareil sa whatsapp wala sa dictaphone wala nga bidugo ci kay dencu ko woté bo woté fo ma nekk ci dakaru ak li wër dakar bo woté ñu indil sa garab wax la ni ngi koy jeufandiko numéro moy 76 369 27 76 369 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre nobbi metti bobbi metti bañ bi metti man nga wote ci numéro bi moy 76 369 27 76 369 27 ñi ngi kër massar bo ñëwé ba pharmacie bagnes latiel école bi école cm6 am ñaan ko cm parcel into 6 nek ci wétu pharmacie bagnes école bo fa accé latiel internat bi daré internat daara ji mi ngi tuddu daara internat sayyidna mohammed daara joju ak kër gi ñu taxalo bu ñewi daara ji kër gi mu taxalo bo duggé rek nek bi ngay jëk jot sa lox chamoñ ñaaral ne sa lox chamoñ fofu lañu nek da ngay wote ci numéro bi 78 592 64 54 wala nga wote 76 662 18 76 662 18 76 662 18 yow mi double émission bi bindal numéro bi bam lèr bu ko défé bo djugé man na aksi nga mëna woté ñu man la léralal ba nga aksi ci kër gi bu ko défé ñi ngi parcel képp ku bëgg ñëw ñi ngi kër massar lañ nekk ku yépp ku dëkké Touba xamal ñi ngi kër massar bo duggé tata 56 bi ñëw wala nga dugg tata numéro 70 bi nga né ko mayma ci CM bi école bi lañu woyé CM parcel inte 6 bo ñëwé ba pharmacie bagnes tali bobu dugg rek latiel école bi CM 6 lañ koy woyé bo ñëwé ba ci école bi latiel internat sayyidna mohammed internat bi ak kër gi ma nekk ñoo taxalo fa lañuy nekk altine talata alarba alkhamis aljuma ba samedi ba dimanche képp ko xamné ki ba nga ñu indil sa garab da ngay woté wax fi nga nekk ñu indil sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko
1: ku bëgg faju fièvre asthme
2: fièvre
1: asthme fièvre nak bi metti fièvre bob bi metti tank yi metti nob yi metti beul yu xassan mboran signe mi na ci wala nga am fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C fièvre infection fièvre sopis da ngay wote ci numéro yi 76 662 18 18 wote 76 662 18 18 bindal numéro yi ci kay denc ko wala nga aïsere ko sa appareil bu ko defé doko meuna perdre bo jigé meuna woté aksi ñi ngi kër massar pharmacie bagnes bo ñëwé pharmacie bagnes da ngay laccé école bi école CM lañ koy woyé CM6 am ñaan ko CM parcelle inter 6 bo ñëwé fofu ci école bi bo fa accès laccel internat sop Seydina Mohamed internat Seydina Mohamed internat bi ak kër gi ma nek ño taxalo bo accès hotel ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 ma leral ci gemun gi am xet lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yeb day indi xatu gemin fièvre infection day indi xatu gemin fièvre séré day indi xatu gemin fièvre mboran day indi xatu gemin mboran moy signe mi na ci digéné dérèt day indi xatu gemin diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yeb da fay indi xatu gemin bo amé fièvre res moy foie day indi xatu gemin rawtina fièvre res biñu wax cirrhose day indi xatu gemin ko xamni nga am bañ bëñ ngay def lo lek mu dugg ci bañ bëñ ba lek gogi difa dugg difa dess da fay indi xatu gemin ko xamne ki da nga amé bañ bëñ ngay def lo lek mu dugg ci bañ bëñ ba lek gogu difa dugg difa dess da fay indi xatu gemin ko amé bañ bëñ ngay def lo lek mu dugg ci bañ bëñ bi lek gogu difa dugg difa dess da fay indi xatu gemin moy mi dañ ko safara faj ba wër dañ abal la te bu dañé dotul ñëwaat ku bëgg faju jël numéro yi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 wala nga woté 76 369 27 27 batay man ngeena woté 76 662 18 18 woté len 76 662 18 18 woté len ci numéro bobu 76 662 18 18 76 662 18 18 djom ñaar bis mo am ci aduna bi olof may wax di wer altiné talata alarba alkhamis aljuma tuba may wax dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi arab may wax yomul ahad yomul isnayn yomul salasa yomul arbaa yomul khamis yomul jumaati yomul sabti djom ñaar bis mo am kawlax mo am ties mo am dakar mo am mbour mo am italie mo am france aduna yeb djom ñaar bis mo am mo and ak djoum ñaar tourial yi mu faradu jabaru sakuru sababu sahiru qabiru zakiyu mag ngi diko tank ci faji sa saxasa muy khatimu sayyidina sulayman alayhi salam mo and ak djoum ñaar tour rawhani mu rawkha ya ilu jabra ya ilu samsa ya ilu mika ya ilu sarfa ya ilu khani ya ilu ak kasfa ya ilu mo and ak djoum ñaar tour jinne yi muy jinne musab jinne muratu jinne ahmar jinne balkhan jinne samharos jinne abiyadu ak jinne maymuna mo and ak djoum ñaari bidu wala nga etoile wala nga tabi'a arab moy wax tabi'a olof moy wax bidu tuba moy étoile djom ñaari bidou yoy sen tour moy samsung khamron mari khon otaridun musari zuhra ak soal mbok yi man ngeena wote 76 662 18 18 76 662 18 18 18 76 662 18 18 batay mbok yi man ngeena wote ci benen numéro mu 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 djom ñaari bisse yi mo and ak djom ñaari ay alkhwani ay biñ tek ma Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la taqsuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ardi man salisi yasma'u indahu ila bisni yahlam ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yahituna bi sa'i min ilmi ila ma sa'a wa sa'a kursiyyu samawati wal ardi wa la yawdu hisuma wa huwal aliyul azim ñaaral ay bi moy ba diou samawat wal ardi wi sa khade amna fen ma yakhul lo kul fekon ñettal ay bi moy ja'al malaikatu rusulan uli ajati masne wa salasa warba yazidu fi khaf may saw inna ala kulli shay'in qadirun ñettal ay bi moy da'wihum fiya subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiya salamu wa akhiru da'wihum alhamdulillahi rabbil alamin juroomel ay moy huwal awwal wal akhir wa sahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alimun juroomel ay moy wallahu min wara'ihi muhitun bal huwa qur'anun majidun fi lahi mahfuzun djom ñaar ay bi moy suyul nasih bu sawati min nisaa wal banina wal khanatir al mukhantarati min as-sahabi wal fidati wal khayl musawamati wal anami wal harsi zalika mata'ul hayatid dunya wallahu hindu usmaab djom ñaar yi ci lañu xam fili gënt ku wote ñu fili sa gënt djom ñaar yi ci lañu xam nit ki fever bi nek ci yow ndax ciat la wala rab la wala ngelo setan la wala da nga deug liggey wala dañ la liggey ndax liggey bi dañu dag sa karaw def ko ci wala dañu dag sey we wala dañu dag sa yere ci juroom ñaari teñ ko xamé kon mbokk yi ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre ndigli metti fièvre bobu metti fièvre tanki metti fièvre infection ñi amé fièvre ndoxum siti ak ñi xam ci seen souf tanki day tang ak ñi amé di ginaaw gi metti ak ñi amé fièvre arthrose olaf nan ko nap da ngay woté ci numéro bi bo woté wax fi nga nek ci Dakar am nañ ay warway bu né warway moy ñu ñoo ko indil ba fi nga nek fa nga nek ci Dakarou da ngay woté ci numéro bi bindal numéro yi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 di sét bax mbolam kilifa yi tél émission bi seigne khadim mbake kamal mom seigne souberu nek fi ci guedjaway da fay tél émission bi seigne kossa mbake momit nek fi ci guedjaway da fay tél émission bi di sét bax wa keur seigne aidara mbake mom seigne dam fati mom mam cerno bilahim damal daru yi nek fi ci kermassar ak guedjaway dañu tél émission bi wa keur seigne babakar ci tél émission bi ñu ngi len siaré wa keur cheikh saoud abi yi tél émission bi ñi ngi siaré fatouma serif ibou sine sine tiawlay momi da fay tél émission bi serif ibou sine tiawlay nek fi ci cambrène de tél émission bi di léral xam xam ak seigne mortala di sér bax seigne sidi mbacké mom seigne dan mom seigne abdoulat momi da fay tél émission bi nek fi ci castor clinique coura bleu bu ko defé kon mbokk yi ma léral ci fébaru beut tawati beuri andu tud trakum mom micro bi tud club diam mako joxé waye nak day walé mbolém ko am fébaru beut boko fayut bo amé dom so do man nga am fébaru non la fébaru walanté la amna fièvre beut buñu wé peru beut beut per la dafa am lu ci ñuul am lu ci wéx li ci wéx man na melni lu am état ci xonxol mu am état ci ñuul beut bi lu ci ñuul ci duggu ñuul bi man na am lu giri wala ci duggu ñuul bi man na am lu wéx wala beut bi li ci ñuul li wër ñuul bi man na nek lu wéx wala lu giri koko lañu wéy fièvre beut bu ñu wéy perbeut amna fièvre beut bo xamni bu nekk ci yow suba gi di nga mëna gis way do mëna gis amna fièvre beut bo xamni bu nekk ci yow suba li day xassan ngay toxañ muy gëné ndox koko moy ñi amé ndoxum siti amale fièvre beut suba ba dañu fay ndoxum siti bi faj ndoxum siti bi fajale beut yi amna fièvre beut bo xamni bu nekk ci yow boy xol table wala ngay xol chaise wala ngay xol banc day mel li ngay xol ñaar la amna fièvre beut bo xamni bu nekk ci yow boy xol lu sari do ko mëna gis way boy xol lu jégé di nga mëna gis amna fièvre beut bo xamni bu nekk ci yow ko tollu suba di day gëné ndox di xassan ngay toxoñ di metti di fulu amna fièvre beut bo xamni bu nekk ci yow bo duggé fulandam boy xol da nga melni ki gi saxar wala nga melni ki gi telmer amna fièvre beut bu ñu wé cataract amna fièvre beut bu ñu wé golcom golcom boko déggé moy beut bu am tension beut momi dañ ko safara faj bu wër dañ abal la té bu dañé dotul ñëwaat ku bëgg faju woté ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar wala li wër Dakar indi lu sa garab wax la ni koy jëfëndiko da ngay woté ci 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 bindal numéro bi képp ko xamné ki it manam da nga jëm mak kër gi nga nek xolal ku fa jang té mëna bind mu bindal numéro bi ci kayit wala mu ayssalo ko ci WhatsApp bindal 76 662 18 18 wala nga bind benen numéro mu 76 369 27 27 wote 76 369 27 27 yalla neena qul adun laha aw adu rahmana ayyama tadun fa lahu asmaul husna qul adun laha ñaan leen man yalla aw adu rahmana manaw leen señ ñaan ci yermande ayyama tadun man ngeen ma ñaané ci nuné ci aaji bu né soxla bu né yow mi bëgg am soxna ñaan may la jigeen yi bëgg am borom kër ñaan ma may la yow mi bëgg am kër ñaan ma may la yow mi bëgg tukki bëgg dem amerique angleterre france fola mu deugar ñaan mu meela waye nak ñaan gi dang koy jaarali fa lahul asmaul husna ci sama tour yi kaway magi 99 tour yalla yi ñaan yalla yep alquran karim innako allah rahmanu rahimu maliku khudus salamu mu'minu muhaiminu ansisu jabaru khaliqu bari'u musawiru khafaru qaharu wahabu aliyu asibu dalilu karimu hadi rasul bi saburu tour yalla bu nek am tour rohan tour yalla bu nek am tour khudam tour yalla bu nek am tour jinne tour yalla bu nek am tour malaika tour yalla bu nek amna heure buñ ko ci kar tour yalla bu nek amna ciuray ciuray man na nek ciuray liban wala ciuray san fran wala ciuray misk wala ciuray ma odam dam wala ciuray nour mohammed wala ciuray kandar wala mu nek ciuray munas tour yalla bu nek yit manam amna heure buñ ko ci kar tour yalla bu nek yit bokay ci kar amna condition amna tour yalla yo xam ci bokay werd woro lekul am ruh ndawal ndawal ndawalu pitch wala ndawalu xar wala pétax wala bay ndawal lu am ru do lek jeun lepp lu am ru amna tourial yo xam ci bokay ci karal lu wex ngay sol amna tourial yo xam ci bokay ci karal ñun ngay sol amna tourial yo xam ci bokay ci karal lu wert ngay sol amna tourial yo xam ci bokay ci karal lu son ngay sol lu lepp jang niko ba xam ko amna lu ñewé rawhan rawhan lèr la go xam ci boy wadi tourial la moy jek jek dikkel la lañu sa aajo nga wax sa aajo mën la gënal sarax sangam nga def ko sa aajo faju wala mën la li ngay werd dolli ci nangam ak nangam koku may rawhan tourial la bokku tak rawhan bi nek ci dimu domane bi nga xamni ci yow boy nanu sedd da ngay yeng yaangi nanu sedd boy nanu tang da ngay yeng yaangi nanu tang to rafé kon ku bëgg faju fièvre asthma ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé nak bi metti bobbi metti tanki metti bir bi metti ñi amé fièvre infection wala nga amé fièvre bañ bi metti wala nga amé fièvre tanki metti wala nga amé yaram bi metti da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nek ci Dakar ñu indi sa garab numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 bindal numéro bobu sa whatsapp wala nga bind ko ci kayit denc ko ngi mëna woté benen numéro moy 76 662 18 18 bindal 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 kon sama technicien ci yurema nañ deglu témoignage ñi nga xam ci dañ leen faaj ben wër ak ñi nga xam ci dañ leen ñaanal ben leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñuat ci émission bi
2: di sant suñu ñaari way bi ñong koy sat
3: ceñex fm
2: defal na ñu kenn defal man mi di wax ni yeex na ma secret yi ma walo be me japp sama loox ma febaral febar bu yeme nak bu yeme bo ma xole ni tanena de tanena de biñ may indi fi dañ ma jappo mo ci japp mangi di dox sama soxla diko wax dama ni wet wet di gis bokku ci mangi man day bay geewal dak waxina nimzat mangi ni ba tabarakallah sama tabal je boyor munuma jaay mu jar ba ma joxe la ma jox ma bagam ba tabarakallah dañuy daw di ba wut lepp mom dal dama tal ma tak mangi ma sha Allah tabarakallah limi wut nak ci yoonu seigne touba bi yalla nako yalla yom nak sonal bole ko nak lajul ken deureup sonal ken deureup da ngay ñew do yor dara te dal la fajj te du bole ko alalam jox la jeregen
4: man bima ñewé ci kërëm geeg legi defna fi fukki fan di nek ak mom waye yalla xamna ni dama koy bëgg gis sax dama ko mëna gis man waye dama koy comprendre xamni ñaan bu nango de sono borom nak bu guddi joté day fanane di julli ne ci minima ne ci li saxar ya kon koku joxna waccu waye liko do ma demay di yaakar ci mom mu yëmu jo xamni dañ koy ñaan bu guddé fan sa borom li bëgg ci mom sun borom dina ko gëna motlé yalla nako sa borom saxal no mbékté ci mom lool ñu né yalla xamna ni defu ñuko sax kon bokal ab sëriñ lañ ko def mom duñ bëgg sax ci togo dok mom ci kaw ndax nit kat bu ko yalla joxé ciir da ngay nangu ciir bi té bokku na ci nangu ciir bu sun borom defal doom adama bokku na ci xalbun salim té yalla defal nañ ko lég lég sax damay nekk ak mom waye day bëgg ma yek tok ci kaw waye man duma bëgg tok mom ci kaw ndax xam ciir bi kon non ko ñaanal ci barki xasside yi sa borom guddal fanam yalla na sa borom agalew yonam ci barki fossey ni ñoo ngi jéglu bax yéene jiñ am ci mom sax xajul ci benn plateau barki borom Touba liñ xam ci momit xajul fi kon no ngi leen di ziaré yeen nit bu bax di ñaan seen télé bi yalla nako sa borom jëmele kanam ci barki xasside yi ci barke wéru safar wi ñu nek ñoo ngoy ñaan ci barki xasside yi yere ngeen def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: barakallah man la ma walaw bi mu seigne fall wa dekk geedja way wax na nimsat
5: gis nañ la tour met seigne
2: min nako lol
5: da ngeen yag wala da ngeen
2: yag nan lol lañu yag lol waye ci farata as-sunna rek la ko xam ci bëgg yalla ak yoonenti bi sel ak selal bëgg seigne touba bëgg mam chebre bëgg seigne fall bëgg seigne abdul had makki mu seigne touba bëgg seigne salim doon ab talibé akkar di jëflu ken wéddu di def lu ken wéddu
3: aaju bu mu fi indi mu fajj ko soxlu bu mu fi indi mu fajj ko bari na lu muy def ci doom adama bari na lu muy fajj ci doom adama dina dindi ak tawat dina teggi njaqari dina teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yu risa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko ku fajj rap mba jinne bo ñewé mu safara wu da xam nga tax nonu dafa woor lu way doon say mam mu deugar keur gi fess tubarikalla ñepp tok diko xaar lepp ci talube yi la li fi upp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla waye li ko upp mom lañu soxla dañuy mbubbo ñew bi ni rek waye li ci upp tay mënu ubbi won buntu fi fess del yalna sis bi yak ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaaxal soxlay dom adam yi fajj ak aaju yi yalna yalla fajj aaju man day mang koy sante diko gërem diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fekk sinako set sinako muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdulillah rabbil alamin gaawantulen te daw te ñew
6: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni wax rek ma sahina dama alim na ndax dom adam bu nek war na wax bu wax mu xalat ya ni ne ci ay mbagam yi malaika yo xamni ci bëro ko bol ak ñom tay yag yag ëlëk limi wax dañ ko sét ci kanam suñ kon defena nit ki lepp limi wax ra wona ci sét digëntem ak babam man nak ma nekk jëm jo xamanteni yaa suñu dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax dëgg yalla sama yitté alquran rek la te ma nekk jëm jo xamanteni mënu ma nekk ñu bari mënu ma gëm ñu bari ndax day bari lu bari liñ ko di wax ba te tego ci alquran rek man duma ko mëna gëm waye li may wax ni dafa don luma text nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag féké ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nekk ñu dem fa yalla dogu ñu ñu fi yalla dogu ñu wéré fi ta dara wul ko dul ci alquran ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax dëgg yalla fa la nekk ak ay garab yo xamanteni ay garabu olaf la yo xamanteni ci diggé bu lèr nañu duñ ko diggé waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na jëm jo xamanteni ni xawma ko ci ay tiaxan xawma ko ci waxantu xawma ko ci wax lo xamanteni xol lu nekkul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni teji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay jëm ñu def ba tay ci taw di nek ci xéet taw di nek ñi ñak beut yi seen beut yi lañu ay taw di xéet façon taw bu nek ñi ay taw lu nek dal ñi rap ñi lu nek di leen japp waye buñ ci joggé xamal nañ seen bop ni sant nañ xol bu baax baax baax
7: yalla mo ne ma farat na fil kitab min sayyin tere bayu dara lepp mi ci bir alquran karim yalla waxat na ni wonu nasilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun man yalla ma wati alqur'an musafara waye nak safara gu and ak yermande yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wati hadith ni ad-du'a'u silahul mu'mini ad-du'a'u silahul mu'mini ñaan moy nganaayal julit julit bi nganaayam moy ñaan yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxat na ci hadith ne ad-du'a'u nuqtatul ibada deug deug jami yalla moy ñaan febar dal do ma damay febar bu nek dama koy leral wax ni mi manifesté wo ci nit ki ni mi def ci doom adam bi febar bo fi leral man na ko safara faj bam wer deñ ta bu deñe dotul ñewat febaru gor gu tele ci walu sey tuwa bi ko woyé impuissance sexuelle lan moko indi febar diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yeb da fay indi tele ci walu sey febaru ulcère day indi tele ci walu sey febaru estomac day indi tele ci walu sey febaru nakh bi metti day indi tele ci walu sey febaru bob bi metti day indi tele ci walu sey febaru ndigli metti day indi tele ci walu sey febaru infection day indi tele ci walu sey lan moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti febaru hepatite ba hepatite b day indi tele ci walu sey febaru hepatite a day indi tele ci walu sey febaru hepatite c day indi tele ci walu sey febaru rein day indi tele ci walu sey febaru ndoxam siti day indi tele ci walu sey febaru hemorrhoid day indi tele ci walu sey hemorrhoid moy jangore ka yor lako alaf di woyé bu ko defé kon kep kum dal nga bëgg musafarawu da ngay daldi wote ci numéro yi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 26 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 yalla mo ne ma farat na fi kitab min sayin tere bayu dara lepp mi ci bir alquran karim yalla mako wax yalla mo ne khul adu allah aw adu rahman ayy ma tad'u falahu al asmaul husna khul adu allah ñaan len man yalla aw adu rahman man nangul len sen ñaan ci yermande ayy ma tad'u man ngi ma ñaané ci nu ne yow mi bëgg am soxna ñaan ma jigen ji bëgg am borom kër ñaan ma yow mi bëgg am karangé ñaan ma yow mi bëgg tukki ñaan ma falahu al asmaul husna li may ñaan nang ko jaarale ci sama tour yi kaway magi kon yalla mo ne ñaan leen ma waye ñaan gi da ngeen koy jaarale ci sama tour yi tour yalla yu ñaan yalla yep alquran karim innako allah rahmanu rahimu maliku khudusu salamu mu'minu muhaiminu asisu jabaru khaliqu bariu fatahu wahabu aliyu azimu dalilu karimu maliku samadu hayy khayyumu sulayyi wal ikram hadi rasulu bi saburu tour yalla bu nek amna tour rawan tour yalla bu nek amna tour khudam tour yalla bu nek amna tour djine tour yalla bu nek bokay sikar amna tour ray amna tour yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal tour ray marjan amna tour yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal tour ray hot amna tour yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal tour ray safran amna tour yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal tour ray misk amna tour yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal tour ray usnul anbar amna tour yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal tour ray nour mohammed amna tour yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal turayu sultan amna turayu yo xam ci bokay sikar da ngay tal miftahul jini nit ku nek ak li nga bëgg amna tur yalla bu mu deppol nga wo ci yalla mu nangul la so bëgg am ubeku man luma la wax dama lay wax fim nek ci alquran karim luma la wax dama lay wax fim nek ci alquran karim mu leer so bëgg am ubeku amna tur yalla boy sikar bu ñu wax yaminu yaminu fim nek ci alquran karim bismillahir rahmanir rahim iza waqatil waqatu laysa li waqati kazibatun khafidatun rafi'atun iza rijatil abdrajan dina ba bir muné la ismu an fiha laqan wala tasiman illa khilan salaman salaman wa sahabul yamini ma sahabul yamini yamini bo boko desikar ya yaminu ya yaminu ya yaminu temel ak fuk 110 da ngay am ubbe ko da ngay am wursak 110 leta lol mais nak amna garab go xam si boko bindé ci olof boko hadaté mo lay jox même limbi 110 muy garab mango tur yalla bu nek dafa am garab gu mi andal yaminu moy and garab mango bindal mango mim 40 la nun 50 15 20 40 plus 50 plus 20 mu jox la 110 so beugé am karangé amna tour yalla bi maye karangé so beugé am katan amna tour yalla bi maye katan tour yalla bobu di maye katan moy khadiru khadiru fim nek ci alquran karim bismillahir rahmanir rahim wasama'i wa tarikhi wa ma adrika ma tarikhu tanaj mustaqib in kulli nafsin lama 'alayha hafsun falyansur insani mimma khuliqa khuliqa mimma inda fikhin yakhruj min bayni sul wa taraybi innahu 'ala rajihi la khadirun khadiru bobu bo xolé khaf la alif dal ak ra kha 100 la alif 1 la del 4 la ra 200 la 100 plus 1 plus 4 plus 200 soko bolé mu jox la 305 ñettémer ak juroom ban garab lay tolol ci garab yi garab go xam ci boko bindé nga xadir ko mu jox la 305 tolo tour yalla bi muy garabu dakar bindal dakar del 4 la kha 100 la alif 1 la ra 200 la 4 plus 100 plus 1 plus 200 nga bolé ko mu jox la 305 ñettémer ak juroom so bëgg am bayré ban tour yalla moy may bayré wadudu wadudu fum nek ci alquran karim bismillahir rahmanir rahim wa samaa'i satil buruji wa yamil mawadi wa sayyidi wa masuri dem ci bi mu ne wa huwal ghafur wadudu wadudu bobu wawal ak del ak waw ak del waw 6 la del 4 gen waw 6 la gen del 4 6 plus 4 plus 6 plus 4 mu jox la 20 ban garab lay tolo ci garab olof yi boko bindé ci olof mu tolo 20 muy garabu saf saf sagi 7 la alif gi 1 bagi 2 genen sagi 7 la gen alif gen bagi 2 7 plus 1 plus 2 plus 7 plus 1 plus 2 mu jox la 20 so beugé am hayba lan moy hayba hayba moy ko xamne ki fo dugg kula xol xolat la kula gis sigi xol la kula gis jox la ciir seigne touba mi ngi koy tudd ci khassida jabal malakhib ci ben bayit wali yahab ya rabbi haybatal jamil ya man lima lan tadali las amil hayba bobu lam ko xeme da ngay defandiko tour yalla bu ñu wax samadu samadu fu nekk ci alquran karim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allah samadu gis nako ban lim la sat la ak mim ak del sat 60 la mim 40 del 4 60 plus 40 plus 4 mu jox la 104 104 bobu ngane ma ban garab lay tolo ci garab olof yi boko bindé neb bindal neb nun 50 la bagi 2 gayen nun 50 gayen bagi 2 50 plus 2 plus 50 plus 2 mu jox la 104 kon li moy xam tour yalla wi da ngay xam tour rawan wi xam tour khudam bi xam tour jinne bi tour malaika bi xam khatim bi xam ban heure ngay sikkar tour yalla bi tour yalla dafa am heure amna tour yalla yo xam ci kene dako sikkar naju tang amna tour yalla yo xam ci boko sikkar da ngay solo wex amna tour yalla yo xam ci boko sikkar da ngay solo zone amna tour yalla yo xam ci boko sikkar da ngay solo verte amna tour yalla yo xam ci gudi nga ko sikkar mais faaw nga xam saraxa bi tour yalla bi lam moy saraxam amna tour yalla yo xam ci boko sikkar faaw da ngay saraxe gerte amna tour yalla yo xam ci boko sikkar da ngay saraxe mango amna tour yalla yo xam ci boko sikkar da ngay saraxe ndawlu beuy wala ndawlu xar moy tax li nga bëgg mëna nek secret yi dafa woy ba ag ci xassay yi xassida sindir boko def sikkar da ngay am karangé da ngay am muccu khassida sindir boko def sikkar da ngay am muccu
8: ñeñek fm
7: khassida tofoto boko def jang da ngay am ubeku mom tofatu oulazmi juromi yonenti yi gën ci yonenti seigne touba daf leena tuddu ci tofatu mudareen ci ñaari beuyit rabbi bi nohin wa bi ibrahima lighfir suno bi wa khfini rajima rabbi bi nohin ma ngi lay ñaan ci barke nohin wa bi ibrahima ak yonenti al ibrahim lighfir suno bi wa khfini rajima wa kun bi musa ci barke musa wa bi jaay hisa barke hisa waxeni dunya wa khra busa wa bi muhammadir rasulullah alayhi ghayru salawatullah kon ñent juroom yoy moy oulange mi bu ko defé kon mbokk yi bëgg faju bëgg ñaan lu ma ngeena wote ci numéro 76 369 27 27 ci ngeen wote 76 369 27 27 mbokk yi man ngeena wote ci 76 369 27 27 76 369 27 27 numéro yoyu kuma ci wo ding ma jot di wax ni amul seigne mortal tawfik amul dag tigé tegil nako mbollem kuy ñew di faju ci di ñandu ji tegil nako mbollem kuy ñew ci seigne mortal tawfik amul dag tigé man na wax ni mbollem ko xamne ki da nga wër ci seigne sepp di faju te mëno wër bo ñew ma faj la ci alcorane karim ndax garab yi may joxe dama koy bolé ak alcorane karim ak tour yalla awma yit protocole amul boy ñew ci man awma secrétaire boy jaar da ngay ñew rek gis ma directement amul dag tigé lolu tegil nako askan wi bu ko defé dañuy liggé aljuma samedi dimanche alterné talata alarba ba alkhamis suba gi 8h suba ba 9h ci goudi amul dag tigé kuñ ñew ci man amul dag tigé képp ko xamné ki it war nga dem ci hôpital bu né dem ci sëriñ bu né bo ñi té wéro bo ñi ma faj la ba nga wër ndax garab yi ñu joxé day and ak tour yalla day and ak ay baytu khassayit day and ak ay alcorane karim yu wër yo xam ci ku ko nan wër kon amul dag tigé kuñ ñew sëriñ mortal amul dag tigé man nak samay garab man na baña bari man nga ñoom jox lu ndaw nga dem lal ko rek faju wër nga dem feneen ñu jox la bagage bari bo lalé do gis dara ndax li waral lool moy qualité ak quantité li jariñ man na nek lu ndaw bu ko defé kon mbokk yi ngeen bayyi ci xel bu ko defé ngeen bayyi ci xel ku bëgg faju bëgg ñaan lu woter.

0: ko ci jox la garab nga naan amru bi nek ci bir ak bu nek ci biti mu deñ amru febar bo xam ci febar bo xam ci da fay dal goor da fay dal jigen ñi mi dal moy ñi liggey liggey togay bi yag ñi togli yag di ñaw ak commerçant yi togli yag di jaay ak teeri ak safari tok ci auto lu yag ak ñi xam ci dañuy tok foow lek yi koy indi moy lek yi bari pat kuy lek baña bari di lek ciep bari wër misal bari macaron bari da fay indi amru jang rek jor rawatina ko xamni ki da ngay lek ba pare nan ataya wala nga lek ba pare nan glace dañ koy safara faj bu wer deñ ta bu deñe dotul ni wat febaru xetu gemin dañ koy safara gemin gi am xet tuab biko woyé meubes alen lan mako indi febaru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yeb da fay indi xetu gemin febaru ulcère day indi xetu gemin febaru estomac day indi xetu gemin febaru res moy foie day indi xetu gemin febaru cancer biir day indi xetu gemin febaru bagn ko xamne ki da nga amé bagn bënn ngay def lo lek mu dugg ci bagn bënn ba lek gog difa dugg difa dess da fay indi xatu gemin momi dañ koy safara faj bam wer dañ ta bu dañé dotul ñëwaat amul dag tiké ku ñëw señ mortal difa ci amul dag tiké 2000 amul dag 1000 francs da ngay ñëw rek gis ma amul protocole manam do jaar ci kenn da ngay ñëw rek gis ma directement bu ko defé kon ku bëgg faj ci wotel ci numéro 76 369 27 27 wotel len ci numéro bi 76 369 27 27 watalen ci numéro bi 76 369 27 27 fièvre bagn bi met dañ koy safara fièvre ulcère dañ koy safara fièvre naq bi met dañ koy safara fièvre infection dañ koy safara infection moy ko xamne ki bo safé tour ndox bo yexé ndox mi boy tour ndox day metti fièvre prostate dañ koy safara prostate moy ko xamne ki boy tour ndox bo yexé ndox mi day genn fièvre nerf sciatique dañ koy safara lan moy nerf sciatique moy ko xamne ki sa yax gi nek ci dig ginaaw gi mo tan ci sidit gi man na dem ba teela boy dox bam yag doto mo dox sa loxo yi di bañ dem ba teesa gemin gi sa lamine yi da ngay melni ko paralyser melni ko amé AVC koku moy fièvre nerf sciatique dañ koy safara fièvre cholestérol dañ koy safara lan moy cholestérol muy kuy lek gu bari xorom lek gu bari sugar lek gu bari diw ak lek gu bari graisse gu bari xorom su bari sugar su bari diw gu bari day nek ci dret ji day indi cholestérol momit dañ koy safara ñi amé fièvre asthme dañ koy safara fièvre bob bi met dañ koy safara fièvre bir bi met dañ koy safara wala nga wote ci numéro bi ngeen di japp 76 369 27 27 appareil bi du fay kuma woy man ngay jot 76 369 27 27 wote len ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 wote len ci numéro bob 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju bëgg ñaanlu wala nga wote ci numéro bi 76 369 27 27 wote ci numéro bi 76 369 27 27 jeen ngeen jëf
1: tay mbokk yi ñu ngi fi ci Touba Tali bu bess ci kër Serigne Mortale Tawfex Serigne Mortale Tawfex nañ ngeen xam ko di faj kër ciosan ak ada mak di yëngu dem ci walu ñaan ak listixara di faj ay jangoro yo xamni yu sonal askan wi la ni ngeen ko xamé nak ngeen yag ko deg Touba Kalla ci émission yu am solo yi nga xam ni ngi koy def ci radio yi waye tam résultat bu am solo bi nga xamni kan mi ngi koy jëflantel ak doom adamay mu mel nak ni ngi koy waxe lu bax fu nek itam dana am solo ñu genn ko fessel ko ngir xagn ñi xamutone man ca xamé ñi xamone itam man ca doli mo waral tay ñu ñew tay fi nga xamni mo mu ci bërebëm bi muy fi nga xamni tay fi lay recevoir mbokki talibi ak juliti di len japp tayal rek tax muy fi ci Touba Tali bu bes ci jakki Serigne Fallou Sylla biñ ñewé nak fekk nañ ci bokki ñi di jël rendez-vous ñi di faju ku ci na dal ak li ngay jëflante ak Serigne Mortale Tawfex waye ñu ngi ak kenn ci ñooñu dañ ko jox inshallah kaddu gi mu nuyo
2: assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ginaaw buñu santé yalla julli ci yonent bi
1: ginaaw bi nga santé yalla julli ci yonent bi Serigne bi ñew nañ tay fekk li fi tay ci kër Serigne Mortale Tawfex ndax mën nañu xam tay lan mo fi nekkon sey jëw
2: waw biñ fi ñëwé waxtaan ak mom ci walu jafé jafé aduna bi wax deug yalla amna ay cangat yu ñu jox waw sangon nañ ko gis nañ ci ay wax deug yalla am tawfex Serigne bi mom wax deug yalla am kep ko xamanteni ci dal yaangi ci dëkk bi ci am jafé jafé ñi ngi lay ñaan nga jokko ak mom téléphone wala nga ñew ba ci kër gi ndax wax deug yalla am sant nañ yalla bu baaxa baax dal
1: yaag nga dégg Serigne ci nga bayyi fi ñoon ñep ñew ci Serigne Mortale Tawfex lan mo la fi indi won
2: waaw dama ko déggon ci émission radio bi ma jël numéro am wo ko ñew fi mu sétal ma
1: manam yow da nga don sétlu bop
2: waaw dama don sétlu
1: ci ban wal nga don sétlu
2: dama don sétlu sama yaram rek
1: avant ngay sétlu da nga gisone sa yaram dafa amone ay jafé jafé metti wala sa liggéey dafa arrêté won wala da nga demone ba manam ci bu tegg wala lu waralon tay lu pousone ngir nga ñew sétlu
2: waaw dama tok bam yag rek may xol sama yaram waaw ci la jëlé numéro am wo ko mu ni

0: deug deug man nañ wax ne sa yoon sax xaw ci wona nek kon dal jaadu na lol nit ñi delu ci wat ci kersa jigen de bu ñuk kersa rek lañ ko daan tagge dañ da ab taram moy ak am kersa dina ab taram moy ay teggina waye wuté jamono ji nga xamne dañ wax ne ba ci maquillage makeul make go xamne day tax sa kanam gi ñëmé defal maquillage bo xamne day tax sa kanam gi ñëmé lañ lay wax da ngay gis xéetu maquillage l'islam di téré bu ko jigen défé yow mu jaral ko paré da ngay sétlu ci mom ak ñaak kersa bokku na ca épilé nit bu waté ay yénam kanamam gi da naan fang ñaak kersa lool yalla mi ko défal ay yéen la tax mu defal ko ko moko xam
1: yene gi deglu
0: tanel fm mu am sutura dafa beggone mu nek nit ko xamne ay ciiri bopam sax da koy sutura waye bokku na ci sax japp ben parti ci saw yaram diw ko bam am couleur bo xamne kenn du ko massa gis lolou ci melokan yi nga xamne dina feñal kar sala bokku waye genné ko bam na fangé day bokku ci li ñak lo kanam kersa dafa soxla kersa bari yana ko xamne namay wax dara kersa fekkewut gàddoom yooye waaye lenn sutura ak lenn warmay fekkewu ko kon kersa daal boo ko bëggoon a tënk dëgg-dëgg maa ngi résumé mooy lan mën nga wax ne mooy yiwe nit ku am kersa ku ne foo ko fekk day yiwe nit ku ñàkk kersa day yiwe di ki am kersa day yiwe mooy du sollu jotut ndax day rus aw yaramam feeñ du sollu seere ndax day rus ñu natt ay partim ku ne di ko gis du sollu gàtt ndax day rus kenn di xam moom mii nu mel waaye ki am kersa buy wax baat yami wax da koy tànn mu yiwe ndax day rus a génnee lu ñaaw ci gémmiñam muy dugg ci nopp kenn waaye ki nga xam dafa bari kersa yi tànkam day gàtt ndax day rus a taxaw ci bërëb yoo xam ne ku fa taxaw ku ne mën nañ laa bàkkee ku ñàkk kersa mën nañ laa bàkkee it koo xam ne yemoo fi nga war a yem wala say tànk tegoo ko fi nga ko war a teg kon yii nii ay melokaan la yoo xam ne ku am kersa dañ koy xam ci moom moo tax mu mot a bàyyi xel lool lool lool lool sax ba tax nit ki mujj nekk nit ku yiw nekk nit ku sell nekk nit koo xam ne kenn du am loo koy baatale ba nga di ko ko jam ci ay kàddu suñ ko bàyyi xel rek amaana benn problème dootu bareeti comme ni mu baree ci jamono ji ñu toll ndax am na ñu bari ñoo xam ne fim ne dugg nañ ci lor dañ cay dugg dañ leen a xamalut lan mooy kersa bu fekkoon xam nañ ko kon yenn yépp duñ ca dugg waaye biñ ca duggee it dañoo jàppoon ne fañ bëgg mu yem fa dana fa yem waaye ndeke woo du ko taxa yam fañ doon xalaat dana ko weesu fuuf dana dem foo xam ne séentuwuñ ko fa woon loolu nag lu mat a bàyyi xel la te lu mat di séentu la ndax itam nit kum mën a doon xam nga xel ne sëg dund bu fekkoon ne gàtt na sax yow ba nga teel a faatu it ñi koy waxtaane moom duñ ko fi yemale ndax nit ñaa ngi dund ak yow te ay génération ngi ñëw ci kanam te bu boobaa insha allah taala danañ gis lu bari ci yow loo xam ne du neexa dindeeti ndax mi ngi fi ñu di ko waxtaane di génnee ay image am ñépp di ci teg seen bët te bu boobaa duñ xam niñ koy lijjanteeti waaye duñ xam itam ñu lay layaleeti loolu nag pour nit ki mucc ci day teel a bàyyi xel li nga xam ne mooy ay jikkoom jikko ya muy def ak jikko ya muy moytu mu di ko bàyyi xel ndax daal kersaango kersa foofu rek la ko nit ki di gën a soxlaa dëgg xam naa ne dafa mel ni suñu émission di ci des fi mu ne bëreetut waaye balaa ñuy jeexal rek ñu dénk sunu bopp dénk mboolem koo xam ne yaa ngi topp jataay bi ne ku ne nag kersa baax na ci moom nit ku mën a doon ku ne kersa baax na ci moom waaye ki ci raw mooy jigéen jigéen mooy koo xam ne famille kersa bunti baax yépp ubbeeku ne

0: ci mom waye sax aral ak njabot tamit ubbeeku na ndax fa njabot sa am kersa amal na li njeriñ bu baakha baakha baax waye sa ñak kersa nak yaqal na len lu bari man na len yaqal lu bari bari ndax liko def moy lo baax rek ëlëk dañu len ko wax mañu gis ko mañu fekke ko waye nak lo doy waré dañ ko gis dañ ko yépp dañ ko dégg def na len ko wax te su boba kenn yobbe wu len ko kudut yow ñu fexé ba di wax kaddu rafet di mel melatan wu rafet waye di def jëf yu rafet ndax kat lolu dañuy amal jariñ dañ amal jariñ lool té niko ñepp xamé xaaliss bu mëna do wutte jar ci yow ngay nango nek ku ko xamné da fay mel melatan wu jaadu sunu jamono ji ngay ko xamné damay liggéey té man sama liggéey la res wala ko xamné dañé lima sol liggéey be ko laaj waye buma génné liggéey bi dootuma ko sol wa liggéey be ko laaj waye yo liggéey bi moy dañ koy filmé mu nek ay image yo xamné sax du photo yam ci waye ay image yu yëngutu la vidéo lay doon tayit dañ ko dañ ci mu jëm bu kenn xamut bama koy def gonela won dootula ci génné ndax bi nga doone mak dañ koy génné ñukay gis man na joxe misal muy xam wa jamono xam ko fimné ni théâtre daaray koch nit ñi dañ koy sétanat mu ngi ci YouTube bi mu ngi fepp te buñ koy sétan ka ci daan ma sa nek nit ku yiw ba ñepp naan dañ ko sopp nit ñangi wi diko sopp image yi di génn du changer dara ci nam nekkew waye ku ci masaan jaaw ba def jëf jo xamné dafa ñaaw fimné ñam kër sañu rusuñ ko xolati waye ñi amul kers sax dañ nan ki nim doone mag legi ndekiti wu daal na def li lool nak lim warona jariñ moy yeñ ñi def tay ji da xam de la len yeya ba ñu xam na ñu nit ke ni lay dem rek ca kanam da nañuy setan suñu image muy melni lool nak bayyi luma ko élève bay jang ëlëk mu doon jangale kat bayyi luma ko doom ji nek xalé te ëlëk mu wara doon yaay bayyi luma ko xale bu goor bi nga xamne célibataire la te ëlëk mu wara doon borom kër bayyi luma ko sax doomi kindifa ji nga xam tay do nga daara la te bo le gem wara doon ab sëri ñoo ñepp nañ bayyi xel étape yi ñu toll dañ fi juk dem ci benen étape wa day wuté jamono bu ñëk nga xam dañ daan wax yi la daan am bu yaag kenn duko waxtane mu jeex ne ko gisul woon bi suñu ko ñako deggul woon deggul dootul legi min fi nek ay image min fi nek ay photo min fi nek ay son ak vidéo bu ëllëgé ba ngay mag ñu di la ko tégalaat nga di ko gis wala ñi la xam ci mag ni ni di la doko xam naw la tégla fu kawé kawé ëllëg ñu gis sa image bo xamné té lañuy jaaré nga rot ci seeni bëtt dootu ñu la bëgg xool dootu ñu la tek fenn ndax melokaan du yagg bobé day téwaat ci seen kanam mu melni tay nga ko mel mu melni tay nga ni def mu melni tay nga ko jëf lool nak lu mata bayyi xel la lu mata sooraale la man naane baatu ëlëk du aj du réx waaye mat naa sedd foofu lay amee njariñ sedd ëlëk dafa am solo ci dund jamono ji ñu toll kàddu rek goo génne ëllëg mën na laa jura réccu te mu rëy rëy rëy rëy moo xam doo xam foo jëm ak moom waaye li muy bon bon moo tane ne jëf joo jëf ëllëg mu dellu siwaat sa kanam wala say kanami xame ñu di la ko xoole mbaa say njaboot da nga gis ëllëg doom ju xool image waajuram ñu ne ko kii sa waajura moom bëgg wala ñu ne ko kii sa waajura moom ci boppam mu ne danañ xaru ji wala ñu ne ko kii sa waajura mu ne bu soobe yàlla dootuma ko fekkeeti wala waajuroo dootuma ko tuddati wala dootuma ko gisati te li ko waral mooy waajuroo ba mu ca tolloo moo bàyyiwul woon xel njabootam loolu nag lu mata bàyyi xel la lu mata sedd la lu mata teewlu la itam kon suñu borom subhanahu wa taala wet gu ne waar nañu fa xupp nañu fa alquran yedd nañu ba tay kon nak lu mata bayyi xel la xam ngeen benn la ci ay jikko yu rafet ci jikko ci bopam dañuy wax ne moy melokanu doom adam wi nga xamne mo nek ci biram ndax nit ñaari melokan day am ben melokan bi bu kaw la te moy niko yalla binde ay loxoma ki tankam nam mel ab bopam nam mel xarkanam nam mel dafa rafetam da ñaaw bir ba da reem da tuti waye dafa ñolam dafa gatt ak yoyep ci melokanu kawé la waye melokanu bir wi nak kenn duko gis waye bu jëfé ci ciri kawam yoyu non lañuy gis melokanu bir bi bu gisé ko lampagne mu diko ladanti ñu gis ci mom melokan wo xamné ma nga won ci bir mo tuddi yermandé waye buñ ko gisé mu yëkëti alalam jëm liggé bam lew ko biko may ko aajo wo ñu gis ci mom melokan won ci biram te kenn gis ko won moy tabé buñ ko gisé muy julli di seug ko sigi ñu gis ci mom melokan biru ken gisul won te moy mané jaamu yalla wala ñu na ragal yalla waye lepp lu mu def jëf joju jikko ju ne ci bir mo reflété wu tege ci kawam motax nit melokan yim am bu bir la ak bu bitti kon lolu di luñu wara baye xel te fexé bu sunu melokané bir yoyé di rafet ke ni bo bitti bi rafeté waye rafeta rek sa melokanu bitti fawo bir nga faté ko baye ko mu mel nuko neex lolu du jikoy julli julli te fexé ba bu kawam rafeté na biram rafet lolu mo am solo te mo koy dimbali ba nga xamné du nek ko kenn di mëna xébat ci genn wé kon daal kersa danaka dafa ëmbalé mbolém lu jikko bu baax té day woné né lépp lu baax ci kersa lay déparé amna ño xamné seen kersa mo ngi ci ndoor nit ma xusi ka sax mënuñu ko def nga xam da ngoy tuddé kon yiram wala sori ci xorté wayé kim dal dalay xamal né kersa la da ngay xamné da ci xamé né mom kat kersa gi mu amé wax deug yalla da ci baye xel su ci défé jëf ji su défon jëf ci ñaaw nami xolé wat kam ko défon nami xolé wat ñako fekko won mu koy def nami xolé wat ñako jégé doon ci mom dara waye naka lay xolé yalla boromam tabaaraku ta'ala mi ko néwon ki sa mbokk la ba paré mom mu def ko lu metti motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam newon kuñu xagn ji ko ji rafet xagn nañ la lepp lepp lepp waxon na sax ben sahabi ne ko koku da ko laaj ne ko lan mo upp lu muy duggal nit ñi aljana mu ne ko xana ragal yalla rafet jikko ragal yalla ak rafet jikko ragal yalla parce que mo lay tax moy taw jëf jëf yu ñaaw yi comme kersa rek waye rafet jikko moy li ngay jëfëndiko ba mëna def lu rafet so ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksay ma yudkhilu an-nas al-janna faqala taqwa llahi wa husnul khuluq ragal yalla ak rafet jikko lolou kesse moy li may nit mu meuna def lu bax moy may nit mu exploiter jikko bi di kersa ba diko jefandiko ci ay waxam ak jefam ku bari kersa day dem ba rousafen day dem ba rousafen ko bare kersa day dem ba rousa jew ndax dana rousna ma jew nit mu fekk ma fi wala ñu nekk liko ne ma wax ci mom lu ñaaw te buma toge ak mom duma ko ko wax bo rousna ko suma ko naré def jakarlo mom wax ko lima koy wax momako gënal waye ku bare kersa day dem ba rousa rousa reju nit manam dem di yërndu nit ma ngay deglu ay akhbaram ba yalla dogal mu yegla su boba do xam noy def kon yi yep kersa moy dimbali nit ba du ko def kersa moy dimbali nit ba moytu ko xamne du am fu mu yem yi yep dal luñ wara baye xel la kersa moy may nit bu don jaay ke jënd sax du ci duggal liñuy tudde alxessu moy du tirisé ndax ab élève ci école ba sax dana rousse tirisé ab jangale ketam diko gis bu boba fam ko tegon ma diko teggi ñeñe gis ko xamne da naan dama doon waxante moromu élève nangam waye bu ma yegene oustaz da ko yeg ni ma ci rousé a kok kersa nga ca mom légui nak bu yagge lim lay jural moy doto defati lola far ndax ginaaw boko defé ke di nga rus diw yek ko danaka nga bañ ko def rek mo gën surtout ci jamono yi ñu tollu lo xam da ngay bañ nit yek ko rek su boba dang koy baña def ndax ah bu don tane baay nga xel yalla sax da nga xamne yalla de mom foko defé mo koy yek waye bu de nit ki nga koy neub xagna doonul lu ñaaw ñaaway bu yalla di mbugale waye nit ki nga koy wax ci mom bëggo mu yek ko su boba nga bañ ko def la lay mujj yobbu té lool moy li bax té dem ba mujj mu takalé la def lu ñaaw takalé la wax lu ñaaw waye soxna yi wat ko bari xel ci seeni biir kër am da nga rusa jëflanté ak sa borom kër jëflanté bu ñaaw ëlëk sax njaboot diko yek fi ci sunu réew da nga fi dégg ay xéet yu bari lañ nan rusna samay doom mag ñaan seeni yaay da demone ak seen bay ci yoon lool lu muy jur kon yaay ji day muñ lu bari luñ koy tek mu manona dem ci yoon yoon fajal ko ko mu ne way rusna ay doomam mag yegni seen yaay da yegoon seen bay ci yoon lu am solo waye non nga wara rusit wax sa borom keur lu ñaaw ci bi ngeen dengo ngeen dem ba jubo waat ngeen di jakarlo mu lay xole ba tub ya ko ko waxoon te batay mi ngi fi pourtant legi jubo ngeen waye itam rus wax sa soxna wax ñu ñaaw jo xam xajna lu ko dalon la won wala delu ko won dang ko fogol dang ko yaakaaron ci mom te woor la ne def na ko lu def ko sax nga wax ko ci lo xamne yang ko waxe ci mer ba nopi nak ele gene jubo waat nga diko fateliku di ci kersa lool nak li li ci dimbali moy la yannati muhammad sallallahu alaihi wasallam jangale won ne ndax kenn ci yeen day jakkalo soxna wax ko ba mu def ko lu ñaawa ñaaw ba nopi ele ñu jubo mi fiqaat ak mom lu dabu seeni banex lool nak dara jaruko ci aduna musibam naru lahila kenn ku ne war nako daw kenn ku ne it war nako maytu kon dal dafa melni li mo nekkon suñu jotaay bi tay ñu ngi sant bu baax di gëreum di jéggelu di wax rek allahumma ya man mata taqul li amri kun yakun khatib khaba hajina bi lafsikun ñi sant ñep wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: dem dagate roti tey togu jox serignam barati lim foti lewet nango yor njabotu keur ga yaatu ci gan tey mokka mokku babu neex gor ga muy note tene xula meñ wayaf mbir toy bay sa fu xop tey bu atam ba keuram ga tey nango boté te def mbañam rus te lambo ker safar mana muñ tey doomi soxna ju yiw fum say ñu yokoti te def mbañam rus te lambo ker safaf mana muñ tey doomi soxna ju yiw fum say ñu yokoti sawar yaro yaru am xello ko yoni mu daw tey jekki ne gem bala dem fenn taggoti tey nopi tey muru tey lam sal jigeb serignam tey na bu jambur ñatay wax ndank tey yote rafet rafet jiko tey set racc xar kanamam tey soccu tey re kanam gay mel mel wote bis bu aye fonku ak togam dine xalu ñam bum yann bum ciak bum xoñ bum texem leti buy tabbi nek serignam day sol seram yamu am xeñ lat ko lañ jamu am fa jol garu goti fumu gis serign ba di xay xay lo ka fo naka bas lum wax mo daw tay wuyo santam wa buy wote lum am joxub serignam lum xam waxub serignam lum am joxub serignam lum xam waxub serignam tay gawatu bis bu toñe daldi tubaati lum am joxub serignam lum xam waxub serignam tay gawatu bis bu toñe daldi tubaati jigen ju mel ni ma wax ngañam warat na asal giñnaani domam ja day am barke buy toti jigen ju mel ni ma wax ngañam warat na asal giñnaani domam ja day am barke buy toti
2: yene gi deglu jant bfm
3: kenyer fm
2: oler gi fm ma
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim

Banu

Ñol ma kamonon, ñol ma kamonon, Useyno ay genn dembali wes, ruga nga ñuy rob, wa karballahu yalla, ñol ma kamonon.

aje mbokki kon soxna jaara mo selal jerejeuf ba abdoulaye ñang ma ngi nak ziar bu baakha baakha di jaajeufal jamono ji tembe mbolam ñi nga xamne ñogi bayyi xel li nga xamne momu du jotaay bi ci fu nek rek ci biir rew mi waye ñi ci internet bi ñoom itam ñu bayyi xel www.jantibitv.com ñogi leen di sargal bu baakha baax di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nuyu baye balla jeng baye mortala gay baye mam job serigne baye lo xoka mak ñango nuyu tam bu baax baye lay mom serigne abdul khader serigne mortala gay ci touba mbousobe baye cheikh kebe ci gede baye serigne cissé baye tala sar robina laji sar ñom ñep ñog leen di sargal di leen jaajeufal di leen ñaanal tawfiq gand ak taysir alhaji ndjay diouf di nit ko yalla baaxal nongi koy ndokel ci ngone gi lay diko ñaanal suñu kaddu fekk ko ci jamm ñaan yalla defal ko suturo sande xewul bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam waye di ci tam ziar bu baakha baakha sona mintolo fofu la ci diwanu bi digu tafa badjan fama fall sona khadituru ci gede sona kumba jeng nuy mer sek ci mariste dakaru mom itam di begge li nga xam mom modou jota bi mom ak njabotam yep nongi ñaan yalla defal len tawfiq gwand ak taysir waye di ci tam sargal bu baakha baakha sona wa sambu ci touba ndamatu jerejeuf sona ñang mi ngi fofu la ci darul khadim nongi koy ziar bu baax ci diko begge di ñaan yalla defal ko tawfiq sona khadi wad ci tindo di onstul mahapa nangi koy sargal bu baax te diko ñaanal suñu kaddu fekk ko ci jamm ak mbolé mbokk yi nga xam yépp tubarkallah ñom la fekkol tay baye xel li nga xam ni mo modi jotaay bi waxtu wi lay tambe ci anta ngeureum ñal na len jeureujeuf ko nga xam ni mo modi baye alhaji bop mang koy bégué nuyu abdoulaye ndjay abdoulaye yadd ak wa marché chelem ak wa marché ngelaw yépp medina face gelta pierre chelem tikine geedja way koloban ñom ñepp ñong leen di bégué deglu ci 88.6 di massaw bokki dakaru yek yenn ci bëri bi ci réew mi nga xam ni dem bak tay suñu borom wacc na fi ci ciobarem ndox mu xawa tak lool mo xam ni jurna ay jafé jafé ci ñenn ci suñu bokk yi ngi leen ni massaw bu baaxa baax di ñaan yalla la cey top yalla na ngeenel xewal ak sutura ndox mi mom ni mako faal di waxe mu bëreek mu neew lepp ci mbirum suñu borom la moko fi wacc ci dogalam ci waxtu am ko neexé fam ko neexé waye bu ko wacce itam lepp lo xamni itam moy and ci bir muy lu cey xew di xew xew lepp itam batay ci dogalu mom borom bi subhanahu wa ta'ala la motax no ngi ñaan lepp rek yalla na ci xewal ak ngeenel ak li nga xamni mom modi barke top di maso bu baax ñi nga xamni jot nañ ci am ay jafé jafé ñi ci ñak seen bakkan itam ñaan yalla yeeram leen te jéggal leen ta xaar leen aljanna bi jaahi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam tay ñaan itam lu ñu mel mu yam fa baña amati mbaabuy amine mu gej fi lol ci barketu bagdaru mbokki no ngi ci 16h34 ci studio soxna jaara bu so borom proxan mourid bu nek war nay jëf te bolé ko ak yéné del jëf ta koy bolé ak yéné yéné mo ëpp tay jëf la la ko yéné war nay jëf te

di wañi sang ba motax jigen day denc secret jigen du dom juma am lu ca nek di nuri ki man rek mu wax ko ba ñepp yek ko dedet yenn sa yu sunu borom jox la ci sa njabot ko xamni yow mi yaayam di woy juram da nga gis ci mom ay mandarga wala ay defin yo xamni ci ndawam dalay wourni li mom du yefi nit kesse kesse kesse amna lu ci tax ki manu yalla waye boba sutural ko bul ko waxe fenn def ko muy bammelu bir bo xamni sa digeunte ak mom la lolay waral budé ko sunu borom yabal la ngir mu am mission bu mu wara dox ci jamono mu meuna motul mission bobu moto soxna jaar digeunte mak cheikhul khadim ci ndawam ci zahir don na gis ay mandarga yu wané ni jëm ji mom bokul ak jëm yi ma daan gis waye mam jaara nak lolay mu daan gis ci jëmmi cheikhul khadim ji ci zahir nga xamni yeneeni jëf la yo xamni woor nañ ko li mom du jëfi ndaw waye lepp nak soxna jaara tubarkallah daf ko téé muy liñu wax garder secret lolo waral tubarkallah ahmadul khadim dem batay mana nek tubarkallah ma sha Allah njariñul adina ak njariñul alakhirah motax ba abdullah ñang wax nako ci way wi jigen ju nek ala kulli alin del denc secret faral ñaare ci lila yalla jox waye yeen say yalla jox la dom classe nday ndak fal gi eh sama dom ji de mom man de lima gis ci mom mom de bëggu de day def ni ah man de lolu yem na ma fek mom bëggut nga wax lolu day daw bala fi do lo fi xaar ah kay bëggul ngay wax secret ah mom de guddigi mom xamna ni man de guddigi man dal mom limi def guddigi dal buy ki dal yara mom mi de amna ben tup bu mu ci indale luñ ci bind la xol len ko nangam sangama bëggut lolu secret bo amna ño xamni seeni mbir yi len yalla mo ñaale ñu indale ko ci adina ci ndaw yow mi seen wayjur bo len ko dencelul boko fessele rek dañu dem bayyi la fi ñom wagne ko wat delu wat waye seen mission bobu du mat soxna jaara nak lolu delu ko donten ak iman yi mu gis ci cheikhul khadim yeb tubarkallah mu garder ko muy denc li nga xamni mom modi secret batay ahmadul khadim man nek njariñul adina ak njariñul alakhirah yalla nuko yalla fayal kon nak jigen secret jigen gattu lamine jigen bul di gawa netti

0: ban gi ndam bu lan mu nan wal wal deggeto fi kenn ku mar mba ku gam ci tay baña wal ndam bu lan mu nan wal wal deggeto fi kenn ku mar mba ku gam ci tay baña wal ndam bu lan mu nan wal wal deggeto fi
1: Degge te bi kenn kumar mba ko gantu tay baña wal wal degge to fi kenn kumar mba ko gantu tay baña wal
0: wallahi te moy deug la degge to fi kenn kumar mba ko gantu tay baña wal
1: degge te fi kenn kumar mba
0: batax ngeen gi ci bo day ñi nangok ñi gant du te bamba ñepp lay darale ngeen gi ci bo ñi nangok ñi gant du te lay darare ngeen gi ci bo day darare ñi nangok

Ya man ci rew ya man ci bengu bi yow man ci sow bi yow.

Alhamdulillah.

0: jërëjëf sëñ Mangone Fall Jalam Njambour maa ngi koy ziar bu baax a baax di nuyu sëriñ Mouhamadou Diéri si la bu baax Baye Soumane Lo ci kër Aly noo ngi koy ziar di ñaan yàlla defal ko tawféex ñaanal sëriñ Malick Mbeng yàlla yërëm ko te jéggal ko Baye Malick Mbodj yàlla yërëm ko te jéggal ko yàlla na suufu gedde sedd ci kawam moog sama góor ga Baye Matène Dieng ña nga ñu wuufal sëriñ Mbacke Bousso ak sama xarit ba sëriñ Omar Bousso noo ngi koy ñaanal sunu borom defal ko tawféex ak ngëneel moom it ma nga ñu wuufal maamam je sëriñ Mbacke Bousso ci gede mbokk yaay ci kon 88 628 13 37 nu jokkoo 88 628 13 37 daara ji toll bi ak liggéey bi 16h45 mooy soog a jot ñu ngi ànd ak sëriñ Ahmadou Naguey bu Kaolack ni ma ko baax di waxee nanu yàlla fayal sëriñ Moussa Ka Cheikh Samba Diarra Mbaye sëriñ Mor Kay rek mag ñi nga xam ne ñëpp waaye nanu sëriñ Touba fu ne ci nu ne cay déggal foofu
1: yaram bi kenn bañu la
2: bur yàlla seedel di seex bamba kenn bañu la
1: alhamdulillah
2: abi nuruddin
1: ak bëgg
2: sëriñ Touba bur yàlla seedel di bàyyi seex murtada alhamdulillah
1: yoo yaram bi kenn bañu
3: laylaylala
2: bur yàlla
0: salaamaaleykum.
4: Waaleykum
0: salaam. Maa ngi ziar baax.
4: Yaa bi na nga def.
0: Maa ngi sant yàlla.
4: Bàyyi Serigne Diouf.
0: Bàyyi Serigne Diouf maa ngi lay ziar Diouf ana waa tawféex.
4: Lindi ñëpp a ngi fi.
0: Maa ngi lay ziar baax a baax Diouf.
4: Ñu ngi sant bu baax a baax.
0: Jërëjëf Diouf.
4: Jekkoo ca kanam rek.
0: Jërëjëf Diouf yàlla nu ko yàlla boole defal.
4: Ginnaaw bu ñu nuyoo Serigne mbooloom Serigne Cheikh.
0: Rawatina
4: Serigne Moustapha.
0: Dëgg la de mat na ko de.
4: Ñu ngi koy ñaanali. Lu gudd lool.
0: Amin Diouf.
4: Te mu wér ba ni pere.
0: Amin Diouf.
4: Jii teg nag njabootu sëñ Modou Moustapha Gueye.
0: Dëgg la.
4: Ñoom rek laay nooyee.
0: Ndeysaan ndax yàlla.
4: Yoon daal. Man maa ne ñoom ñu leen bëgg laa.
0: Ndeysaan ndax yàlla alhamdulilah.
4: Léegi nag yéen bu ko defee yéen ñu ne ci waxukaay yooyu.
0: Dëgg la wallaay.
4: Yéen man tam yéen la ngeen man déwén.
0: Amin ya rabbal aalamin Diouf. Amin Diouf.
4: Kontaan nañ ci yéen bu baax a baax.
0: Amin Baye Serigne Amin Diouf.
4: Man de rajo bi rek laay déglu.
0: Wallaay Diouf dëgg la.
4: Waaye ma wootee maa ngi leen déglu ma wootee bi maa ngi déglu.
0: Boo wootee wulit wute woo Diouf ndeysaan.
4: Waaw wute wu ma benn yoon.
0: Ah kay ah kay bari na wallaay ndeysaan.
4: Yàlla na man mi yokk.
0: Amin barke Cheikhul Khadim amin.
4: Léegi man ñu ñaanal sëñ Al sëñ Cheikh Aliou.
0: Sëriñ Cheikh waaw.
4: Guddu fan ak wér gi yaram.
0: Amin ya rabbi amin.
4: Yàlla naa jot ca maqaamam sëñ Modou Moustapha moom.
0: Amin ya rabbal aalamin.
4: Moo ko ku koy yéene.
0: Amin Diouf.
5: Kenyan
0: FM. Jërëjëf Diouf ñu nit bëgg nañ lool.
4: Lii rek am solo xasaay sëñ Touba.
0: Dëgg la.
4: Ak mag yi waxi mag ñu baax ñu.
0: Wala fal yi waaw.
4: Waaw. Moom dama neex lool.
0: Ah ci la lépp nekk de.
4: Moo tax ma bëgg leen.
0: Wallaay dalaay ndeysaan.
4: Jërëjëf.
0: Bëgg naa lool
4: tubaab. Ñëw nag baax na.
0: incha allah.
4: Kontaan nañu bu baax a baax.
0: Waaye Serigne bëgg naa lool Diouf.
4: Jërëjëf maa la raw.
0: Barakallahu jërëjëf. Amin ya rabbal aalamin.
4: Jërëjëf
0: kooku sunu Baye Serigne Diouf la mi ngi fi ci ndindi tawféex noo ngi koy bëggee bu baax di ñaan yàlla defal ko tawféex gu ànd ak tay sir ci barkeb tawféex googu yi mu nekk nuyul ma waa ndindi yëpp ak li ko wër bokk ci Pakki Soufi Cheikh Mamadou Fadel Mbacke Khadim Rasoul yi nga xam ni mi ngi ko sancoon ci ndigalu Bayam ba Cheikhul Khadim ak magam ji Cheikh Mamadou Moustapha ci ndoodi ci ndigalu Bayam Cheikhul Khadim Serigne Massamba nga Darul Karim Serigne Mbacke Bousso nga gede Serigne Dame Abdourahmane Lo nga ndam Mame Thierno Ibrahima Fatim Mbacke nga Darul Mokhti de Mame Cheikh Anta nga Darul Salam mak ñi noonu la ñu gawee sëñ bi sanc ay dëkk danaa leen wax ki fees sama xol
2: bamba
0: ki fees sama xol
2: yaaram bi kenn bañu la
0: salaamaaleykum.
6: Waaleykum salaam.
0: Mu ngi ziar baax.
6: Sëñ Abdoulaye Samb.
0: Baye Yane Massar.
6: Mu ngi lay ziar.
0: Ah kay jërëjëf Sar.
6: Samb na nga def.
0: Ñu ngi sant bu baax.
6: Ah yal na yàlla dañ.
0: Amin Sar.
6: Yal na Samb am jàpp yu la.
0: Amin Sar. Amin Sar.
6: Kontaan nañ lool ci animation
0: bi. Jërëjëf Sar.
6: Dëgg yàlla ñu ngi koy defee moom am na solo lool.
0: Alhamdulilah.
6: Dégg nañ ci lool.
0: Alhamdulilah Sar.
6: Yàlla defal la jàpp.
0: Amin ya rabbal aalamin.
6: Saare bokk ji bi yëpp na ak bokk taalibe bi.
0: Dëgg la Sar.
6: Bàyyi wuñ kenn.
0: Dëgg la Sar.
6: ñu ngi jiital nag sëñ Moustapha.
0: sa Mahamadou Moustapha.
6: waaw Mahamadou Moustapha moom ñaan ñu yàgg ci
0: mat na ko de amin ya rabbi.
6: yalla yalla defal ko jeme ak espagnol yi and ci
0: wé amin ya rabbal alamin
6: and ko mom
0: amin amin ya rabbal alamin
6: jaay ci jambat ali
0: reysan
6: ko ñala mo ya ci ande wé
0: amin amin
6: ci yeen ligé maam yépp sambo ndox mu égalé ko
0: amin ya rabbi
6: ba defal ci dustu ma diene
0: amin ya rabbi
6: jaay ci ande
0: amin ya rabbal alamin amin ya rabbi
6: jaay ci mbacc lé ci daru gay
0: Deug la
6: ni taara baax ba tambo ni taara baax mo ngone faal akelen
0: mo ngone faal waaw
6: waaw ni taara baax na ko ma gën jaay jël
0: na ma gën jaay jël leerul
6: ci na fa ngay fanti la
0: asdi haa wonde
6: sa ko ñu ja ak lu ko
0: deug la
6: ak buta ak bay ci
0: deug la
6: bayu ñu fa kenn
0: tawarkalla
6: jaar wa ni taara baax ant son ant jom
0: ant jom mbarom waaw
6: ak waam param jep
0: deug la
6: bayu ñu kenn
0: deug la ndaysan
6: jaar wa bi yaa di mo ma tan taa ag famam djop angewatu bay tamba gep bayu ñu kenn di xari modou fan mu barakaati ko
0: deug la
3: yene gi deugul teñer fm 88.6
0: deug
6: la daal xambala tok ma di ag da bay tar ngey ñan band djop bayu ñu kenn ñep ñu leen di xari ñaan
0: deug la la yalla ñu ko yalla boole
6: jaan nak waan di tar mom
0: Amin ya rabbal alamin.
6: Ak bepp jul bokk yena rek.
0: Ngraw amin ya rabbi.
6: Yalla ñal defal ñu jamm ci reew.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
6: Yalla ñal defal ñu jamm ci reew.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
6: Yalla defal ñu jamm.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin amin.
6: Jerejeuf
0: jerejeuf bayan ma. Barakallah.
2: Kuy waara nay wa.
0: Jerejeuf bayan ma sar.
2: Ibul sama bon.
0: Ci diwanu ngeen sar no ngoy ziar bu baakha baax di nuy wa ngeen sar yeb. Ni Seigne Baye Sar Senegal tour ak mbollem kasko no ngeen sar tay baye xal sunu kaddu jamono ji ci teunk kep ku sante sar rek diñu baye xel no ngi lay ziara amna faaw mo ni ju sonna fati sar yaay donga yi mom itam borom jazaka sara magi ko ñaanal sunu kaddu fekk ko ci jamm 88 mbokk 628 1337 jerejeuf bayan ma guddu fa nak wer gu yaram yal nañ ko yalla boole defal ci daraje cheikhul khadim nuyu alhaji omar jey ci yesi misra diko ñaanal sunu kaddu fekk ci jamma gwa misra yeb no ngi len di begge ba darul muhti keur cheikh ibrahim fatim bakke mam cerno ndamal daru serigne khalid

يقرا سرتها لا خيرها عربي إش ليس زينة هند بحوانات لله قد

0: Khairan mala siwa isi kulla awkhat Sheikh Darul Neena
1: mo ngok diko begalé bu baakha baax kep ku yaakar Serigne Darul Hassan Ndiaye di la ñaanal tawfiq gwanda tay sir kaddu gi na len gën di fekk ci jamm waxtu nak sa su leer ci ma dalen mbokk mi wote ci réseau DTL ci takusan gi ku baax assalamu alaykum wa rahmatullah Salam alaykoum. Jumla mbokk. Wa mom dara fa melni xamna degante wuñ ma bayiko mu dem na delsi wat ci 88 628 13 37 jeureujeuf Serigne Mbacke Gueye ci loyen ma ngi lay ñaanal ngonnalu jamm ak salam yalla nuko yalla boole defal bi jaay ni bil mustafa ay ca 17h23 minutes batay Serigne Khadim Gueye

Hit it!

final Ahmadan Ahmadan Mahmud fi abadin salah alayhi.

عليه السلام نفيرنا.

صلاح الصلاه لا مسي

0: jerejeuf koku mané kon serigne khadim gey nong koy jaajeufal bu baax di ñaan yalla defal ko tawfiix guddal fanam lol te may ko wër ak mbolé mbokk yi nga xamni yépp tubarkallah nong koy bëggé tay bayyi xel li nga xamni mom modi jotaay bi cyantan gërem ñel na len tubarkallah ma sha Allah ci lu yaatu lol 88 628 1337 ñu joko 88 628 1337 ñu jël mbokk mi assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam
0: ma ngi ziar baax
1: ibrahim
0: serigne khadim bay dongo
1: gor beug ngeen do
0: xana beug nga de
1: mo sax ke
0: jerejeuf
1: serigne mo serigne khadim ngi dafa baax
0: khadim xana
1: he jarna ma ngi mbir
0: wa borom baax la de
1: jar ma wax ci radio way ko baax
0: la deug la wallahi ndeysan
1: moko waxe ni koy jeegi ci xam ko da nga xamne ko baax
0: wa borom baax la mom deug la
1: da ñaanam yu yagal suñu
0: amin amin amin ya rabbal alamin
1: ni ko tole professeur ni ko
0: wa professeur wa juumuñ de
1: ya
0: wallahi barakallahu jerejeuf seigne khadim bay ñong koy beggé bu baax dongo di ñaan yalla defal ko tawfiix bu and ak taysir tubarkallah bokku ci xalibé seigne dar wa sen ndjay yi ma ngi ñaan yalla defal la tawfiix jerejeuf nil ma wa baghdad yépp ay ca tanta ngeureum ñal na la ndaysan cheikh abdurrah wala fal ma tegon legi momako yonne cheikh massamba djoum sam fa ci dekk seigne dar wa sen gogu ak jang mu neex mom ama gaay yeen say dañuy jot yu neex yo xamne rek dañuy daal di jikki rek yonne lako su ko defé boko sayto rek gis ni li mom man nga ko bok ak bokki talibé rek nga daal di koy yaatal nga liggéey bi mom gaañu dañ ci jappé ci bor bu ne yeen say kenn gis ben khasside bu neex rek mu yonne mako ay ma sayto ko rek jang ma leer mu neex jalla la rek maniko ay ci ki mom barkallah dess nako yaatal ba gaa ñepp bëggé ko jërëjëf lolou tuyaaba la ndax yonne gogi nga ko yonne ak tek gi mako tek julit bi beg deg ko xolam sedd ci khadim bay am nga ci tuyaaba boko yegge ak boko yegut cheikh daru

Ya Rasulullah,

Masamba Diop yaangi daru Karim maangi lay bégué dila ñaanal ngonal lu jamm ak salam ngondolu Touba nak baxona di andak gerté tiaf gunu boxom def ko ci as plat ngondolu Touba itam baxona di andak kaasu café bu andak li nga xamni mom modi xorom polle lolé lepp ci xéti ngondal yi nga xamni mi ne nañ ko Touba la ngondolu Touba itam baxona andak lal basam ko yatti patti lu tok ci khasside di durus palatu café bi ak kashi tege yeen say sanga am warga doli ca budé jasmine bay tam mo ci gënati mu woyof lol rek waye nana djey bu ko ci faté def lolé lepp ci xati ngondal Touba yi la waye café ga mom lu am di lu ci man di am dal café ga mom bu lu ci faté def xorom polle bo bëggé xorom polle ja safca nak budé dombalé la ci gën moy tel ko chaque bo julé tisbar bu nopi djel domi xorom polle ye teumbal ci bir ba ca luy tolloko waxtu mu gilli ci bir café ga saf ca lolay waro xorom polle je man ca saf ndax xorom polle je bul fatini bu deb doma lu muy gëna yag ci café ga di gëna saf xorom polle ta café lu muy gëna saf xorom polle di gëna neex ci kikoy naan kon café gi nay am xorom polle rawati na café ngondolu Touba bismillah o te ko magal yoonu fi yalla nga dem makka dou le makka

ana baye modou fall seras mang koy ndokel bu bax ma nga ci dara lu ndindi di ñaan yalla defal ko tawfik ba nak tay seer ni bokk ñu fay duglu jamono ji fofu le ci ndiso toli serigne cheikh mbacke mom serigne aliouun mbolam ñu ñu fay baye xel ñep nok leen di sargal te di leen ñaanal suñu kaddu fekk leen ci jamm ay ci beggi ñu leen bu baxa baxa bax 17h52 minutes moy 8 li nga xamni mom modi 18h

waaw jarna fi tasu de wallahi nga may koy ngeenel ba mu doyal

0: waxtana bu jibo manu leerama leer na ki dala bëgg won ginaaw biñ ko tayto na la ko dil ba yeen ñaar teen digënté nekkat nimu nekk won
1: kon jafé jafé bu mu mëna doon ta liggéey def ko bu ñëwé dinañ mëna toj liggéey ba
0: xam nga liggéey ci bopam bo gisé tayto Seigne Moussa liggéey bu mu mënta doon rek day am limite yow mi koy liggéey nak xamo limite bobu xamo jafé jafé gog ko kat at bu mu ko dal ak at bu mu ko kiwut do ko mëna fajj nda bo tayto bo xamné ki ay liggéeyam poil na ngam la air bi la ko dal air bi la ko duggé air bi la ko lañ ko ko defal bu nekké dañ ko sef dang ko xam bu nekké na dañ ko duggal ci geej dang ko xam bu fekké na dañ ko duggal ci dañ ko wék ci pitch dang ko xam bu fekké na dañ ko liggéey def ko ci guro dang ko xam bu fekké na dañ ko liggéey jox ko xajit dang ko xam ndax lañ ko xamne ci bopam jafé jafé fiñu tel ni buñ waxane ni man li yaxal ta bop ne li man ñëmuma ko nani ni amul luñu ragal amul ko lool lepp lu nga ci xam ci bopam man lu ci xaj bi lepp ci client rek mo tax ma jangat lool lepp xamat lool lepp ndax nit damay wax jafé jafé ma set ko ba paré man ko wax na ki lu la tek li ki li ni la tuddu ki mo la tek li ne duma ko man na ko wax ndax dafa am lo xamne bokoy wax da ngay jaxé kër na taktour dama wax na taktour li ci def juñ la ci def rek ma ci defé juñ bobu ci bopam yow yaay comprendre sa bop xamné ki lu mu wax amna ku ma jox ma darga ci kër ga no waxuma ko no man ci bopam nak bu boba yow nga téy sa bop nga ñew ñu tayti tay mbir mu denc ci jam ak salam
1: ay ca mbokk mi ngi nonu kon képp ko xamanteni yaangi ci ay jafé jafé bo génn dal ci benen waye nak saytu nako ba xol ba xamni liggéey mo lako def kala ko liggéey amana da ko liggéey zulman yu muy xam xam bu ñuul bi nga xamni dañ koy faral di wax muy amana manam fétis lay doon wala muy jatt wala muy tak wala muy fas wala muy khatim waye ak lum ci mën di doon jeexital ba ak djublu way ba moy lor la ak galankor la ak deudele la ak ñanga nekkal yaq sa alal wala yaq sa yaram wala yaq sa xel wala wulbeuti sa lum mëna doon ngay gëndi dendu ginaaw di nekk ci jafé jafé damay japp ni liggéey bobu du liggéey bu baax sëriñ bi neena bo ñëwé bu mu sét ko ba xamni liggéey la amna limite bop danaka bu ngeen jëflanté la nga xamanteni ni mom la cey tek nak du lu muy wax ci radio la ci ëpp solo nak wo ko ci 78 431 77 84 kuko ci wo rek ci katunu suñ borom dang ko jot mom sëriñ Modou Ndiaye sëriñ bi damay jall nak tay ki nga xamni tay mom yëgëgul ni liggéey nañ ko wala mu ragal ab liggéey wala ñew na ba nga dindil ko liggéey bi mu soxla karange ak kuko samp ba nga xamni kuko laal doto ko laalati
0: waaw loolu lepp am nañ ci bo xamni sax sagat bo xamni ci bopam saarul sama tamp bobu boko bëggé sango ci bopam ci al nga koy sango gudi ndax kër goko sango ci bopam samp bobu kër goko sango kër gogu day tass yaangi deg al bobu it boko koy sango nit ku la teen day rar dekk bi liggéey bobu ñima koy liggéeyal Dakar sax tour kep ko xamni amo auto ba amo auto bu la mëna génné fi auto bo xamni yow ya ko mëna dawal ta bop bu ko jël ndax suma la ko joxé dama la wax né talal ta auto bu dem bu ci al bi ci bopam bo xamni kën du la gis ci gudi nga sango ko fa ñibi wat taxaw fofu bo wow nga duggal ta auto ndank ñew ci katan yalla kum wow ci sa yaram jaratul ngay tit lo xamni loxo moko def mba khatim moko def mba sef moko def mba liggéey moko def mba loxo liggéey bu ñu xamni dañ la ko jox nga ñam ko mba no bo xamni dañ la ko jox nga lek ko bu ko titet ndax bu nekké liggéey bo xamni ci bopam nit moko defon ci lek ci bopam bala muy jëge ci wañ bu mu la koy indi day touru bu nekké ne ci bité la ko def du ko indi ci bur nga te ndoxu naan bala muy activité bi day jëk jëk daanu ci suuf toj bu kassar lay doon yow da nga lu mu nekkon na dala ko keppal fofu tegal la fofu sa reer ci sa neegam bala nga ak ci bopam mus man na jaar ci palanteer bi ci bopam bo tour reer bobu bobu kara nga xam nga fofu ken amul fiyam bo yoree ci sété ci bopam benen ci sété dend ak yow jaakarlo ak yow bu nga yax ta ci sété ci carton yi sa safaram amna fi
1: te ci mbokk mi ngi non deg nga ko muy serigne modou ndiaye yeen ñi nga xamanteni nak danaka fagaru da gën faju te it fagu sa bop bala dara di la eleutiku ngay dooro jog di outi kulok ci dimbali danaka donu lu gën motax it kep ko xamanteni bëgg nga muccu ci ko xamanteni ni amana sap non la wala aji pexé la wala aji iñan la dama nan da ngay téla fagu li nga xamanteni moy karange gu ma sekk ci carton suñu borom nak ku joko ak mom inshallah dana la mëna dimbali ba kep ko xamanteni jëm na ci yow rek nim ko junjé amana dootu ko tolanti 78 nak mom nga koy joté 431 77 84 78 431 77 84 78 431 77 84 Seigne Modou damay ñëw nak ci lo xamni sori wul ak li ñu nekkon tay kilifa yu bari ñuy dégg amana ñi ngi tiit ñom buñu génné aduna seen njabot takaliko tasaru ndax bi mi dundu sax njabot gi déggo wuñu njabot gi jubo wuñu njabot gi duñu laalé kenn du ci yërem sa morom kenn du ci dimbali sa morom
2: alhamdullilah
1: légui nak Seigne Modou way jur wo xolam neexul te bu sañon njabotam gep benno dego ku nek top ka nga wara top ñu yërmënte ta jappalante kër gu bari ciow ñu bëgg fay ciow la
0: kër gu bari ciow tawar nañ ci waxtan tak tour limay wax tak tour lolu dañ koy dëtt rek dañ koy dëj kër dama la wax na tak tour dañ koy safara kër do wax tak tour dañ koy tampo ndañ njabot bu dégganté wut pexem amna fi njabot bu nangu da topanté pexem amna fi ay soxna yu andut té nok am nañ fi ten sangat amna fi de nga dama la wax na ci bopam lool lepp luma ci upp rek nekul lo xamne ci bopam dañuy waxtan bu jibo rek nga may ma ay fan ma jox la air bi ngay ñew bala nga ñew ta liggey par na nekul lo xamne xey xey rek nga ne dama bu nga taxawal ma sa kër ma defal la ko tay mu paré dedet man duma doxal nonu kum mën ta doon suma la xolé xamne yow ya borom kër gi tay kër anduñu ma xol ta poids borom kër gi xol ta dayo borom kër gi xor poids kër gi mala liggeyale ta liggey bu paré def ko ci kër ga bul tita dara ndax dama la wax na ci bopam amna ñu xamne ci bopam da ngay te buntu kër bu paré bu guddé am ño xamne xamoruñ ci kër gi diku ci kër gi ñew fi ñew di la fi tan ay bagage yo xamne moy lolu ñaara lu ci op nak dañ la am ño xamne dañuy ñextane li ci op tap ay mbir rab ñokoy def ndax rab dafa nek lo xamne dafa yaatu ci aduna bu fuñ tolli ni di yakal ni ci bopam di yak yo xamne ci bopam amu tek nit ci do xamne ci bopam limuy defat ci aduna sax dootuko tay
1: mais seigne modou ak deuk bi ñi ci wax ci rap nan rap di ci fajj te nit ñi rap di leen gëna galan koor rap di leen gëna indi ak ñi xam sax ñom ñoy créel nit ki
0: rap ci bopam dafa limuy laxo ci nit ci bopam dafa bari la wax ci bopam nit rap da ngay xey wara liggey sax rap tay la rap da ngay xey wara liggey sax mu tek la ci galan koor yo xamne ci bopam nit ñi nepp dañuy ñew tim la ko dara dula ci dal dara dula ci fek rab dalay galankor yow te bop ngay genn sal tay genn sal ndax nga jek jek woñe ko wat lolou lepp da ko tek ci nit ki rab dalay xey mu indi la problème yo xamne ci bopam do xam fu mu teggu te bop gon rab dagay yor nit ci bopam nan la man luma yor damay yakar mu tass mba luma luñ ma nit dig ñu ko digewon lolou lepp duma ko jot lolou rab da koy def ci nit ki gon lu ci nek ci jeexantalu rab manuma la ko won expliquer lepp ndax kep ko xamne am nga jafé jafé ci bopam taxaw kum lay yakal facture gudek becc ñewal
1: kimi yakal alalam kimi yakal soxnam diko deudele ak mom ki nga xamne dakoy deudele ak njabotam ki nga xamne tay mom dako mam lumu yakar rek rab yakal ko ak ki nga xamne tay sancc bu mu tambali duko agale ak ki nga xamne tay mom xamul sax ndax rab mokay yakal wala lenen mokay yakal
0: rab ti bopam degol mala wax man la taklo xale bo xamne ti jigen bo xamne ti bopam yak mom da nga fay dund bo de ko li nga tay wer ci mom dako am yow mi gor gi mu bolel ak jigen go xamne ti bopam yang koy mu ngi lay sel ko du ngeen man la am dom yak mom mba mu baxuna ci bopam mba mu tegg la ko xamne ci bopam leer na ki ci bopam domb jigen la wara tawlo yow nga wara tawlo domb gor xam nga yeen ñaar bu ngi leen yalla boole ci benen nek xam nga tank xamoko jaxan du fa gawa am dom de faaw nga saytu ko bo xamne rawanu jigen bi ni la jëm rawanu ko gor ki ni nga dem nga testé ko jangat ko saytu ko jëm ko leen ko safar bo boole leen ten rawan manan ko den ben to lolu meuna am ten digante ndax tank lolu ci bopam yow xamoko ci bopam nit ki meuna wax na man dama ñaan pour am dom man dama ñaan pour am tout tank bo legui man ma fexé bo am dom mom man la fay jekki baye ba dem takat kenen kokit kenen kokit non la koy defat bu tay
1: kon ku jeuker jafé
0: bu jeuker jafé ku ñëwé ci bopam lolou tax bu ko tenk rek mu gatt ndax xelé yu jigen yi bari yu gatt yi ni lu ci upp lepp ay far rab lañ yor
1: le ku gor ku jabar jafé it gaay célibataire yu gor yi
0: bo tay rek rab da ci la xat wentaji ndax da ngay gis ko xamne ci bopam nana leer na yor na xalisam bo mo tek mu dem fe waxal ak xelé bu jigen bu xelé bu jigen bu bokk ko tak xelé bu jigen bu wan ko ginaaw mu wax xel bu digeen bu won ko ginaaw ak bari ya waxal tam lepp ko do dara manatu fa sati lolou ko yomba def rek ay galan ko rab da ko yow dima def mba nit ko xamne du la ko feewal fi mba mu dem bu yak xelam ci yaayam yaayu xel bi ci bopam xel bi meuna bok de yaaji bañ mba xel bi meuna bok baaji bañ mba xel bi meuna bok ni jam bañ gon lolou lepp ci pexerab lay bok ñaare nda buñ ko sayte ci bopam leer na seen fami lepp nga gennul ñuko gennul yaaji gennu baayu ke nga gennu baayu ki gennu baayu ke ñu saytu ko jox ko suñu sonkorango bi ci carton yalla luñu ci wax rek ni soobu yalla buñ la wax ni tak na fa am rek fatu ko day am ci carton yalla
1: ay ca mbokk mi ngi nonu jël len numéro téléphone bi yeen célibataire yu goor yi mbaayu jigen yi mbaayu mi nga xamni sa soxna da la won ginnaw wala yow mi nga xamni it sa borom keur da ngay na njabot ba nopi mu won la ginnaw ta am ngeen ak njabot ta bo sañon nga tok seyel ko tay xamo lan mo tax seen digeunte meunuta neex su ngeen digeunte mu neex lol bu ngeen gisante nek ci jafé jafé danaka amana mbir la jokol ak serigne modou ndjay ci 78 431 77 84 seigne modou damay ñew nak ci li nga xamni tay dekk bi kenn ku ne xam na ni jamono ji ñu nek dañoo joggé won ci ay xew xew élection amon na passé na nguur gu bess amna ciow yi bari na wax yi bari na amna ay dossier ñi ñuy convoquer ñi ñu convoquer gul ñi bañ ku leen convoquer ñi loubal ñi tayul fay wax ak ñi am ay dossier yu dis bëgg wax ji kamaj
0: lolu sa warna ci waxta ndax na am ñu bari yo xamni ñu may deglu am na xam ma ngi joflan deg ñom na dama la wax na ci bopam lolu ci bopam man awma fi luma ci tontu kep ko xamne deg na émission bi ñu waxtaan ci bo dego ndax lolu waxtaan tuddu la ndax dafa am lo xamne ci bopam bo jele lo xamne nit ñe ko mom nak nga bañ ko jox it erreur nga ci am ndax kep ko xamne dal yor na xalisam mu lew yow leral la ñu la fexé mom ay jam ay dom ay dom ay ki rek ñu la ko bëgg fexel amna secret bo xamne buñ la ko joxé ku la doon fexé pour jubli ñew ta kër ta rawanti bopam ay liggéey rawanti jigéen yi liggéey ni ci bopam dañuy dug ta ligënté ak ñoo yu nga xamne ñoo la wara tétti buñ fexé yon ti guddii guddii lañ wara ñew da nga gis ko xamne day tétti la lam fara bu dënti bu nekké ne bëcëk la wara ñew ci yow day juuy ak yow lolu mom sawarna ci waxtan bo xamne ci bopam du jaadu ndax lolu jafé jafé lu fofu ñu ma ci son bo gisé nga may wo jëluma la bo gisé nga may wo jëluma la ñaar rek bu ma ko miré ñaar suma nekké ci liggéey bi ci bopam nga woot ma won bu doon tamay japp
1: ci yoy la
0: ma la wax lolu bañ na ko bo tuddu bo xam nga
1: man modou kilifa yi nga xamné tay ji fiñu tan ni dang ma juñju dankafu nga ma sax gatal nga ba ngir dogalé ma waye dana ci xous ngir ñi ñi dégglu kilifa yi nga xamné tay ji seen dossier xam nañ ni bu génné rek ciow tiaf xam ndax ay borom tour lañ borom mbolo lañ borom ndombal tank lañ buguma sax ñu tuddu tour waye nak seeni wax mom mujju na seen
0: yow dal ku ci am problème ko bëgg ñu fël ciow bi rek mën nañ ko fay lañ la
1: wax ñi fay ba paré te bëggu ñu tuddu tour ñu xamne fay nga seeni wax ba paré te bëggu ñu
0: tuddu tour rek bo bëgg loolu lepp dal ku ci bëgg am problème dal ko am ciow ñewal ñu fël la ko rek loolu ngay wax ku ci bëgg lo xamne ci bopam sa grade da nga bëgg mu yëkëtu yit amna fi
1: wa ñi xëccoon nak jamono ji ngir ay élection bëgg fallu seigne modou ak jongante waye it ci biir jongante bi dañuy sannante ay missile di xéxante di sëfënte di defante lu nekk
0: wa président sax bu suma la sañu mën na la ko wax kalan yi ni nek ni man na la ko tegal buñ tol ni
2: man
0: na la ko tegal de ni comme ni ma la waxone ci bi passé ni man na la waxat ci bi ni ñewat ni diñ musa man na la dutal baram fo xamne ci bopam ni muy donat ku koy remplacer man na la ko wax
1: gaay dañ
0: ta doon wax
1: dañ lay setti wala
0: dañ ma setti ku mën ta doon bu
1: gaay dañ la setti
0: man bo ma xam nga lu tax ma jangat lo lepp seen liste bo fa deme ñom ñep dañ fay taxaw gaay dañu opanté rawane gaay dañu opanté sas gaay dañu opanté khurdi yaangi deg am nañu xamne man nañu am ciow lolou ko duñ ko jot bu ne bu ci wara djublu ko ciat yakal len deeng nga
1: simou ponkal mi ñewon ci yow nga ne ko yow bu def li demal genn sarax sangam
0: mo ponkal bobu ci bopam lool mom mo yakal bopam mu ngi may deegi buma deegi dina xamne mom lay tut yaangi deg mom estay fu mu tollu
1: mu ngi ken deegatu
0: wa kay jeexna tak ko tak affaire wi ci bopam ne
1: pas set ci wat
0: na no dafa ñëmé wona ma nan ma nga hey bu ma wax dara nak ma waxon luma la waxon ci bopam boko saytu top ko si won na lol nda gis nga ko chat ak luñ ko digel lepp mu ngi nonu yeen nak di nga du bëgg nak tacteur ku leen di tojal ay yaako man bokkewuma ci non doxewuma nonu
1: ay ca mbokk mi ngi nonu li ci dess bayil nonu jinjil la mbokk yi kep ko xamanteni amana yaangi ci xat ak ay jafé nga bëgg na ku la ci dimbali ba mbir mi sedd guuy bu dé bor jambour la nak néna sëriñ bi néna mom mën na la dimbali mu sedd waye na nga fay ndax amana lu ñepp bokk mom du ci nangu kenn ku togn kenn waye it mën na fexé ba jamm ak salam ak dal am ca waye nak kep ko xamne ay dossier yu diis la nak jokkol ak mom rek ci carton suñu borom dana fay wax ji bam fay kamaj 77 le 78 le 431 77 84 78 431 77 84 kep ku ko ci wo rek inshallah ci carton suñu borom da nga mëna jokko ak mom seigne modou nak damay delsi wat ci tay bros nga ko sank waye dafa bari lu muy dal ay nit mu don sutura don kersa di tax kër yu bari di tas ki tak soxna sey ak mom ay att mënu ñoo am dom jigen di sey ci kër di taxaw te mom xamul lan mo koy taxaw lu wala mu am dom ba paré taxawat lu yag
0: moma gënal li nga may wax lu nga may laaj ci loolu lepp de na li nga wax ni ci bopam kep ko xamne am nga soxna nga jekki jekki soxna ci ngeen dem ba ci digënté bi rek mu jekki jekki war bok ca dug ñewal kep ko xamne tak nga xalé bu goor xalé bu jigen bu amate far bu dem ba bu ko won ginaaw na ñew ndax ñaara ci bopam loolu nit day tollu fe gi seen digënté mu ratax mu yaq seen digënté da ngay tollu fo xamne ci bopam li liggey mo koy def dafa am lo xamne ci bopam rab mo koy def dafa am lo xamne ci bopam nak seen rawan ak seen rawan ñoo koy def yaangi rek nit rawanam ci bopam tank lu muy def ni ci bopam tank sayto ko bu xam ko mëno ko wax len ndel dama la wax ni misal man bopam boma juñjale man dal dama def ni def ni nak bayma sama bop bayma sa bop rek yaangi rek ndax mbir rawan ci bopam amu lu mën do yakal nit rawan bu bëgge li tayto ko defo ko ci jafé jafé rek ngay dekké lo bok ko mu genti yow rawan bu lay dug ta digënté ak mom gon rawan dafa am lo xamne dafa nek ci ngeenel ci nit ci premier nit rawanam la bo xeye suba tel rawan mo lay yewi bo ubé boy nelaw bo dekk jek rek yew rawan mo lay ye bo xeye ta jigit ke xel ta xel japp ci lenen rawan mo la ko jox lo ndal la wax na ci bopam lum lay def lo non ci bopam nang ko saytu bo xamne li la bok ci bopam nga top ko ja du ko defé rek la ngay wër dang ko mëna am par force ma la wax lolu
1: ay ci 78 431 77 84 78 431 77 84 moy numéro Serigne Modou Ndiaye yeen ñi nga xamni da ngeen am galankor ci seen bir neegu sey amana nga sey ay atta mëno am tout tank wala yit nga don ko xamni am nga ko ba nopi taxawat taxamo lu ko sabab bo ñewé bu ko xolé ba xam lan la bu fekkante ne yalla dogal muy lu mëna nek rek inshallah ci katunu suñu borom dana la teggil bobu la galankor ci katunu yalla jokol ak Serigne Modou Ndiaye mu dimbali Serigne Modou nak damay ñew ci li nga xamni tay sangat yi may gis fi mom pour lan la
0: sangat bobu dafa warna ci wax ndax bo gisee nit ki ci bopam taxawu ci yo xamni da nga sa yaram day dis mba ngay gentu gentu yu bari mba ngay ta am rawan yo xamni ci bopam da am lim lay sonale taktur bes buñ ci waxtana bu ci bes bo ci sango day deñ jafé jafé bu mën ta doon buñ la waxanté won ci tégant la ay yoon ci yeen yi lepp katani la bo fi duggé bo sa sango rek jam rek ngay am mala wax lolu
1: wa seigne modou dama dajé ke way jur fi mu ñew di wax ak yow di joy lol ak mbekté bi mi génn la ni domam da melon melokan wo xamni di and ak ñu bon di def lu bon te la ko ci gëna metti moy dom ji jigen la won di taxawalu ak yoyu waye bamu jëflanté ak yow amana bamu ñew mi ngi ñaan bay joy tay seigne modou ñi dundu ka yu mel non tay mu am ay dom mu commencé jël yoonu bon nga bëgg dëddelé ko ak yoon wo bëgg ko dëj ci yoon wu baax
0: waaw lolu alhamdullilah alhamdullilah ñu rafinta xam nga lolu mom lepp nekk xajjo rafinta yi mom seigne Moussa boko fa jëme net ci émission bi rek da ngay ton nda gis nga ko xamne cëpp yaangi tox kep yo xamne yaangi naan kep yo xamne yaangi mandi ci katani la bu fi ñew Moussa Farow
1: xalé yi commencé di jëlantu nak
0: kep ko xamne yaangi sacc bo ñew ma defara lo xamne dang koy sa raxaso rek sa xel dootu nekk ci sacc ma la wax lolu
1: ci acca mbokk mi non lolu buntu la won rek bo xamni amana fi ñukay dalale di waxtaan ak mom tombe nañ ci wayjuru mel nonu muy sante bay gërem 78 ngeen di joko ak Serigne Modou Ndiaye 431 77 84 78 431 77 84 Seigne Modou waxtu wi nak li dess bari wul te lima la bëgg laaj bari na te dañu nekk ci jamono jo xamni ni leg ñu deggmal ay examen école yi ubina ñu bari defay ci lu ser ci école di daj lu dekk seen doom yi bëgg neex xel mu neex xirtal xale bi ci mu jang waye ñaanal ko bay lepp lu koy mëna fekk wala diko galankor wala liggey wala lu mu mëna doon mo xam examen la wala concours la bu mu mëna doon kenn du ko ci mëna fexé luddul dogalu yalla rek
0: waaw luddul dogalu yalla loolu mom taktur loolu lañu wax sax taktur ndax kep ko xamne am nañ jafé jafé ci yoyu am teluti ak tamé ab teluti jongante ak teluti concours ci katan la bo ñëw rek ñu safara wu de nga ndax dama la wax na ci bopam loolu bu waxtu bu jotté rek presque rek lu ba op ci liggéey bi pour rek moma tere lo na law sax ndax ci bopam ko fa ek tam dafa metti ndax bo fay dem say famille dañuy joy presque bo fay dem say waker presque amul ku fa day amati jam luñ bëgg len luddul nga am jam rek waxata na kep ko xamne yaangi lijeenti ambassade muy lijeenti ay kayit muy tax ci carton yi lañu wal ma jox la sangat bo xamne ci bopam bo demé bo déposé jué rek lu nekkon say galam ko reda deñ
1: lol da dama yobbu ci Seigne Modou tay ngir waxtu wi sax dafa mat seuk waye ñi nekk bitim rew tay yag fa def fa ay at am nañ ay kayit waye nak teranga jëndon saku muy am amba dem nañ ba am ay galankor liggey jafaleen am jafaleen ta bayyi nañu ginnaw njabot sarzi yi leen di xaar ginnaw bari na waye ñu nekk ci ay xat xat yo xamni yobbu nañ fa seen soxna am ak mom problème fofu wala ñu am dom ba nopi ak tubab bëgg tubab ba dimbali leen jox leen seen dom ñu dem di tribunal di yegg di wacc tay ku leen ñaanal ñu am fa tawfiq ak taysir
0: waaw ku li ñaan ñu am fa tawfiq ak tawfiq ndaw dama na Seigne Moussa dama la wax ni taktur lo dege ma lay wax ni ci bop man sama liggey lepp lu ci op rek nit ko am jafé jafé rek moma gëna sawar ci lool mo la gëna sawaré dama la wax nga nek ci rewma ci bopam woma téléphone nga bëgg ñib ci de nga nek fa nek ci ay xat xat woma téléphone mba say nit yi nek fi nañ ma wo ñi waxtan ci bu jibo ñi yonne ko liñ koy yonne nga deglu ay fan dama la wax ñetti fan ñenti fan de nga ay fan rek la la wax ko fan mom kër xam ko mu tollu wax day leer mo Seigne Moussa nga nek ci rew mi fi ci bopam bëgg dem ngay lijeenti papier mu tex nañ deganti telephone ma defal la sangatam tagal bu nek kam wax na nak ñenti fan nga ko sango ñenti fan
1: 4 jours
0: waaw bu len leer na sa rendu xaju te diganti fofu ci bu mu xaju te diganti bit fexé ko fe bo bu xal rek bu mu xaj bi de nga bo fay ak ci bopam ci carton yalla buñ la woyé buñ bëss buñ agé ci dossier bi yow da nga fokk mok dossier politique yi rap ñoy yëm
1: hmm
0: waaw ñoy yëp ay sangat la rek
1: fan yi de politique sen sonal lañ la
0: def waaw tonal lañ la gay no xam nga rek def lu leer wax lu leer limay wax taktur limay wax fi tanka luma mënut dima ko wax ndax damay wax ne taktur ci bopam nga nek aduna muy neex ngay wax rek fekk lo xamne manoko nga koy wax ala alakhira ngi ñew ko alakhira nak di bopam man nga xam aduna de ndax alakhira manoko xam ndax bañ la wax ne ba suñu la sene kër ci tapax bobu ci bopam ñu dem bayila fa yak yak suñu borom rek ak ta jëf rek mo nga fay defeti kon nak boy nekké ci réew mi di wax waxal lo man ak lo xam ndax boko xamut bayil bu ko xalif bu mla ko jaral bu grat bu mla ko jaral na dama la wax na ci bopam kep ko xamna problème bo xamni mbamu yor fièvre bo xamni ci bopam dem nga hôpital hôpital wër ba son mëna ñu gis ci dara ñëwal ci Modou Ndiaye mo waxat na am nga jafé jafé go xamné ci bopam lew xamono ko lijeenti ci bi mo nga tuy def bu génné ci ñëwal ba defal lo xamné sanctuaire boko dugaté dang ko yëkëti nga fondement kër gi ci bopam mo nga lér na lér tabax bi bang ko fondement bu légui mën da fexé bu mot ñëwal ma génné la liko tax mo kër bu mën da at bu mot nga yor sa société bi nga lér na lér na société bi dang koy def ci bopam ko lér na yow société bi yaang li nga ci yéne lepp mën da doxé nonu ñëwal ñu gëssal lo xamné dang koy gëss ci sul ci buntu bi ci katan yar sa société day andi xat tak tour
1: ay ca mbokk mi ngi nonu ak sinañ nak fi ñuy yëkëté li nga xamni moy jataay bi ndax waxtu yi ñu cëralé won ci biir émission bi mat na sak 78 moy numéro bi 431 77 84 78 431 77 84 seigne modou mënu ñak nak ma boros bayré la ta may tej émission bi bayré ndjay bayré mbolo bayré tour hein ak bayram ubbi ko rek
0: bayram mom parce que boko yeketti wut sax gaay xamant nañu sax ndax lu ci ñew rek ñu ngi woné né ñi fi jaar ñep ñu leen ko luñ ci indi jaratul tax publicité ndax comme da nga bok ñu tenki ko nañ ko ci duggal bayré ndjay dafa ndjay bu mënta doon dafa am façon boma laccé mané la ban place ngay liggéey loolu lepp pour bu xam nim lay duggé sa bayré la boma laccé nga na ci séré nangam la yor té loolu lepp mo waral ma la koy laccé boma laccé mané nga ban kant ban bidig nga yor mëna bidig la yor tu ko défé sa bayré dafa am spécial bu nekké nak commerçant ngay def lu mënta doon commerçant bu mënta doon rek wax mané commerçant li la ya xam commerçant papier ya xam commerçant lu mënta doon dal nak mo wax né li lay liggéey sama place rek tu ko défé dina xam ni ma koy saytu ak lu defal ko ta liggéey ta bayré ndax bayré bi damay wax tak tourné am lo xamné ci bop jaaro lay doon amna lo xamne ci bopam dañ la koy defal pour nga sangu fa amna lo xamne dañ koy def ci place bi amna lo xamne dañ koy gas ci place bi ci souf tuul ko fofu tay bo ubété rek client yi di commencer di ñëkante ki yow de nga ma la wax lolu man la defaat na amna société yu bari yo xamne dañu fay luñ ci duggal mo wax ci bokku yaang rek nda société boko tidié ci bopam ak kër go koy tidji war nga ko xol bo xaré ñaan ko war nga ko saytu bo paré té do nga ubi sa place war nga ko saytu amna sa place bi day dem ci digënté mu arriérat lolu lepp war nga ko jangataat de nga ndax société boko yoré war nga dem bo am ay mema yo xamné ci bopam war nga fa xej tarax def ko fa té société bi mëna jogat loolu lepp day am ci société ko société da koy laccé ndax da ngay gis ño xamné suñu société suñu ubé suñu société ñu jéki jéki rek dox rek ñu fatali ñu ci wara def lepp
1: wa ñi am seen société nak seigne modou waxtu bi man na sax wayé pour ñu gagner ay marché day nekk problème
0: wa lo gis mbir mo gis ci Sénégal fuñu tolni biir ñu tolni Sénégal ti dëgël ku la wax na sëriñ amu fi ñëriñ rek da nga lay nax sa bop waxal ne kay yow yoral ta portable ta rotable bop rek baña dem ci sëriñ ne yalla xamne ko xamne def yaangi doxé nen yaangi ci erreur ma la wax lolou
1: lu musiba la kon ay ci mbokk yi exi nañ fiñuy yëkëté jotaay bi waye seigne modou asmada bari ci jamono ji nawet bi rawaté na lélé bu xiiné wala ngelaw wala poussière sonal nit ñi dé ndax ku ko am mëna ñëw
0: waaw asma amna ñu bari yo xamné dañ koy tikalé ak xoret dañuy yor xoret bu parnan xasma la yor yaangi dég ndax ñoom ñor dañu xawani ro mengo
1: saxat rek
0: waaw ngay saxat na asma la yor ko fek xoret nga yor yaangi dég xoret nak boko dege ci bopam man na dal nit ci bopam ngay jek jek ngay saxat nga japp nak asma nga yor la ngi rek asma nak mandar gam ñaar da ngay saxat no da ngay andi fat asma yi botay day misa mandar gam day mirek ak yaaf xam nga yaaf
2: yaaf
0: yaaf mo nek ci bir bakkan bi ci bopam ñoo xam na ñoom ñoy mom aw ñokoy defar tax man mom lolu mom xawma ci dara ndax febar bobu day likek ñoom boko gisee nga yakara asma nga yor mba xoret nga yor fek yaaf nga yor buy am waxtu yo xamne bo la xéñé parfo mba leneen bu la xéñé ci bopam yow doto am jam dang rek ngay tidori mba ngay xat rek ko fek yaa nga yor mba nga japp na asma nga yor ko fek yoro asma da ngay faji bu ton nga wona nam ñu ne dañ ma lek sama xaal dañu nax lek sama xaal ko fek li nga yor rek mom nga xamut kefe loolu lañ ci xam
1: d'accord ay ca mbokk yi mu ngi nonu ak si nañ nak fiñuy yëkëté jotaay bi kiñ doon andal muy serigne modou ndjay mbokk yi numéro téléphone am nek 78 431 77 84 78 431 77 84 seigne bi lan ngay taggo mbokk yi ndax tay mom dama bëgg taggo bi nga taggo walé mbokk yi séréri
0: waaw mu ngi leen di sant rek lu leen di gërëmat rek xamne kene Modou Ndiaye wax rek ak sin ak gimna nu santata nu xena nu jëm fa salam tak tour na Sénégal waxe anuna daar mi a jafé jafé ko la dé da té ngi mën kën def na rek Sénégal dé mërna a fel ka pam no hidol na koy felke ndax hidol na garam mo xam Sénégal a fel iyo mo waxal leen ñeen bokki olaf yi senegal estay metti na lool ndat biñu jëm senegal dana neex lool ma leen ko teeng ñaanal la liñ ko ndax xam nañu fuñu telni fuñu mama yi juj bopam loy duggé première bu mu metti mu naqari xam nañu jafé jafé rek la première bi da nga jéki jéki rek dundé wo ay jafé jafé première bi mu jëntil ba da nga dundé ay jafé jafé lool mo waral suñu rewmi estay ni nga gis ni ñu dundé ni ay jafé jafé yi ci kanam touri da nga gis mu neex amna ñu xam nak bo leen ko waxe da ngay japp na neen la leen la non non non man su ne lu rew bi du dox rek la moma ñor lu rew bi du amé jam rek moma ñor même bu rew bi nekké ci jafé jafé rek neexuma ndax ti bopam ñi xam ni ñu wara ñew ci yow comme comme lañ la wara indi buñ amul jam nak yow do am jam de nga ko lolu motax boko ñaan rek nang ko ñaan ci jam ak salam rek tatour day gude bu jek
1: jerejef ay ca mbokk mi ngi non lolu moy lay suñ borom waxon ni sayaj'alullahu ba'da usrin yusran gannaaw jafé jafé bu ne ab jappandal mo cey top kon nak de ngeen fa la serigne modou danelé ay kaddom limu yene bopam la yene ñep mo waral mu bëgg dimbalenté jam yalla yi ci xam xam ko suñ borom jaglél numéro bi ngeen di joké ak mom nak gannaaw émission bi nopi na 78 431 77 84 78 431 77 84 mbokk yi ci sama kaddu serigne modou mu ngi len di sant di len gëreum di len jox ab dig inshallah benen jotaay ci yeneenu tombu ji ngeen jëf.
2: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tiener FM et Lerki FM.

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخير.

0: lu mën di doon da ngay gis ñi jënd ay ndox ñi jënd boisson ñi jënd ceeb ñi jënd ay nak lepp ngir téral señ bi loola jall lé loola day jall li nak day sax nga ci tek sebeut xam nga tay magal bi bu ñëwé magal ga mom def nga ko ba faara jall na ngay xaarat benen
1: waaw
0: oustaz li nga def ci dëkk ba nga jaar ci talibi di ñëw diko gis mu wërle ni li ya ko def mu jëm jumaay tu waja sa deureum tabbi ci say sone yang koy gis muy dem ba faaw keur gi nga xamanteni ndax social bi da bokku ci liggey
1: waaw
0: keur gi nga xamanteni da nga fekk nit amul fum dekk nga fexé ba wutal ko dekk waaj señ bi ñoño non nga duggal len ci dara ñuy jang ci dara ci yow nga bokku ci ña financer lola señ bi lañuy jang nga ci am nga ci am yool keur gogu ñu dekk tawfex gang ci am moy li nga berde yi nga len jox ndax jumaay touba ña fa nek say suné sen ration da len fay fek té touba ci kanam social touba ci kanam makoy def bokul ak ñaar témer yi dé
1: ak daari kamil ba
0: ak waw ak daari kamil moy jumaay touba je ñoña difa nga xamanteni ndigal le serigne touba joxé won ba tay yi ñom ñoko fa nek muy kamil yi ñu jang ci bir jumaaje ci daari kamil ba say suné sen ration touba ci kanam yobbu nañ ko fan yi rek señ bi sab deureum nga tabal ko ci lola melni da nga bokku ci ñe nek fofu te neko fa sori fa lol mbokk yi touba lañ am amuñ lu ko gën
1: dedet
0: te kum ci monde doon bu faatu joté touba nga bëgg ñu dañ ci la boy dem touba bo duggé touba gis lo xamanteni wërna la né woté biñu woté won ci woté sëriñ bi léna kay léñ ñu def touba ni nga bokk ci ba paré sab deureum dugg ci war nga am gatché
1: touba li abdin muridin sadiqin
0: lahum
1: bi khidmatin aw bi hubbin
0: aw hadiyati
1: hadiyati
2: isam
0: hein sëriñ bi joxé wo adiya ligéyolo sëriñ bi sëriñ bi bëgg gi dañ koy natable ndax lolu boko defut manam jeexantal gi ci bëgg sëriñ touba gi
1: ndax ñetti ño and
0: waaw mu gog waaw waaw manam bëgg gi mo lay xirtal ci nga nak ko ligéel moy tax xirtal nga jox ko
1: machallah
0: kon oustaz day melni
1: machallah
0: war nañu gor gor lu wat bu baaxa baaxa baaxa baax xajna ab soñu la té ñi tok fi di wax xajna buñ japp né dañoo gëna dox ñi soñu dédét
1: soñal
0: dañoo am yéene ñepp tabbi ci jëf ji ndax ki wax bu jëfut kay dégg jëf ki wax amul waxa ji amul ko njariñ dé ndax jëf ji mo am pay
1: mo am solo
0: lañuy fay kon nañ gor gor lu bu baax ci ligéeyal señ touba bi amuñ ludu señ bi señ muntaha woté na néna murti nañ japp ci ligéey bi té i joxé 7000 francs yi loolu señ muntaha wax néna ndigal la ci bép mourid loolu señ muntaha wax dé ndigal la ci bép mourid ligéey université bi 7000 francs yi joxel na juromi téméré nit ño xamanteni mënuñ ko ñiko mën nañ ko def yalla buma bok ci ñoko mënut
1: yalla
0: lañ ko mën ba faaw
2: waaw mu ngoo
0: waaw oustaz sunu jambar ji serigne abdoulahi mbake ñu ngi koy jaare bu baax diko mossawu ci wajurum taddu wu melni ñaan sun borom bi rek yok ay leram
1: amin
0: état ci barkem
2: amin
0: muy soxna so xamanteni ñepp sédé nañ ak mbaxam ku yéme nekkon wajuram té sun borom bi def señ abdoulahi mbacké daf ko joxel jooni at deugal témér at yo xamanteni ci lo xamanteni manam ki resitu wacc kanam señ abdoulaye mbacké dako joxal
1: soñala
0: muy 1,200,000
1: soñala
0: lolu lu doy war la
1: soñala
0: lolu doy war la da yakarna ne Seigne Abdoulaye Mbacke momu lepp lo xamanteni wote nañ ko bu ci bëss bu ne nañ def nangam da koy def ba paré jaayante ba paré dog di wote mon
1: lumay njit
0: waye kina la nañ def nangam té lañuy def mom mu bok ci ñi nga xawante dañu wara nek Seigne Touba tay Seigne bi nañ def nangam wëlbutugo njitu la ci jëf jojja Seigne bi koko nona nga yam mourid dekk ko lay xaar
1: ken xawul lay
0: xaar mbokk nañ gor gor lu bu baaxa baaxa baaxa baax ñoo ngi sant bu baax oustaz
1: ma sha Allah
0: on ané
1: jëri addu sa
0: baye wat leen cadeau gi ba ngeen dess war insha
1: Allah du yalla leer na fa reen manam li ñu xana samhina wa taana deg na jëfé lor mo ci dess man ni nga xel lu way def sa bop nga defal man amila salihan fali nafsi ko def lu baax sa bop xayna ki la kay fatali ki la kay fatali na ci am yolo fatali waye jeuf ci la ci ep yakko
0: wallahi wallahi
1: kon nik na boy def na def ta yalla tax ko def rek yalla dina ko defal xewal mbok yi yene ngi deglu sen rojo tiadjar fm 88.6 ci dakar mangi lekkolo gant ba ci touba di 95.2 mangi lekkolo leer fm ci louga 94.6 xamna meuna yaat telephone da waxto nga dem ci 88 628 0618 88 628 0618 ñepp ci bokk nak ko am lu muy dolli mu dolli ko ko am manam nasiha labiri mi jox tam andi ko xamni ñepp ñoko bokk inshallah Aliou Ndiaye mo ne ci machine bi insha ku ñew re insha nañ andi yow bala ma jox señ goor ki Cheikh Moussa nit ku ne ni nga waxe dinaay féré ci bis bi lo xam amna lo xam sax du ko jariñ di melni walu crédit xéet yoy da man naam nang ci sétan tan ñi ci ëpp dana ko non do am jariñ
0: wallahi
1: kon ki meuna def lolou te Seigne Touba di laaj bis bu ne meun nga am fukk deureum yo denj
0: wallahi
1: jaayant rek la
0: wallahi
1: wéru yakarna bis bu ne fukk deureum wéru yakar ñett
0: témer la upp na sax 1000 francs
1: upp na ko kon yaaka bis bu ne ben fukk deureum war nga ko meun genn nga ne li ngir serigne bi ci Seigne Bala Diam erleug nga def bu werde mu mat 1500 nga jël 1000 francs duggal bay fa témèr ba bu yagge da nga dem ba nga xamni yow la fay dess boko joxe sam armat
0: wallahi
1: kon yakarna jangat la bo xam ku ci nek rek bu amé yéene ngir def borom bi subhanahu wa ta'ala mo mor ci jappalé kon soñé bi nek Moussa xé ñun ñëpp ñoko bok dañuy fatal rek nek ku xeyna ñun ñi ngi joxe wala joxe wuju way fatal ngir ku ci ne mëna am ci yi kon 88 620 0618 ngeen jaar inshallah anna ñun seen émission ñu and ak Touba ci kanam and ci ak Moustapha Thiaw jeex tak señ bi ak señ goor de nga Cheikh Moussa dim fatlu ci 7000
2: 7000
1: señ muntaxa joxe na joxel ñu bari kon lan ngay fatlu war bokk ñu xamni war nañ ko yef ndax niñ ko wax lu way def rek bokk ngo defal inshallah
2: kon señ Moustapha melni fan yele passer de ma voyage dem sun dekk du ci erreur fajar gi ndeysan lendi lewon ma ñew ba yegg sun dekk ñew ndeysan fekk sunu soxna yi ñu diwar fofu ci jakka ji ma yegg ci ñu ne ma yow de yalla la indi ma ne ko lu xew ñun de dañuy def sak lendi ñun soxna yi ken ku ne deja ñu bëgg ko def safar gi mais Touba ci kanam lañ ko tuddé manou len wa baxna comme to jagan ngeen ko tuddé bëgg ko sawaré mom dina ci jël sama wal dé ndeysane ñi jital ci soxna kharival mom ndeysane momit ko am pass pass moko soxna tiaban fuy sama soxna yassine tin soxna dabassène soxna ndeysar soxna mam jaratine soxna aissatou ndjay ñom ñep ndeysane bo ni sak lendi ñom nañu woté ken ku ne def 200 mané len waw comme non la bu sobé sunu borom su ngeen démé bo tej seeni condamné nak di tan waxtaan ak yeen waye loolu bu sobé sunu borom na ca taxaw bu baaxa baaxa baax ndax san na len gërem la len tamit ndax nit ñu ngi fi nek nañ fi di diwan lo xamantene ni ay tegg boole ak lu kenn xamut waye ñom sunu borom xir len ci liggéeyu señ bi ba ñu tok di def sak lende ñu def seeni 200 out seeni pot kon ñu ngay gor gorlu gelé na ñaanal bu baaxa baaxa baax
0: bala ngay sori dina la ci gëna ki lo xamanteni da nga len ci soñ muy seeni jariñ bayda dama fa samp Cheikh Touba ci kanam yobbu señ Bara mu dem ñu dem yobbu otolade bi ñu samp fa Touba ci kanam Touba ci kanam huntul ni soxna yi sen ndaj yi ñi def say suné kenn ku ne buy dem day yobale 100 francs sa bu wèr wi dé ñu dajj ko kenn ku ne dag reçu da xamanteni non lañuy def
1: 100 francs yi nga joxe lañ la fay dencal
0: dañ la koy dencal
1: bu wèr dé nga dag ci reçu
0: nga dag ci reçu reçu Touba ci kanam
1: inshallah
0: huntul ni bayla Touba ci kanam non la fay doxé huntul ni ni
2: digal nañ ma jox nañ ma tiar suma ko waxon lepp lañ may jox
0: wallahi wallahi wallahi
2: lolou mom leer na ma mom
1: machallah
2: ñu wax deug yalla bëgn nañ yoonu señ bi lool
0: machallah
2: bëgn nañ ko lool
1: machallah
2: sant na ci baaxa baaxa baaxa baax ba nga xamé ñoom xalat nañ ko ba paré tudde ko Touba ci kanam kon ci kanam lañ jëm
1: inshallah
2: ci kanam lañ jëm kon ñu gëna soñu mouride di soñ suñu bop rek ci 7 million ñu gën ci gorgolo bu baaxa baaxa baax to di wo jawrinu daayray tamit ñoy dug ci émission bi di wodé ñu gëna waxtaan ak ñoom
1: soxna daba gey ñing koy nuyu Touba ci kanam
0: soxna daba machallah
1: bay mouride ci la mouride sadia ñu tan ñing koy nuyu bay balla ñepp ma ngi leen nuyu señ mangone ñepp ay mouride sadia la ci
2: da
1: dig nañ dégg lek inshallah
2: ñom
1: bay Moustapha Mbaw ñepp ma ngi nuyu bay Amdi Sall ñepp ma ngi leen nuyu di leen ziar bismillah 88 628 06 10 ngeen jaar inshallah
2: comme nonu rek jeurun daayira yi nañ fexé bo sañu ubé ligne bi ñu duggo wote ñu gëna waxtaan ak ñom
1: machallah
2: ci lolu ndax lu am solo la
1: señ meñay mi ñi dégg lu xamna alpha alpha duggal way
2: ñi yo jeurun daayira yi ñu leen di wax ñu leen di wo ci émission yi ñi bayyi xel tamit émission yi nga xamanteni sak kañati
1: alterné
2: sak alterné
1: wéru dé alterné ci ñëk
2: wéru dé alterné bi ci ñëk rek ñi koy bayyi xel té ñuy wo jawriñu daayira yépp nga xamanteni fu way nekk dal nga bayyi ko xel di woté ñu gëna yoko ak yow gëna waxtaan ak yow gëna yaatal ligéyu señ bi ndax amul dara lu dul señ bi kon dañu wara gëna yaatal ligéyu señ bi 7 million nañ ci gëna yapp gën ci gorol bu baaxa baax kèn ku ne lo ci duggal rek man suma ci duggalé sama 100 francs sama 200 do Seigne Moustapha la ko duggal sama bop la ko duggal suma togué Seigne Moustapha mi soñma ngir ma daga rossi 7 million def ma japplé bu baaxa baax ndax dina ci jël lo xamanté suma ko don xeyna duma ko ci jël ndax dalay defar fi defar la fay ñëm kon dañ ci wara gorol bu baaxa baax Seigne bi dañuy nan kañu ligéyal señ bi moñu ligéyal ñi dess fi ci dinos kon dañu wara gorgol bu baaxa baax ndax li señ bi def soñé la kon dañu wara gorgol bu baax comme niko señ Moustapha di waxé ñun itam ñu défar suñu bop jéma yobalé ñeneen lolu soñé la kon nañ ci gorgol bu baaxa baaxa baaxa baax kon tek fofu suñu baram
1: rek machallah
2: al oustaz
1: Maraqib TV ñu ngi koy nuyu xamna Sidi Sène lay doon min mi ngi and ak ñun suñu tamit suñu Samba Diop tamit mi ngi and ak ñun ñepp ñi ngi leen ziaré
0: machallah
1: 88 628 06 10 ngeen jaar inshallah Cheikh Moussa xamna waxtu nga dem waye mbokk ñi ngi leen xaar ku ñew rek nañ and ak mom ba légui rek ci soñe bi ndax ni ngi waxe mourid ak buñu toge ci jotaay fat leen te señ bi fat leen gi moy soñe gi rek
0: warna
1: ñi gëna gor gor lu gëna japp te gëna dox xamni moñu jariñ te moñu jariñ ëlëk kon ma joxal la carte gi nga gëna fatlu war rek ci 7000 francs yi ñu taxaw ci ba xamni actuellement da lolu mo taxaw wa mom lay tegg
0: na lay oustaz bo day xol 7000 bañ ko lancer lé yagna té bu doon 100% bo xolé 11% yi ñu ci tabé gul kon day melni dess na lool
2: dess na
0: kon day melni mbokk yi nañu xamne lu ñepp bokk la kenn gënu ci yey kenn jëmul ci poste kenn ci sëriñ ji bay sëriñ bi la jëm ji bay sëriñ bi nak buñ ko waxé moy ngeureum ci sëriñ bi lañ koy dak té ab mouride mom lepp lo xamé def nako ci sëriñ bi ngeureumu sëriñ bi dong la ci dak ay wax né ab mouride bu joggé fé ligéy alalam ba paré lu mën di bari bari bu ag ci sëriñam manam boole ko ko joyam ak da ak addiye jëm joxé señ mi nek ouf rek la ci soxla bu ko señ bi tiflé rek manam mu rayo daw kon nak na melni lola kep ko xamanteni sa yaakar agna fofa yaakar ja nga ag fofa wallahi alazim li dafa sax dak té ndaysan dama dégg ndaysan señ abdou samad genn am ko xamene dafa demone ci mom ndaysan nga xamene dako don gënte ba dem fo mom nekko da bëgg jëbul ci mom mu laaj ko sëriñam mu nekko kër ñang la kër ñang la dëkk mu nekko lan motax nak nga bëgg ñew ki mu nekko dama bëgg jaayante ak yow
1: waaw
0: sëriñ mi nekko lolu mom xalaatumako ndax lolu sama digënté ak mom koko ma ak mom ben lañ ko leeregi nak dama koy téyé samuko
1: waaw
0: manam défal la lo xamanteni sax sentlu woko won ndax ko leeré dañ koy top ba ëlëk té fosna sam ko leeregi yow waye nak dama paré bo paré nga démat ci sa sëriñ bobu nga yéssalat sax ñi ay ñëbël ci mom
1: machallah assallah
0: nga xamné néko nak fi kenn neeku fi Seigne Touba rek ka fi nek ko mën di topit Seigne Touba dong nga fi nek Seigne Touba dong
1: la
0: manam nga xamne kon jëf ji manam am mouride lepp lu muy jëf ci Seigne Touba rek la jëmat ndax bu agge ci borom rek mu ne bayu gaaya ngi ni wala bok Seigne bi gaaya ngok te kon jeexantal bi ci Seigne bi la jëm nga xamne kon mouride buy jëf la Seigne Abdoulaye waxon am mouride bo la ngabale sa satala di daw top sa gannaaw Serigne Touba bi ngi ko won neena bo woné gannaaw Serigne Touba dot la ngabal sat la kon day melni mouride Serigne Touba mi nga xamanteni ñun mom lañu yaakar tay ak ëlëk té manam liñu jëf jëmum tax nañu bayyi xel né kon sa bo ci tabélé saw ñak rek Serigne Touba mo lay fël bam ndax day melni tay man fa nga xamanteni moy sama buntu ci Seigne Touba ma soko fa djeblu lama fay def djemi Seigne Touba tax Seigne Touba tax ma top kok li nak bo cey tabal doko tabal ci loxol ken Seigne Touba direct nga koy tabal ci loxol moy Touba ci kanam gi ndax bokay def da la wërne doone sama Seigne momako def lo ci la djem wala Seigne sama Seigne ko jox dedet dang koy def ngir jëmmi Serigne Touba rek tax nga def ko te bokoy def mu wër la ne jëmmi Touba mel nam bëgg na Serigne Touba bëgg mu mel do nga tax nga def ko kon mbokk yi lolu lu mata baye xel lu mata xalaataat la ba ñu gëna japp ci liggéey Serigne Touba bi manam daire Touba ci kanam manam buñ ko jappé daire comme daire dedet bëkkut buñ ko jappé comme daire yi rek daire yi dañuy dajalé addi yépp yott Seigne Moustapha Seigne Moustapha Touba ci kanam bu ko doon yott addi fekkon dañ doon dajé addi yott ko da nan def len ko ci barap sangam kon koko bokut Seigne Moustapha moy tok bam yag mëna Touba ci kanam fexé len barap sangam amul lamp na am lamp Touba ci kanam dem def fay lamp
1: ndigal direct
0: Touba ci kanam doxinam lolou la kon bepp mbore mouride bo xamé da nga sukk djeblu ci Touba ci kanam nga wara bok dang ci wara tabbi ndax ndigal Serigne Touba lañuy deglu té sa bu ko Serigne bi lu Serigne bi wax rek mom lañuy def Serigne Moustapha tok na né mom lepp lu leen xalaat ci Touba ci kanam ñew leen ba fi man ngeen waxamako ma xol ba lañ ci lo xamanteni xalaat na né war na ci am galankor ñu xé ko lepp lo xamanteni lu ci wara dox ma wax len ko kon koku dafa bok ci liguey bi and ak ñun ci liguey bi moy Seigne Touba Seigne Moustapha Seigne Touba kon mbok yi nañ dole gor lu bu baaxa baax Touba ci kanam bañuy tok di wax ci Touba ci kanam ba légui ni war na fekk Touba romb fi ñu mu nek ni
1: waaw
0: Touba ci kanam bañ ko sos ak légui té sos ko ci ndigelu Seigne Touba ndogelu Seigne Touba Seigne Sidi Mukhtar ba ci Seigne Muntaha mi say suné ndigal li gëna yes di gëna bes tak mourid yi tok di sétan ñenn ñi xana ndigal li xana degu ndigal li wala bok ab mourid day la nga xamanteni moy mo wara nek bëgg bëggam mu tok diko xaar moy ndigalu serigne bu jip mu jëfé ko donc mo wara nek jëfé mourid ndax ñun suñu bop buñu wuté ay kër yu rafet di solieri rafet di takki soxna loolu yépp def amul ben njariñ suñu digënté ak serigne bi teyit jëriñu ñu dara ëlëk ndax loolu yépp buñ ko boole li nga xamanteni mom lañu yaakar ëlëk te këlëkët képp ku faatu ndax ñun yépp xam nañ ne dinañ faatu te buñ faato xalaatuñ suñu soxna takki soxna yu rafet xalaatuñ ne dañoo yoron ab dërëm di ci tabaxi kër waaye lañuy xalaat jëf ji ñu jëf te jëf ji nga jëf nag am ci ngërëmu Seigne Touba wallahi alazim ëllëg sa xel dina ca dal hein waaye taboxon naay kër am na ci ñoo xamee borom xam-xam wax nañ ne do saas yeen borom xam-xam wax ndax nañ ne am na ci ñoo xamante ni bu ñu leen waxoon ne nañu dellu si waat deux fois aduna aduna toj sen keur yiñ tabaxone wallahi yansi mom lañu bëgg tabax keur yi nga xamé mom lañu étageone buñu deux fois aduna deux fois buñu len may ñu deux fois dañ koy toj waye defaat ci lenen lo xamanteni lu len jariñ fañ teud lay doon
1: mom Seigne Touba nak ci message ku di naan
0: kon oustaz ñun suñu bakkan yi ñu top man dama japp ne njumte mom dooma adama lay dal kenn ku ne di nga di joom lan mo waral ñuy tup moy di toy sun borom di ko jeglu loolu munte jak dal nit ko xamanteni nit simple la waye nak bu loola jalle segal yow lan mo lay jeriñ ëlëk nga fexé sa li ëpp ci sa dund nga jëme ko fofu
1: inshallah
0: kon loola ligue Seigne Touba bi ñun mourid loolu mo upp solo ci ñun du leneen
1: ma sha Allah
0: ndax kat yaakar na ne buñu tuddé Baye Fall nga xamné yow sa lepp ci serigne mi ndigal nga ko tek lepp ci ndigal nga ko tek nga xamné yow xaro dara muy ay julli muy ay koor liñ ci xolal moy ngeerum serigne bi ke taxaw fofa ngir kan Seigne Touba tax Seigne bi lola duy xaxande
1: dedet
0: lola reyna de lola kawena de wallahi lansim digel sun borom la kon kep ku ko jefe raw ba faw kon lola ki ab mourid di gis doxinu mourid doxin wo muy dox nay len gona gor gorlu ta xamne lol dong moy sunu njariñ fi ak fañ jëm
1: inshallah
0: bepp liguey Serigne Touba bo xamantene tud nañ ci Serigne Touba ñu firndel ko te muy deug loola buñu ci kenn mën ak fu mën doon muy liguey Serigne Touba bo xamantene bu wër la rawati nak bu Serigne Muntaha wote ndax moy Serigne Touba ki Serigne Touba nak lepp lu mu wote am mourid mom wëru ci am ak deng wala lu mu ci xalaat jeuf rek ci
2: jeuf rek
0: ndax da bokku ci kat ponku mourid sarikh
1: waaw
0: ci liñ wax ab mourid nak mu am ndigal jibé jogé ci Serigne Touba muy am len lu ci xalat na xolat mom lan la
1: na xolat bopam
0: ko Touba ci kanam kat ndigal Serigne Muntaha mi la rawatina yagul dara mu wax 7000 ni bép mourid bu ko mën nako def yow ngay am mourid den ci million sa bo xeye bu reer joté nga dem reer 7000 wala reer 10000 francs def ko ci sa bir mi dem ko nok wallahi lansim te nang wo ko def ci Touba ci kanam ne Seigne Touba la yakar
1: Aliou Ndiaye mi may def ci ñu xane waxtu yi xamna 2000
0: mo ci dess wa ma sha Allah ni ñu waxe kaddu
1: bi Abdou Salaf Abdou Salaf dans sala yu def ci ñene 2000 mo ci dess wa insha Allah xamna kon 2 minutes dinañ ko sédd rek
0: yalla warna
1: ci nek la jël ci ay seconde ñaar di yëk jotaay ba benen jotaay insha Allah xamna kon Seigne Diore nanam ci 30 secondes lan yeen dékkat nga joxe ci 30 secondes
2: o sas comme ni ko Seigne Moustapha di waxe rek 7000 dal nañ ci gorgol bu bax ginaa bu ñu gorgolo itam ci 1000 francs yi ndax 1000 francs sa kwer wax deug seyal ab mourid ko ni nga ne mourid la war nga ci gorgolo bu baxa baxa bax di yegal wa marché tilen maangi ñew nañ gëni 1000 francs yi xaar ma ndigal Seigne bi to bayi sen xel itam ci 7000 nañ ci bay xel
1: bu baax baax am ko na ci ligne bi assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: mbokk mi
3: mamsa
1: waaw
3: jaar ba adama fay wa ngoy
1: ah señ adama fay touba ngoy
3: eh
1: adama na nga def
3: bayi jaar sama jëru ñoy
1: acha wax ak ñam
0: Seigne Adama wa ma ngi lay jaar
3: jaar na lu baax ba
0: alhamdullilah
3: ñam jam
0: ñu ngi lay jaar baax
3: mi jaar Seigne Diore
0: naka yi tay
3: santu ba alhamdullilah
0: kéro kay ma ngi lay laaj ñu na ma dem nga fele
3: legal kay
0: ñu na ma dem nga ngoy
3: waaw
0: ci tool yi
3: waaw kay mi jaar baax baax Seigne Diore
0: aha ñu lay dalé ziaré
3: ñam
0: jamba ci ñaarama ñam lay ziaré ñam baale
3: ñi
0: lay
3: ziaré
0: wër wër ziaré adama contane baax baax
3: alhamdullilah
0: yalla xam nako sun xol sedd na lool
3: exact
1: waaw ñu gëna
3: contane xamna yamal ngeen xam way ay mouride sa dina dalal
1: deug deug
3: dama di Seigne Touba waaw way liggey ko Seigne Touba de
1: nga deug de
0: gisan
3: saw diwane Seigne Touba li uppe def
1: waaw
3: li uppe def ci mouride manam li xew jamono ji
1: sama
3: foto ni ci jaay ay carte ñom seen ci aduna yoy
1: waaw
2: gisan
3: li uppe def ci mouride moy fuñ la rom ko daggo diko titoro to buñ la né carte membre sax ci mouride doko indi
1: deug de ah Seigne Adama fay ma sha Allah moy dama don djinj légui rek
0: wallahi
1: carte djem ci wala aduna rek ñi ke jaay nga daw di ci sonu buñ la né li ci Seigne Touba la djem ngay négal lool nak lu doy war la
0: yam bare Seigne Touba ndaysan Seigne Adama fay Touba Ngoy
1: wa Touba Ngoy
0: ligéy Jumaay Touba ji ndaysan buñu aggé ci mbalem mo nek ci kanam nek jambar jo xamanteni du son wallahi alazim
1: yarama
0: mom lañuy jital ci kanam mo andak Seigne Lamine ndaysan ci muy mbalem Jumaay Touba ji am ci taxaway lol ñu ngay sant bu bax yal nako serigne bi dolé fay day jambar lol
1: machallah
0: melni kon oustaz kon xew waxtu yi comme
1: matna
0: waaw ñu ngi sant bu baax ci mbollem ko xamanteni ya ngi doon tewlu ñu ngi lay tuubal bu baax ci bepp kaddu bo xamanteni xejna melut na mo wara mel ñu ngi len koy tuubal waye yene ji moy ñun ñepp ñu bokk jeriñu di soñaat sun bop di soñaat ñepp rek di ñaanal ñepp jam wa marseti len ñu ngi len di wax ne liggey bi ñun len togalon fi señ manjay ñu ngi len togalon fi ñom señ alpha señ alaaj ndaw di jaaré bu baax ak ñaanal ñi ñu fekk bayyi fele sunu soxna su tedd soso soxna Adama Sen ak mbollem wa marché tilen ñep di jaajeufal ñep rek xamna né non lañuy ñaanal la sunu khalifa nak ko xamanteni day man may mom sunu bayyi muy Eliman Thiaw waye sama khalifa di sama lepp muy Khadim Thiaw bok ci ñi nga xamanteni ci Jumaay Touba ja ñay yoré ki Arkhamas di nettoyer fofu nañu ko ñepp ñaanalal koku day kenn ci man mo seess ci mom mi sama lepp awmako dul mom nak ñaka ñepp ñaanal la
1: ma sha Allah
0: parce que Khadim Thiaw mom moy Seigne Touba
1: on ko tuddé jërëjë Seigne Moussa sant nañ leen gërum nañ leen suñu gore sant nañ la ba Seigne Moussa sant nañ ma sha Allah waxtane amna solo ñaan Yalla subhanahu wa ta'ala mu boole ñi nga xamni allazina yasmi'una al-qawla fayatu bi ahsana buñ déggé wara top ko na gën rafété té lépp ñu ko xé soñala rek té soñé bi mom lépp jëm ci luñu bok ko ci nek nak manam lim bëggal bopam la bëggal mbokum talibam rek na Seigne Touba loolu lañ jang ci na joxa dal haaja hmm ñene li nga bëgg re nang ko bëggal sa mbokum talibé hmm té ñen dañu bëgg lu baax bëggal ñu bëggal ñepp lu baax hmm kon nañ ci gor gor baax inshallah xamni lepp lu way def ci lu baax sa bop ko defal hmm ñi ngi leen sant baax di leen gërëm di ñaan Yalla Yalla def nañu xéewal def nañu wër def nañu tal bañu fekk waat inshallah ati bare bare bare Aliou Ndiaye mo ne ci machine bi ñu koy sant ko gërëm Abdoulaye Sam mo nek Touba Seigne Cheikh la mo nek Louga Maraqib TV Sidi Sen la ñu koy nuyu ba diga ziar lu jëb Yalla lu dëngënuna in uridu ila al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi unib wassalamu alaykum wa rahmatullahi

indil len ko ngir ñooñu yi man cee saafarawu mën a amaat yaakaar, seen i soxna mën a amaat yaakaar ci ñoom, mën a diggaat seen i ndigal bu baax a baax. Muy garab goo xam ne dañ koy jaay garante ko, garab goo xam ne soo ko jëlee te amoo résultat, boo xëyee delloo si waat ko jël la nga joxe woon. Lii nag wax ju leer nañ la, ndax rajo lay waxe te rajo yaakaar naa ñëpp koy déglu. Kon nag ki nga xam ne daa am néew doole ci këram te bëgg garab gu wér goo xam ne amul benn effet secondaire, yépp di ay céréal, mu bëgg faju ci garabi réewam, ñëwal jël sunu garab gii ñuy woowe Gorpir 100% katan. Soo ko jëlee amoo résultat, ñëwal delloo si waat ko jël la nga joxe woon. Garab googu nag ku ko bëgg bu dee fii ci Touba, ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu weex bi, foofu lañ am cabine Daru Minam Bio, foofu la cabine bi nekk. Wala nga woon ci 77 943 06 88, garab la guñ lay jaay ba noppi, garanteel la ko. Soo ko jëlee amoo ci li nga bëgg, ñëwal delloo si waat ko jël sa xaalis. Loolu moom jarul sax daanaka wax ju baree bari wax dëgg yàlla. Beneen bi muy garab gu ñu woyee yokkal ma. Garab la goo xam ne dañ koo liggéey ngir ñu amee cër bu ndaw, wala mu gàtt, wala mu sew, ñu bëgg koo yokk te du am benn jafe-jafe. Garab la goo xam ne moom itam soo ko jëlee di ko utiliser diir bu gàtt, cër bi dina toll na nga bëgg te du am benn ngaañ, du am benn effet secondaire, insha allah. Ku soxla garab googu mën nga ñoo woo 77 943 06 88, 77 943 06 88. Cabine baa ngi ñaari pono ci suufu étage bu weex bi. Ñi nga xam ne dañoo amee hémorite ak ndoxum city, mu sonal leen loolu. Moo xam muy hémorite bii génn wala bi nekk ci biir, moo xam ngay seere wala ngay balone, sa biir di am ngelaw, nga bëgg a saafarawu ci kattanu yàlla sun borom, wala hémorite bi nga xam ne daa def picc ci suuf, borom toog jafe ko, wala daal mu gis ne day génnee deret buy dem toilette, loolu itam hémorite da koy def. Colopati da koy def. Am na ñu bari nag ñoo xam ne dañuy am colopati jaawale ko ak hémorite, ndax dañoo xaw a nuroo nu ñuy doxe te bokkuñu. Colopati moom kum daal mën ngaa seere lu mat ay fan, di lekk di naan te sa toilette du demee noonu. Wala sax booy dem lu mel ne ay kii béy ngay génnee ba noppi day ànd ak deret yenn saay. Du ñëpp la koy def nag, waaye am na ñoo xam ne noonu lay doxee. Ki nga xam ne daa am colopati fonctionnel nañu woo 77 943 06 88, wala mooñ 76 550 34 34. Am na ñoo xam ne dañoo amee hépatite B wala hépatite A. Hépatite yi nag bari na, waaye bokk na ci ay mandargaam nit ki ay bëtam day commencé di son, wala muy miir, wala muy waccu, wala am xelam di teey, wala dootu am xemem teef ci yenn lekk yi, yooyu yépp, wala wetu ndeyjooram ci suuf di commencé di jam, mu di ko sentir. Loolu bu la dalee jàppal ne am nga tawat yi ñuy wooye hépatite. Boo ñëwee Daru Minam Bio, incha allah rabbi, garab yu efficace mi ngi fi. Woon ci 77 943 06 88, wala nga woon ci 76 550 34 34. Yow mi nga xam ne da ngaa am feebar bi ñuy wooyee diabète, moo xam type 1 nga am wala type 2, hypoglycémique, hyperglycémique, sucre bu yëg wala sucre bu wàcc, nga am ko te bëgg mu saafarawu, ndax tawat yëppay wér. Li ku li daawun dawa, ku leen wax ne tawat sangam du wér, moom moo ko mën a faj, waaye tawat yëppay wér. Woñu ci 77 943 06 88, 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo amee asthme, asthme nag lu metti la, gone yi la gën a sonal ak yenn ci mag ñi, muy dënn boo xam ne dafay ubbeeku, borom di xéexat, di metti, di gaaw a sonn, muy tawat joo xam ne ju metti la. Ñoom dal ñu bari dañuy defe ne sax seetaan da leen a jàpp te fekk na asthme rek la. Ñi amee asthme nañ ñu woo ci 77 943 06 88, wala ñu ñëw Daru Minam Bio, ñoo ngi fii ci ñaari pono ci suufu étage bu weex bi, wala ñu wooñu ci 76 550 34 34. Ñi nga xam ne dañoo amee nerf sciatique, wala ñu amee romatisme ak altros, yooyu yëpp ay mandarga la yoo xam ne ci tànk lay jàpp. Nerf sciatique nag day départ ci ndigg, jaar ci suuf toogukaay yi, jëm si ci oom bi, foofu lay jàpp ñaare. Bu dee romatisme nag, ñaare oom bi dafa am lu ñu wax cartilage, am liquide. Bu fekkee liquide bi dafa wàññeeku wala mu jeex, ñaari yax yi dañuy laalante, muy lu mettee metti. Romantisme nag ñaare fi ngay joggee lay faral di metti, moo tax olof yi di ko wooyee feebaru sedd. Ki nga xam ne daa amee nerf sciatique, wala moo amee romantisme wala altros, ñëwal Daru Minam Bio, wala nga wooñu 77 943 06 88, wala 76 550 34 34. Ki amee hernie discale, hernie discale nag ndigg lay jàpp, ñi nga xam ne dañuy yëkkati lu 10, wala ñu yenn lu 10, wala ñu daanu, yooyu yépp dafay bokk ci liy joxe hernie discale.

88 628 37 37 Abdoulaye Diouf Assiro.

0: المنير وهو قدير فأكرم به ربا نفعا يردى وساق المنالي والجناب حقير قنيت بي ربا وليا يقودني مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فوت والقلب طيب قريبا لدى الأعداء وهو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابهم في البحر هين أدور وقاتبوا
1: 628 1337 ñu daal di jekko ak bu baax ki assalamu alaykum wa rahmatullah donc xaral ñu loolu ngant la ar ko ci 88 bi 628 1337 628 1337 ñu daal di jekko
0: fil bahri isir yantaha
1: ciant bfm tubal 95.2 ñeer gang ci lu ko ci ñeer bank ci dakar ku baax assalamu alaykum wa rahmatullah li jaar bu baax jere jef yaay boy Amin barke serigne touba amin ya rabbi ay boy amin tour bi nakala ya boy
2: ndey soxna fal touba
1: ndey soxna fal touba
2: ni santane bax bax bax bax
1: son ndey fal big na la ne sal
2: ya yef
1: ay touba ci fan nga me woy son ndey fal touba soura walay son ndey fal jere jef beng nañ di jere jef son ndey fal ban jankati nga bëggon deg ban jankat nga bëgg dégg yow
2: wona Khadija la gënal
3: bu ñeex
1: Khadija bu ngaay
2: waaw bu ngaay waaw
1: amul ben muskilé inshallah bi soona nday jëri jëf waaw ni san nday jëri jëf ñu koy gërëm baax soona nday moom ci doon surah diko ziar ak bolé mbëk surah nak jëri jëf tan tangé ci mom ak amin ci ñaani soona nday nonu baax na soona nday faal diko ziar ak bolé mbëk surah den ciar baax di ñaan tofé 88 lembo 628 1337 88 628 1337 ku baax ki assalamu alaykum wa rahmatullah alaykum salam
4: mom halim so
1: mbake
4: ngi lay nuyu le ziar bi
1: abdoulaye jere jeuf
4: tay am jam ba
1: ay sande bax kay
4: na wa keur gi ba ñi ci jam
1: ci jamba alhamdullilah
4: ni ñun ñepp ziar nañ ñepp di nuyu borom radio bi
1: wallahi ndaysan
4: ak wa radio ni
1: abdoulaye waaw waaw ziar jeuf ni abdoulaye beeng nañ ci mom de ndaysan tabarakallah ak nañ san nuyu nga ñepp abdoulaye ngay gëna bax mo ci diwani touba mirina ngay ziar ak mbale mbokey faré fo di baye xel ñana modi jant be fm touba
0: 95.2 88 628 1337
1: ci mené ko ku baaki assalamu alaykum wa rahmatullah
4: maam khadim
1: waaw waaw abdoulaye
4: xamna reseu bi mo ci rek
1: waaw reseu bay bang bang
4: jam bax wa
1: ngay sa baake
4: ñi ngi nuyu ñep di len ziar di nuyu wa touba mirina yepp di len ziar baye wul ken di nuyu wa ndelen jaay ndelu jëb bari jam kaddu jaay ni ñepp dal bayoon kenn di ñaan nga may ñu señ mo rakase wal xolu señ salew
1: ah ñu mo rakase wa inshallah rabbi yonna jann
4: abdou
1: jere jeuf abdoulaye jere jeuf inshallah dina ci ñew inshallah rabbi jere jeuf ma kay gërem ba abdoulaye sank ci diwan touba mirina ngi ziar ak mbalem mbeuk touba mirina jere ngeen jeuf ñant ak ngeer ci ya naka ne sa mbalem jabar cheikh amadou bassir ga jeen ziaré bu baax tek ci loxo cheikh amadou mustapha 88 lembok 628 1337 ku baax assalamu alaykum wa rahmatullah
4: soyim xarim sok
1: mbacke
4: mam markebe
1: lore sa da la ke jide gor real ke
4: sama bay
1: a dama de am mam ke am do sa numero leg mam mar yaw ya
4: ana bla jam
1: la mo ngi fi
4: jamba
1: jambalam la kay
4: musa jari la la
1: musa njay bu njani inshallah
4: wa may na la ko yakabla sam
1: beg na le barkel mam mor
4: may ko tukal tukal yalla yeb
1: def nga rafa de wor ne yalla
4: manako baye na ko tukal
1: yalla yeb yaangi daw ba legi nit yaangi daw ba legi
4: waaw ñi dokal de
1: yow da legi ba legi mënu nga ñew jotaay rek ma mo rewi nek
4: dara ñew
1: am baxna
4: bon da wajal ma rek dina ñew
1: yow kay inshallah am ben jaw jeme ndaysan
4: nam na rek
1: ma la rolu ben ndaysan suñu ma mor
4: may na ko jori ci dukal yalla yeb
1: wallahi
4: ci jang ci yalla
1: rek wallahi ndaysan dem ko rafa ndaysan
4: ah jang ko rafa dey
1: dem ko rafa suñu ma mor
4: do mo ken
1: ne lay lo rafet ne balay
4: mom dal ñeen taxit lay wër suba yépp
1: hmm day bay bay lisan
4: bo ñu ken way
1: ya bax señ mamour
4: ya na yalla defal jam
1: amin bak señ to amin kebe jere jeuf señ mamour jere jeuf kebe ngi ma ngi gërem bax señ mamour kebe di ko ndëgël bax ak ri ngi bolé tuddu ko tru yalla di len ziar bax di len ñaan jam mamour gi ñaalay dégg ne ko wër na yalla le ziar ba di la ñana to be 88 lembo 628 1337 88 628 1337 ku baaki assalamu alaykum wa rahmatullah
4: waaleykum salaam.
1: Maa ngi ziare bu baax.
4: Alhaji Fadil.
1: Animateur bu mag bi.
4: Ngi ziare bu baax.
1: Cheikh Naël Bassin, noo def?
4: Sant rek alhamdulilah.
1: Alhamdulilah sama waaji. Yaa ngi sant baa tabarkaa la.
3: Ñeñe FM.
1: Ndeysaan da nga yaa ngi ci waaru ne ah.
4: Kër kër rek.
1: Noonu baax noonu baax na.
4: Alhamdulilah.
1: Alhamdulilah alhamdulilah.
4: Ñu lay bàyyi xel.
1: Ah ndeysaan tabarkaa la.
4: Yana
1: yana amin amin sen amin sidi ci da nga bax ne sen yaram jere jeuf sen jere jeuf sen sidi ak sa ko animateur bu mag bi la serigne sidi sen la ngeen baxo and ak mom ci nissan ni xamne modi nissan alarba bi nek day nissan ay 10h ba 13h ah tabarakallah sidi jere jeuf sen makoy ndekel ba diko ziar diko ñana jam sen ni ma madan sen mang ko ziar bax way ni ma baye sen ak mbolo ba keur gi mag ni ziar bax ma alay in
5: wal
1: malik khalimun daw mang koy ziar bax alhaji mu ndaw ma alay in wal malik ba
5: nga
1: ba da way bu soñu def am na ni mu jël turundo bu jël turundo dara Ousmane Baye Khadim Khadim ñi bakal Cheikhul Khadim
5: waaw
1: may ci anaka baaji na fam fal ma ngi lay jaba sa sun bak mamadou ma ngi ni baadi ko ziar di ko ñaan jam
5: ma wax leel
1: jam nga sang bobu ni san mën nañ na
5: takura
1: gis ni tay ji la waton de karam na sunu bor sonatara serigne bakki mamit ci wéri walaf ci fan yu nekk ni fan tay yi la ni san ñu ñaan na sun borom fayal nako
5: amadou bamba suñel ma deglu
1: ñaanal khalifa am yagge bet barki cheikhul khadim andi ko jaan ak borom sappi ni san di len ziaré bax te ko na ci loxo bajjen fama fal bax mo ci diwanu jëmul ma ngay jaar ak rek mbolé mbokki baye xel fréquence 95.2 mbokki xalwi 88 la 628 337
5: rasulullah
1: suñel war ñi rem ci tante bay ne nuy baat di len ziar ñaan sa borom yek teen de len sen sago dama jamm ñoom yarim su tante bari na ay kep kum gar rek ma ngi ñaan sama rasul taala yalla yekati walla del la sag ci barki cheikhul khadim ñi am tabli en fedi gina tim yalla borom jël ne fo dele ci jabo ga barki cheikhul khadim
5: bur yalla suñel ma

Ahmadu Bamba, Jaja Yorok Nabayo.

0: Ado ju wir wir xamna nu kuy Cheikh Ahmadou Bamba xamna nu Ahmadou Bamba ma yomba ado ju wir wir xamna nu kuy Cheikh Ahmadou Bamba
1: et 88 628 1337 Ousmane Baye Khadim Khadim Bak Cheikh Khadim et que meuna jox na mbon soppay di len ziar ba ñu ni commerçant di magne ziar ba ma ñu na mbokk bi ci magne ziar ba ay na Fatima mbokk teeri di len ziar ba di len ñaan jam mom teer bo xamne yaangi ko ci ko jël jam ñe mang lay ziar ba ñaanal tawfiq ay ziar ba nak ya sonna ñang ci daru khadim mang ñu ak mbokk daru khadim ak yaay bo jël jëf mang lay ziar ak mbokk baye khadim daru khadim mang ni ziar
0: modou bamba ma yomba doju wir wir xamna nu kuy
1: ya am jëkkal ala mang kay ziar ak mbale mbëkkal ala di len ziar baax di len ñaanal tawfiq ay ni nak sonna yasin tek ci daanu sa mang kay ziar baax sonna maram sek mang ci tindo de mbale mbëkk ci ndori di ba nak sonna maram be mbale mbëkk ci fermu ma bu sa mbay ki mang lay ziar bu baax
0: xamna nu ahmadou bamba
1: garamba sak inda buriki
0: xamna nu kuy cheikh ahmadou bamba
2: garamba sak inda buriki
0: xamna nu ahmadou bamba garamba sak inda buriki xamna nu kuy cheikh ahmadou bamba

0: gara ambasa inda burki khamnan kuise ahmad bamba khamnan ahmad bamba gara ambasa inda burki khamnan kuise ahmad bamba
1: lesan 23 heures douce moy dogo jadi ci sunu mam saxna jaaré bo so ma ngi ziar nak nissan ya merci ak ci merci ma ngi ñu yak mbale mbokk ma resté di len nuy baati di len ziar di len ñaan jam jëri son yu ba jaan ma ngi ziar ba ci national li sey no def ma ngi len di len ziar di len ñaan tobe
0: ahmadou bamba
1: ziar ba alaji barigi ci marché ko la ban ak mbale mbokk marché ko la ban ñu na len bu baax
0: ahmadou bamba
1: sam ay nak di masum bo ñan san jamoro ñi san am nañ ay jafé jafé ci ndox mi rek na bo nek ci diwani sow amna ñoñ di san ndox mi da ni nangu seeni makkan seeni dekk way ñi nangu seen nana mari fan don yaxanto waye ni san ñi nga xam de nañ ci ñak seen bakantim yalla yalla bëru subhanahu wa ta'ala dekk yeen mané ci ñam barke cheikh khadim waye nak may xol muñ seeni seeni njabot dem ci ndox mom metti na nak ci gis gi ni waye tabarakala xamess na ci yaakar dal ay ko ndal ñi ngi maso na tan jamane ñi xamé ñu ngi nekk ci biir ndox mi nak ci diwanu dakar sax jamane ñi ndox mo nam fay walé mom wax deug yalla jeegi na dayelo deug yalla ani ñan ñaan yalla nak tabarakala
0: ñu wadi ahmadou bamba kan mo
1: tabtul tay xewul yatt barke cheikh khadim
0: ñu wadi ahmadou bamba Turwadi Ahmadou Bamba kal mo ci xam ka fay imam ne

0: dana saabaru insha allah rabbi top
1: wala
0: ko bar waw insha allah bay mata dana ñew legi insha allah rabbi insha allah dana ñew legi nim sabu yalla baba jere jef mi baba ko bar mo duga non lesan ngi leen di ma sow lesan mo ko xama mom dakar mom bari na jamono ji de quoi yo xamna ndax mo nongu naka ay place yo xamna ndax mo nongu nako yep lesan way nak nakul lesan ñi xam ño wara jox ci lool dana gëna yok jégué ngir lool dar fay jégué metti non way nak nan muñ rek lengu jeex inshallah rek comme non 88 628 337 xana ginaaw lo dina ci nek baye matar mbay mu ñew inshallah ma jox ko babu mom genn ak soppay baye matar mbay baye balla jang man koy nuy bax fofu ci diwan ko ni ci dara jël
2: la sa marakhbasi bi fallilo seigne fallu kulay ñaan na dem la sa marakhbasi bi fallilo Sing balu pun defare

jërëjëf ñu gërëm ko baax tabarakallah moom si Ousmane Mbaye Khadim Khadim xam naa ko ma seeti nag kan moom nga xam moo di Baye Matar Mbaye laay seeti jox nag sëñ Baba ak Baye Boy yi nga xam ne ñëpp ne sax nekk dañuy soppi Baye Matar Mbaye ñu ndax yoon waaw maa nga démb ñu démb la jox nag Baye Omar Niang maa ngi lay nuyu baaji déjà ñu nag mbooleem mbokki nekk rek ci diiwaanu xel kom du ñu bàyyi xel Baye mbokki mbégg ak booñe di leen ziar baax mbokki mbéyeen maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen ñaan jàmm may ziar nag Baye Omar Niang ci tànn ti maa ngi ziar mbooleem mbokki tànn di leen ziaré bu baax Omar Baye Omar Niang baykat maa ngi lay nuyu jàppal na loolu yaa ko moom nee naa la baax nuyu mbooleem mbokki baykat di leen ziar baax ànd ak moom kon daal di ànd ak Elisane Baye Matar Mbaye jëmm ko Elisane joxoon nag mbooleem Baye yi nga xam ñëpp Elisane dañuy bàyyi xel di baax na ko waaw joxaale ko nag suñ Baba Kobar moomale Baba jëlee.

0: jërëjëf jërëjëf Baye Makhtar, ñu gërëm ko baax. Xam naa kon su ko dee damay demee seet nag Serigne Mor Kassé sànn mu ñëw bàkkal ñu Serigne Saliou. Maa ngi nuyu nekk mboolee mbokki baax rek ci diiwaanu Ndama tu leen ziar ba rawet nekk quartier xewul Serigne ba yaay booy maa ngi leen di leen ziar nuyu mboolee baa kër gi di leen ziar ba ma andak mom kon bakup Serigne Saliou
1: ma jog roj mam jamme
0: mam bo demé nelaw na fekk nelaw go jëlal way ñi nak yam ben ma ngi ziar ba fo ci daana da ma tu ko ziar bi ma ngi ziar ba ak mbolam ak ak ñu nak modum do ma ngi di ziar andak kon mom
1: Serigne Saliou
0: Serigne Mor Kassé bakup Serigne Saliou
1: ngam gaay xalnu be
0: ci barke tay mbolam daw Serigne Saliou di leen ni ba di leen ziar di leen ñaanal tawfiq ay jox ba daarim sa mëna soppi Serigne Saliou
1: ganna bismillah ki cheikh ba makhaidi ila najhi saqis yaqim amali xelaw loti len mbolomi dek loti tiant gi ma tag fi serign saliw begam gayu baxile xarit bax du wesu bax bu cheikh ba badel si won yonente bi teewaat fii du tax man ma jóg file Serigne Saliou Cheikh Bamba tey jii ci xarnu beete Cheikh Bamba moo yonneen dëggaleen ko waajile xarit yàlla ak yonente beeg Bamba benn lañ dañoo bokku luñ bañ bokku luñ bëgg waajile Serigne Saliou seen ndaw ci bi xarnu doy na ma bu may dellu gannaaw mu ko yal na ma dimbali sangum sangi yaangi kuy géwel way ko war na la Serigne Saliou Cheikh Bamba
0: wallahi ni sen xamna
1: ni ci soussile
0: soñu mom tabarakallah xawna ki way tabarakallah nek and ak mom waaw jox nak mbolem sappi mbolem ko rek yaangi baye xel ci la voix de la paix de l'espoir baati jamm yi wota jappandi won ban yaaka
1: salatullah mo ñoña ñale
0: ndeysan
1: subu sayri akasani akabi del si won dina tag Serigne Saliou demo wutu ñoñale jikom yaangi ni maylim deugale te dekluma ga Cheikh Bamba don way dembu mo del si tay jile jikom yaangi ni maylim deugale te dekluma ka Cheikh Bamba don way dem bu mo del si tay jile nabir ci lay dare Serigne Bani Mustafa alayhi salatu llahi mo ñoña ak ñale nabir ci lay dare Serigne Bani Mustafa خليل أبيب مثله دير تجايل نجي خريب يقال الواي في صومان سرين سالي وقنن بلو نيوت يومي نقين تقين سالي وقج صطفر ووالله كي مايكو كسيط لما يومي نبي أديب aya iba way wa mat jikoy Serigne Saliou lan fi doon li mangul mali
0: billahi ndeysaan
1: cey adi won bila qisim
0: ali 88 628 37 88 628 37. Badian mang leen yu baax fadile ziar dile ñaanal tawfiq way nu lay ziaré baax nak
1: najibun
0: baye Khadim Diop wax mang leen yu baax dile ziar dile ñaanal jam ak reng bolim bokki baax rek ci diwani ndamat mang leen ziaré baax baax ya Khadija te lo mang leen ziar baax ma ci Madiana di ñu baye xal ñi nga ziar mbolim bokki Madiana baaj and ken mang leen ziaré baax
1: mustajibul mustasabul masiun malasun wa huwa mawatin ku dembalé Serigne Bamba yonen bi ñoy lenn far te Cheikh Saliou ak Cheikh Bamba dañ leen di jaawale melay mustafa al mukhtar serigne sali wa koer dako ray ci bayam bo le ko lañ ko donale nasibun nasibun suata ya muqaddamun ala nasi fi sal arsi moy leen ci wajile ko xam serigne sali ko xam ne say wax lu deggul deggalen ko deggal yokku ye degglu kadile jikko mak jikko yannen bi luñu taxawma ko kile ko kamam dootu am kem ci dun bi le
2: cieñex fm
1: sangum sang yaani gaay bi xar mu mo ci gën jogal bakku yow dootu ne ya man ci mbeerile da nga don boole kroy ndamul am nga ndam yu reey wallahi ay khadim ñi xam ñepp wax li le nga gis bamba gis ko wax ne seen len nu wutewul ci sayir ci ak batim bi moy bamba wajile ragal gaak deugal gaak nga akher ga ya ko yor te ya yor ngorom gaak fu la jaak mat ge yow mi le doxé na wutey wo waak waxé na waya ko yor jeufenam ja ak yenem ja yimin ci yow mi le da nga yaatu am yermane cheikh bamba ngay ni rol lewet gaak be gom gaangi fi yow ya di ko kele defo kuy gade kay gedde xebaate do ko def te do qasmindef do ngagne ya man wajile nangul mbake yaay cheikh bamba fulam je ya ko yor da nga donu ki roy ki tabem ngang fi yow mile bu nir wi di taw don roy ci yow ken du joyati maraqi ci dunya mu ku ya man ci tabile meo mi defo kuy xina ka yangu dora taw say may mbekte lay andal amo kem ci gayile lewet la ne ñom do ci yow lañ ko do droye ya dakk muñ muñ kati semal nga suuf sile amo dara ci dor te njariñ rek ya di ker keru garabak tuba nga ya gën ci kerile amoy dek samen ñan ñor te neex ñepp yam ci yow ku yendal bi da ker do to taggo ki xewale ku ya dara te xbaba
2: cieñex
1: fm xornu be nit la fajjer gaw ne moy mami la file
0: may ni nak mbole mbokki njorom mbokki ndoka mbokki lagan mbokki xaban mag neen ziar bah di le ñana jam ak mom bakup serigne salim salar mam salih ala daru ge mag neen ni bah di le ziar di le ñana to mbokki kan mi non batay 88 628 337 Abdoulaye kon jëm makam mbolé mbokki baaxir ci daan Touba Mirna mag leen ziaré baax di ñaanal tawfiq cante gëna ci mbolé ñi ñu baaxi fu mag leen ziaré baax leen jëri ngeen jëfëti mbolé sappé Mam Saliou Mbaki ñu na leen bu baax baax
1: lu ngeen wuté ya
0: amna ko yeglu ci 88 628 337 xamna am yene da koy dalal naka ku baaxé baax mbokki ma assalamu alaykum wa rahmatullah ah ñu ziar
3: kontan nañ dem
0: alhamdullilah Abdoulaye
3: inshallah amu tan solo
0: alhamdullilah wax yalla
3: ko jox sun bati sam bu ko fatone
0: sun bati sam al quran wa wa nisan
3: ko dox soxna yi li gay ci radio bi sun no ndal café
0: ndat
3: ci and Abdoulaye
0: Abdoulaye fat umu
3: awa ni ko yox
0: umu awa camara wa lay nisan
3: borom ni salatum
0: waw
3: baxna jerejeef ni fan ci jam yalla na yalla bi jam
0: amin Abdoulaye amin amin nisan amin Abdoulaye jerejeef wa Abdoulaye jerejeef jerejeef Abdoulaye nisan xol seen ma sha Allah yo jerejeef yalla yalla yalla defal tawfiq bark serigne touba
1: julli waxtu yi
0: lay xol seen na nisan wa
1: war ngay dikle
0: ni non ma kay ndokal ba dik ci yaa wallahi
1: yaram ndaw ñi war mal mag ñi tay wattu togn bu wer amup yarte am teggin nga nuy sant ñun ñile mu ñak sant ak gor gorlu tay jang xam xamo ngiram gaayu bax yoy ngoso yow sa gaayile seyene di yor mbolem gone xar mu binu ne di leen yar ci l'islam ngeen ji diine borom bi le seyene di yor mbolem gone xar mu binu ne di leen yar ci l'islam ngeen ji diine borom bi le amin yalla rabbal arsi gudal safan bu wer weral saw yaram tagul chat yak sa gayile samay bokku ak sa bop yoxna la lepp tay sa yene selal nako jebal wajile dayan top ab yonent moy top yalla kon maye man ci yow mi far te jappel mursali da dalo lan khairin te ñaan yalla ay bal bama lay defal yutax sa xol de ci man mi le ba xam bax du wesu bax bu sheikh bamba del si woot yonente bi teewat fi du tax man ma jog fi de da xam ko ko yonente beek bamba ben lañ ño bokkuluñ bañ bokkuluñ bëgg waajile ñu toppar Serigne Touba ngi duñ jog fi yow mi le ku dem del si kon na jege tey sant man fi le sama yangu ak sa dal gi jox na la lepp tey te sa yena selal na ko jebal la waajile samay jëf li muy tuuti jox na la lepp tey te sa yene selal na ko jebal la waajile su fekke amona cer cama adama kawa jalal cer ba man def na ko hadiya faqbali tabarak fiikum bakke ñun sant man war sunu imam bañuy tolli amuñ woor lu melni le ku doon war ci biir réew mi di wut daara kem sa joj du gis mu ku yaa baax mooy yoreb donga waaji le yow lañ ma see gis kuy tabax daara mbakke yow ni ngay def sa dongab daara jaaxal na seexi le ndaxam lañ xamoon ci donga yalwa di doorañ yow mi sa njël daa sax ci say daara waajile da ngay togg ak ngoon jot nga toggal ñu leer yu doy te dox ñuy kafeek warga gisu kër ñu tàngali say donga duñ yalwaani ay mbubbu mbaatu bay da ngay xotti tergaal ñalu daleen di seddale tuway mu bu saabok dal li lépp ngay joxe di wutteere joxnu teg ca kuy xëy di jàngale da nga jàngloo quraanu te dile wattu ko di santaane jànga bind ngir bind kaamili xasaayi di dang ceemoon lu diiwaana bis bu set ñu koy jooru ngay digle ka digle ñu jàngale tabaraka fiikum mbakke rabbul bariyati te guddal sa fan wi may la ak wer nga yeggale tabaraka fiikum mbakke rabbul bariyati te guddal sa fan wi may la ak wer nga yeggale seena ci sheikh bamba njabootam gi neel amin te nangul masa way wi li wacci ka faqbali wala na di ko njàngal aru daag bayaana tey ama leena way diiwaan yaaram di jàngale àndal li rabbil arsi ak cantu war na ma ma sellal ko ndax li ñu ma dolli dimbuli bima ñoo fi yow day mbàkke aqaala qawma ko te maa ngi di way suguran jasilan mu jàmmali mayem fii te ñëw nag dénk képp ku di murit te nekk ci daaray sakurit waat te bëgg a raw xari dëgg maa ngi lay
4: dénk
1: déglul te jéema jëf ndegam yow da ngay sakku yi ngërëm kaay mu ànd daw nanuy boole wax ak jëf.
0: Ba tey Serigne Mor kase la ñu àndal, xam naa incha allah bëgg naa tim nag Serigne Khadim Guèye ñëw barkeel si guddi gi incha allah rabbi ma jox ko nag nisaan sape Serigne Khadim Guèye li ci nekk mboolem rek ñuy bàyyi xel. Mam Sadex Ndiaye nuyu naa la baax di la ziar, nuyu Mam Fadji maa ngi lay ziar ba ay ziar nag Badian Fama maa ngi leen di baax Fadji la ziar di la ñaanal tawfiq. Waaye di ziar nag mboolem rek ñi nga xam ñu ñuy bàyyi xel rek ci diwaanu Aliou Waye, ñi bàyyi xel ci diwaanu Madiana, waaye ñi xam ñu ñuy bàyyi xel rek ci diwaanu Bimbine maa ngi leen ziar bu baax baax, waaye ñi xam ñu diwaanu Jeunetou Makhwati maa ngi leen ziar bu baax di la ñaanal tawfiq rek. Xam naa kon ginnaaw li naasiti nag Serigne Khadim Guèye mu ñu barkeelu
1: incha
0: allah, xam naa suba jàmm ci réer ba jëne gën a yaatu am na sans jamono ñëw gaa ñu bëri ñu ngi ci dallu ki jamono ji san tubaakaala xam nga ne day climat bi ni mel moom day neex a dalloo moo tax
1: deyekatee karim na ngay fonk saw njàngin na ngay roy di wax ca kaw sa jawrin ji nag farlul ci topp ko lum la wax sëriñ bee ko wax lii xam ko lum digle nang caaw ku fi waaju baax fonkal te say naw le ngay teral na ngay moytu jaw bul jaw te bul diglu mukki jaw te bul yàq bul seetaat bu ñu yàqe deel defar na ngay noppi mbaa ngay wax lu baax bul di wax lu sew na ngay feexali sa xol te bul yéene nit lu bon rafet njortu moomit baax na lii nay sa jikko yow yëram ndaw ñi war maal mag ilaa biire say moroom di leen yéene li nga yéene sa bopp kon nga raw na ngay moytu tooñ bul tooñ te bul fayu mukki tooñ ku tooñ nga la yow jéggal ko kon yàlla fay la yow lu baax ak lu bon du ñànd lii xam ko yow xarit di sag kuy ngërëm tey tooñ lu bon laa ngi dee ko daw.
0: ndeysaan ay waay déggal tubaarkaala mu ne bul fay bul nu ko di ndeysaan wala fal bi daw na yaram suñ moor kase maam bokk di yi bokk di déglu tubaarkaala maanaam déglu gi sax tubaarkaala day dàq maam ndeysaan di addu
1: woon
0: na saan yi di ko bàyyi xel baa ndax wax ji ci biir moo am solo goo xam ne saan day kawe loolu. xam naa ne waxtu waa ngi wax di wéy ne xam jamono ji li nga ne moo di 0h mooy 5 minutes jeu sunu maam soxna Diarra Bousso
1: jàngal
0: te bëgg naa suñ xaadim tim moom daal ñu bari ko moom gëy ci guddi gi
1: orgueil kayta bi
0: nii nag bàyyi moom boo ci kuréel ñetti mbaar maa ngi lay ziar ak mboolem ba kuréel ñetti mbaar di leen nuyu baax di leen ziar baax di leen ñaanal guddi jàmm rek di kon su ko dee ndeysaan ma seeti suñ xaadim gëy ndeysaan gërëm moor kase moom lay suñ xaadim gëy da ngay ñëw ndeysaan daal di ñu bàkkalee suma turandoo
5: seen xaadim wax presque
0: ndeysaan tu ko rek su ko dee ma daal koy jox nag mboolem soppay Ahmadou Bamba Guèye kon Ahmadou ñëwal
2: Cheikh FM
0: daal ñuy nag sagal sama turandoo Cheikh El Khadim Ba
6: bàyyi daal Ahmadou may la nu daanoon munu yombal
0: suñ daam tërë ma raxe maa ngi leen nuyu baa di la ziar di la ñaanal jaamu nuyu mbokki Daarou Ndiaye ma si Moustapha Ndiaye maa ngi leen ziar wax si Khady Mbaye Dong maa ngi ca Baghdad maa ngi ziar mbooleem mbokki Badaas sonna Mame Bousso Diagne maa ngi ca tali bees Mame Bousso Diagne jëlal nuyu naa la di la ziar di la ñaanal